Pod sabihon, maliwanag mga tugang sa satuyang konstitusyon na ang tawo dapat may aktibong partisipasyon. Dapat ang mga tawo tinatawan man poder na magbakulang mag-draft nin ordinansa, dapat maging parte sa implementasyon kan mga ordinansa bagaman resolusyon na naisipan asin ipinasar sa konseho. Saro na nga ni ikuta dyan ang sabi ko ka ito. Kung pwede, tawanin provision for reporting mechanism ang mga arog kaining ordinansa. And what do I mean by this reporting mechanism? Igwa ko ta lamang ni mekanismo na pwedeng ang mga tao kada bes may naisihan, halimbawa dyan sa saindang barangay, dyan sa saindang komunidad, igwanin sarong motorista na may pagrugaring na motor na positibong kurahaw kada bes kan sa iyang motor minaluwas dyan sa saindang natad, and pag naglilimok-limok na kung sain o kaya lalo na dyan sa kasentruhan, biyo nang nagkukurahawan sa iyang motor. Tama nga, kulang sa pansin nga ni. Pero kung may reporting mechanism ko ta, pwedeng maglaog ng ngunyan itong provision kung pigsasabi man ito pe na ang mga tao may aktibong partisipasyon sa gabos na nangyayari sa komunidad, lalo na sa pag-imponir kan mga arog kaining maurag kutang kaisipan. Bako, alimbawa, sa reporting mechanism na sana, sasabihan baga ngaya, o ikangaya, o uto ngaya tabi PSO chip, may kapitbahay ako duman na may pagrugaring na motor na nagkukurarat. Ngaya, pwedeng isumbong yan. O igwang text line, halimbawa pa, o typical baga ngayang pwedeng magpaduman physical and masumbong. O, ano kuta kayan? Tanganing, nakukuan pa tama-tama. Because kung iaasa tapuin ni mga tugang sa kapulisan o bagaman sa public safety officers sa naman, I think this will all be for the purpose of press release lang. Press release lang ini, hangaw. Aro ka nangyayari mo niya hindi sa Legazpi, dyan sa Daraga. Pati na dyan mga tugang sa may partikan, ano ini, kamalig. Totoo, may ordinansa. But the point at issue remains, are this being implemented or not? Taiman baga. Dahil nga ning ni Oini ay, wala nga ni akong nababasa sa barita man lamang na may dakup or bagaman na penalize in violation of this ordinance. Wala man baga. Why? Because there is no such thing as a reporting mechanism which would encourage supposedly sa mga tao na mag-report kan mga balahura na mga may pagrugaring na motor na kung minapadaralagan, abaana, biyo nang nagkukurahaw ang sa indang mga motor. Taw-taw sa natabi, manitupi, mabalik kita, yaw na po ang mga bisita ta, hali mismo sa DepEd, mga teachers, I understand from Buragwis, tama? Taw-taw sa na, mabalik po kita.

noong taong 1996 ang Tierra di Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradiibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Ibalon Travel and Tours in Tierra di Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Sakto na pong 12 minutos makaagi ang alas 8.
2: Karaniwang tao saan ka ta?
1: Pero balik kita sa itong bagong istorya.
2: Kapag nawa,
1: as promised,
2: iisang
1: may mga ka-istorya po kitang espesyal na bisita. Gikan po dyan sa Buragwis
2: Bantaya
1: Elementary School.
2: Bigasan.
1: Bit-bit pa ini ni Ako Bicol Party List Regional Media Coordinator. Matindi talaga. Makusugun ang mga taga Buragwis kay Firefly Winter Saliluses. Talagang inantabayanan. Iyo pa ang nagsundo. Hatid sundo talaga. Sana all.
3: Sana all.
1: Abeno mga tugang makakaulit ang unya na pagkaaga ang Resource and Mobilization Committee Chairperson akan Buragwis Elementary School si Ma'am Emily Canyaselli and then si Advocacy and Marketing Committee Member Mayan B. Apuli and then si Advocacy and Marketing Chairman si Jaline or Jeline D. Alto Amaro. At nga ni pong maisyenta kung baga ano ang sa indang plano. Sa aram tabaga, harani na po ang pagburukasan kan klase. I understand, uso na naman ang pigaapod bagang Brigada Eskwela. Sige daw, tangka istorya hunta na mga tugang si Ma'am Emily, si Ma'am Mayan, and Jeline. Hello po, magandang umaga po. Good morning po sa indong tulo, Tabi.
4: Good morning po, Parod.
1: Yan, sige. Si Ma'am Emily na muna siguro bilang chairperson kang Resource and Mobilization Committee. O, tanganing mas magkaintindihan kita. Tapos kung sarabay ka mo magtararam dyan, karo kita kaan mga duli-duli. Alright. Ma'am Emily, I understand, harani na po ang burukasan kang klase, sabi kang DepEd. Norin po talaga ang saktong petsa? Nagpaluwas na ba yan DepEd din memorandum as regards this?
5: Apo. Apo. Ang Brigada Eskwela po, mapoon po June 1 hanggang okay. June 5 po.
1: Aha.
5: Sa susunod na semana. Kasabay po niya ng offline balik eskwela po.
1: Offline balik eskwela. Pero so, opening regular classes talaga. No?
5: June 8.
1: June 8. Region-wide po yan o nationwide?
5: Tapos
1: na yun. Sige, sige. Akala ko hindi lang sa Bicol. Alright. Ano po ang mga kaipon ng mga requirements? Let me ask. Kasi I'm sure kadakul mga taga Buragwis na mga kamagurangan nakaantabay sa tungo niyan. Would you like to encourage them to enroll na? Ano, may pre-enrollment ba kamo, Tabi, ma'am?
6: Opo.
1: Yes, please go ahead.
6: Ayan. Sa mga muya mag-enroll sa Buragwis Elementary School, mga Buragons, ini po ang mga requirements para sa grade level kung sa inindoy enroll ang sa indong mga aki.
1: Mm-hmm.
6: Para sa kinder, kaipuhan po naka-filled out po ng Basic Education Enrollment Form o
1: okay.
6: BEEF, photocopy of PSA birth certificate. Pero kung dai pa available, iwa
1: okay.
6: ka muna hali sa city,
1: uh-huh.
6: pwede na po muna ito for the
1: civil
6: meantime.
1: Civil Register?
6: Yes
1: okay.
6: po. And another po, dapat po ang aki 5 years old as of October 31. Yan po, Papa.
1: Ngunyan na taon?
6: Yes po.
1: Ah,
6: dapat
1: okay.
6: ma-5 siya October 31, 2026.
1: Okay.
6: Yan po.
1: Sige.
6: Hanapon lang po si Teacher Rochelle M. Forte and Teacher Kathleen Montas.
1: Ayun.
6: Para naman sa grade 1 po,
1: sige.
6: Idiretso ko na po, Papa.
1: Sige po, sige lang, sige lang.
6: Kaipuhan po, Basic Education Enrollment Form.
1: Mm-mm.
6: ECCD checklist and progress report card na hali po sa kinder kung
1: okay.
6: ano yan. Certificate of completion, photocopy mm-hmm. lang po, and photocopy of PSA birth certificate. Ang hanap po naman ninda, si Teacher Charlene S. Benitez
1: okay.
6: and Teacher Mayan B. Apuli. Uning katanin ko
1: yeah.
6: din magayunon.
1: Research.
6: Yan. Para naman sa dati ming estudyante, grades 2 to 6,
1: okay.
6: Basic Education Enrollment Form, tapos report card lang po. So, SF9.
1: Okay.
6: Yan. Nahali sa dati nindang advisor.
1: Mm-hmm.
6: Para naman sa transferees, as in balik-aral,
1: okay.
6: Basic Education Enrollment Form, SF9 o report card,
1: mm-hmm.
6: and photocopy of PSA birth certificate. And ini pong report card, dapat po pirmado kan sa indang advisor and
1: okay.
6: sa indang school principal kung sa in po sindang school hali.
1: I see. Para sa mga transferees.
6: Yes,
1: sige. Okay.
6: yun man lang po ang requirements kam Borogis Elementary. Sa June 1 to 5 po yan. Magduman lang po sa Borogis Elementary School and duman na po makuha ning enrollment form.
1: Ayun, doon mismo sa ano sa eskwelahan kan Borogis. Yes, alright, ang next haputa dyan, since nabanggit mo naman sa mga requisitos, ano ang proseso ko niyan? Tangani pong maka-enroll ka.
6: Iyan. Ang proseso po, dapat dara po itong mga tinararam kong requirements kung sa ina-grade level ma-enroll. Maduman lang po sa school. Ay, exam po pala so BIF. Taduman po yan kukuha on sa eskulahan. Duman na po sila ma-filled out. Igwa po duman na enrollment area, may table po duman and may designated teachers po kung si anak ka-assign.
1: Kay puan ba talaga, ma'am? Kasi normally pag mga lalo na pag kinder bagadi o kay mga grade 1, kay puan ba talaga ang presensya kan magura?
6: Yes po. Oh, tanganing mahiling ta kung susuporta mismo kang kan sa indang mga magurang sa puan pa sana kang pagpa-enroll kang
1: ano. Pero kung mga grade 2 gayon, okay, magsulo na sana di.
6: Ay, di po. Parent. Kay puan po parent. Opo. Kasi po, minor pa po sinda, tapos may fill out po. Na ano kay Puan po.
1: Ibang mamangon yun kasi ako, dyan sa San Rafael, ako pinasuro na ako ni Madilis. Masyadong dependent ko niyan, may pagkakaiba.
6: Ngunyan po kaya, Piga, ano tama na dapat ligtas man sa mga aki na sumagurang po ang maano maduman sa eskwelahan. Tapos, diretso naman po kaya paparod sin duma brigada.
1: Ayun. Sige, sige. Talking about brigada. Okay lang, tapos ka. May mga proseso pa, Dina.
6: Okay. Iyon man lang po
1: additional
6: ito.
1: Additional requirements. Anyway, you've been mentioning about this brigada eskwela. Kasi, to be honest, I think the other day, nagdigdiman sa mga taga-Rawis. And, nag-anunsyo man katukul sa brigada eskwela. No, arin ba talaga ang brigada eskwela mangyayari dyan sa Borogis?
6: Yan po, mangyayari po iyan kasabay po kang Uplan Balik Eskwela June 1 to 5. Sa Lunes na po iyan hanggang Biyernes. Pero sumuya po magbrigada na weekends, mag-message lang po sa FB page me sa Borogis Elementary School or pwede po magduman mismo sa eskwelahan during weekdays. Tangani pong ma-accommodate me maski weekends.
1: Ano mga kaipuhan na darhon? Kasi normally baga pagbrigada, ako nakabrigada eskwela naman ako, ang mga parent volunteers, normally, pipadara kami kisamhod, bagaman ngayon sighid, may daspana, and a little bit of snacks. Iyon man ang gibo dyan sa Borogis, tabi, madam?
6: Ayan po. Si Teacher Emily po ang maano.
1: Apo, go ahead. Apo, Ma'am Emily.
5: Sa ang kaipuhan ni po during brigada, pwede po volunteer services.
1: Okay.
5: Pwede po paglinig, sa ang magdala po sindaki mga cleaning materials. Uh-huh. Pag-repair ng mga tukawan o iba pang furniture, pwede naman po mag-donate ng tukawan kung ikaw po. Pagpintura, pruning of trees, kasi medyo may mga nagkakalay-kalay na pong mga ano sanga, electrical works, o maski anong skilled services na pwedeng maitabang.
1: Okay.
5: Pero in kaso po, Papa Rod, may mga parents kita na minsan busy sinda, dahil sinda nakakaduman sa school, nag-aako man po ang school key donations.
1: Ayun.
5: Just like po.
1: Ang donation na ini, madam, if you don't mind, may just ask, in a form of cash ba or in kind?
5: Kasi
1: understand, di ba may DepEd and memo? Sa Maritime mo yan eh. Bawal maghagat din kwarta.
5: Yes,
1: yan ang specific na sinabi kang DepEd memo na sa Barreta Amian. Paano kung magdunar? Iba man kasi ang paghagad sa pagdunar.
6: Yes po.
1: Opo. Allowed tabi yan, Ma'am Emily?
5: Opo. Ang donations po na tiga ako, may mga cleaning materials.
1: Ayun.
5: Painting materials.
1: Okay.
5: Sanitation or hygiene supplies. School supplies po.
1: Aha.
5: Kaya inimbitaran mi po gabos na mga government agencies, mga non-government agencies, mga magurang, mga alumni kang Borogis Elementary School, mga community members na magtalabangan po kita para sa mga aki. Kaya madyana, mag-ilibanan kita sa Borogis Elementary School Brigada Eskwela.
1: Pero I understand, let me just be clarified on this. Kasi I understand, bagamat may DepEd memo, na nagbabawal sa paghagad on the part kan mga school teachers nin kwarta sa gigibuhon na arukin ni mga aktibidad brigada eskwela, dahil man pigbabawalan ka na sabi ng DepEd memo na voluntaryo ka mong magdunar ning sentabo just in case bagangaya ay nahiling ba bagangaya ni teacher baka ako bagangaya si magurang garo ko lang pa ako ulig diay mabakal man ako kita man manday na ako magbakal madam o ni madam sanggados bumakal ka ki dawa ka bang ang kilong di una o at least porta na in a form of money diba pwede man yan madam diba
6: pwede man po as long as po donations po siya
1: Ayun, voluntad.
6: Yes, voluntad.
1: Oh, dede ka mukhang nagsurat pa nga yan. We are asking.
6: Bawal po kami.
1: Ayun, bawal. Yes, sige.
5: Bawal po.
1: Alright, ang hapot, pwede ka mong mag-solicit man like health from internal and external volunteers na magtabang. Bako necessarily financial, ha? External and internal help from volunteers, tabi?
6: Yes po. Nagtatanggap po kami ng ano yan, ng services, volunteer services from private individuals.
1: Ayun.
6: Or pwedeng private group na sumuyo po mag ano, makatabang sa ngunya na ralaugan para sa karahayan kan ano yan kan sa tuyo mga estudyante sa Borogwis Elementary School. We welcome you all po sa Borogwis Elementary School. Open po kami except holidays po, pag weekdays po 8 to 5 p.m. magduman lang po sa eskwelan, or pwede pong mag-message sa Samuyang FB page.
1: Ayun.
6: Or pwede pong i-contact nindo ang Samuyang Brigada Eskwela Coordinator si Ma'am Jeneline C. Loreto sa 0926-648-5122.
5: Memorize
6: or pwede pong mag-email po sa
1: bako niya yung number, ha? Number na nito teacher na pero memorize niya.
6: Pero po mag-email po sa ano yan, sa email address mi po sa 114476@deped.gov.ph.
1: Ayun. Mapwede nabanggit mo naman sa nasusain yung FB account. Anong FB account kan, Buragwis?
6: Yan po, Buragwis Elementary School.
1: Ayun. Yan, hanapin lang duman.
6: Yes,
1: anyways, ang sarap pa sa gusto kong maisiyan, tabi. Normally, kaya baga, pag may mga araw ka na brigada eskwela, nagkakandak man kamuki, kumbaga,
5: kick off.
1: Income generating activities.
5: Ayun.
1: I think you made mention kasubago itong fun run.
6: Yes.
1: Sabi ni Manay Sally.
5: Opo.
1: Alright, anapot ko dyan, ano ining fun run na ini? When will this be? Sisi ang nag-organize, tabi?
7: Oh. Good morning po.
1: Apa?
7: Para po sa mga activities kang Brigada Eskwela,
1: apa?
7: Sa June 1 po may kick-off ang Brigada Eskwela. Sa first day po kang Brigada Eskwela, magkakaigwa po kami kay Color Fun Run.
1: Ayun.
7: Sa Color Fun Run and Zumba for a cause.
1: Wow.
7: Mag-start po ini sa 5:30 a.m.
1: Okay.
7: White shirt po ang mga participants.
1: Mm-mm.
7: Open po ini sa gabos na ages. Pwedeng
1: may ipapabakal ka mong t-shirts, madam. Yung silibaga mga fan na, igwa kang mga ipinapabakal na may epokos pa, may terminusin na kaya ni.
6: Dae na po, ano, Papa Rod, ano lang po, registration fee.
1: Registration lang. 20 pesos, registration. Okay.
6: Siguro po, next year, kung maano, magayon ang...
1: O dapat, amay-amayan nindo.
6: Yes po.
1: O, tanganing, kasi additional income yan.
6: Yes po.
7: Sa registration po, i-contact na lang si Ma'am Jeneline Loreto or si Ma'am Lenny Sario. And sabi ko nga po, open po ini sa gabos na ages. Pigi-imbitaran mi po ang mga estudyante mi sa Buragwis, mga magurang, school,
1: okay,
7: mga community members, and sa gabos na gusto magpartisipa. Si Ma'am Sally po, ma-participate ini. Tapos
1: ay
7: iba niya sa gabos na staff.
1: O katatubikol. Yes, para sumbahon kaya talaga.
7: Opo, masumba kami ni Ma'am Sally and ma-fun run. Kaya, let's run and have fun for a cause. After po kayan, magkakaigwa po kami kay Zumba. Paka-fun run,
1: okay,
7: na Zumba. So, sa multipurpose kang Buragwis Elementary School. Kaya, sabi mi nga ni, nagpadaplus na,
6: mapadaplus pa.
1: Talagang, sabagay, baka magkama mga taba-ching-ching.
7: physical.
1: Health conscious mga maray.
7: Tapos po, ang proceeds po kayo ni gagamitin para makabakal kay mga cleaning materials,
1: ayun,
7: school
1: tama.
7: Supplies.
1: So proceeds ka yan, pambakal cleaning material,
7: minor
1: ano pa?
7: Repairs,
1: okay,
7: ka mga classroom, and kung ano pong mga kaipuhan sa kada classroom na nailing mo po. Kaya, igwa man po kami, aside from that, igwa po kami kay ukay-ukay para sa eskwelahan.
1: Ah, okay.
7: Mga ukay-ukay.
1: Kada cool activity.
7: Puso ko yan mo yan po, mga pre-love items.
1: Yeah, yeah.
7: May mga, dahil na baga kita piga.
1: Gamit. Mapakinabangan lamang kan iba.
7: Yes po. Kaya, igwa po kami kay, ano, kay program ko niya. Kaya, so gusto po mag-donate, nag-aako po ang Buragwis Elementary School kay mga pre-love items na pwedeng maibenta sa ukay-ukay mo yan. Kaya kung igwak po kamo kay mga pre-love items, mga bado, magbisita po kamo sa Buragwis Elementary School sa June 1 to 5.
1: Okay.
7: Ang proceeds po kayo ni gagamiton para makabakal kay mga gamit sa repairs, maintenance, and beautification sa eskwelahan. And
1: may hapot ko lang, ma'am, kasi let us just be factual and honest about it, kasi yun man talaga siguro ang unpresenting condition or sitwasyon kan DepEd teachers. Kay puan talaga nino magsagibok yung mga arog kay ni, because sabi nga nila, ultimo nga ya kuyan, kopon band mayo kami because kulang ang budget. That is a fact that is normally not said pero is actually happening. Yan ang katotohanan, masakla pa sa masaklap, because most of my cousins, I have two sisters who are both teachers, DepEd teachers. Most of my classmates back then are also DepEd teachers. So, naihiling ko ang arog kayo ng sitwasyon. Sabi ko nga ni, kay Puan talaga may mga arog kayo ng aktibidad. This may sound a bit, you know, awkward on the part po kan mga DepEd teachers. Alagad, inipuan katotohanan. Sabi ko nga ni Ketos, during one of my interviews with Gilbert Zadzad and sa Idong Ardi, it's really high time na mag-come up kamuki mga activities. Perhaps arog kayo ni to cope up with the pressing time, sabi ka yan. Adi, madam?
6: Yes.
1: Okay. Anything else, Tabi?
6: Ayan. O, bago kita magtapos po, Papa Ron, sa sige. Ano, buot ming pasalamatan ang AKB sa ano, sa support. Sa suportang itinao sa muya. Yaon po sa mo si Ma'am Sally. Siya po ang nag-organize kay Inigabo sa schedule. Yan, siya po nakiko-coordinate sa Gabo sa registration.
1: May isa indoors, nagkaklase?
7: Sa Uragus? Sa Uragus?
6: Sa Budfi.
1: Ah, I see. Yeah. Kaya naman po. Lakas nyo dito kay Sally.
6: Yan. Again po, thank you so much. Ako Bicol Party List kay Kong Pido Garbin and siyempre po, salamat po sa Radyo Oragon.
1: Ayan,
6: sa pagsuporta sa Brigada Eskwela Can Buragwis Elementary School. Para sa may mga kahaputan po, Papa Rod, magduman lang po sa eskwelahan o mag-message po sa FB page Can Buragwis Elementary School at sa muya pong OBE Coordinator, si Teacher Rochelle M. Forte, Brigada Eskwela Focal Person, si Teacher Jenaline Loreto, Brigada Eskwela Coordinator, Miss Lenny F. Sario. Kaya mga magurang, minsan maharapot ka mo nga ta sa Buragwis mi pa papaklasihon ang samuyang mga aki.
1: Ano niya
6: ini lang
1: ang
6: masasabi mi sa Buragwis, we guide, optimize, and nurture students. Kaya on June 1 po, magdalagan, magbaile, asin makisumaro sa Brigada Eskwela Can Buragwis Elementary School. Nakulaon pong salamat sa gabas.
1: Alright, thanks very much.
7: Thank you, Papa Ron.
6: Thank you so much po
1: si Ma'am Emily Canyaseli, si Ma'am Mayan Apuli, and Ma'am Jeline Alto Amaro, and mga mahihigos na teachers from Buragwis Elementary School. Thank you so much for coming. Ayan, sige. Talagang kapatid. Grabe naman yung pati. Alam mo, sa sobrang lakas ito, kahit gabi, mata nga, nag-chat sa kuya. Ako, matulog na ako. Wag muna ngayon, wag ka muna matulog. Kailangan maayos muna yung schedule natin sa Buragwis Elementary School. Okay, nag-meeting pa kami ka ang kasubanggi. Grabe man yan. Mga tugang sa oras ng 30 minutos na mag-aagi po ang alas 8, mabalik pa kita.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.

right now, right here on Urakul Retro Morning.

0: mas sa Bicolano o Hagon.
1: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
2: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan, dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, May Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Sabihin mo na nga yan, paglalasin mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o hagon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
0: Naaala.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning.

0: Na, nang tutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang matugan asin mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Mings Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Mings Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Anong pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Reliving your memories.
14: I can see the pain living in your eyes.
13: And the songs that made you smile.
14: No,
13: and the feelings you won't let go.
14: Well, it just begun.
13: Rockwood Retro Morning.

0: Doc, ako tabi sa pasyente ninyo ka nagkaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Masabigulado o ragod?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex. Pagbatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
6: TGP!
5: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
6: TGP!
5: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
6: TGP!
5: Tama ang iyong narinig.
7: Over 2,000 branches nationwide.
5: Mabibili mo na
7: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
7: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
5: Sa iisang bubong.
7: Ang parmasyang laging tapat
5: na nandyan lang sa iyong tapat.
7: It's the TGP,
5: the Generics Pharmacy.
7: Di mo na kailangang lumayo, kasangga.
5: Bili na
7: sa

pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program. Siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igo akong kaduratan, ma'am.
1: Sa Bicolano, Tuhagun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 10:20 ng umaga.
5: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: do, mapakonsulta ko ta ako.
1: Oo, natanong, anong namatayan mo?
0: Ingaman kayo nito, maluluya kay Abaran pag mati ko. Hindi ako nakakakaon. As in, hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gayan, sinto, mas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong nilang ko?
1: Wara kang pira.
2: Mas sa Bicolano, Ulagun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang moringa o manunggay ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Min's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang moringa ay kilalang mayaman sa antioxidants. Pumuprotekta sa ating puso, maraming anti-inflammatory properties. Maaasahan din sa pagpapalakas ng cardiovascular health. Nagpapakalma sa mga taong nakakaranas ng anxiety at depression. Mahusay na pantanggal ng sakit ulo at nakakapagpababa pa ng timbang. Ang Min's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay mabibili na sa lahat ng mga Min's Wellness Center branches region-wide.
1: Ang Min's Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon, 1197 Calle Nueva, M. Santos Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Ang Min's Wellness Center, Iriga Branch ay matatagpuan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Sa Tabaco, sa Tomas Cabanas Street, San Juan, Tabaco City. Sa Pilar, Porok Siete, Mariposque, Pilar Sorsogon. At sa Piduran, Barangay 4, Piduran, Albay. At sa Pulangi, Albay, National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. At sa Goa naman, sa San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Pwede rin pong mag-text or tumawag sa aking number 0908-113-7618.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.

0: loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Uy, pre, si Rui dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng ITV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay lagi ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Ito, si Rina. Dekor ako ng matiyan sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa unbox pa lang na umbos ko, namatay ko sa karahayan. Okay, salamat po.
8: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na po nga 13 makalisan 11 yung pagkoto.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade, it's Liver Lover, boys.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian Bagbago normal. The new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
4: Good morning!
5: Ang programang ini hatod sa indong Vice Governor Valida Diday Esco. Asin kanta kuya ang panlalawigan kanalba.

0: ato mga tugang kita pun magsabay-sabay digdi sa programa ngan bagong normal aldaw kita ngunyan mga tugang ni na Miyerkules. 27 na po kita kan buwan na Mayo 2020 sa isa. Kung di ako na sala gani birthday ngunyan ni na Lolit Loterinya. Na Lolit, happy birthday tabi sa iyo. Siyempre po ang sakay ang pinakapadabang amiga. Happy happy birthday Beth. Lozano Makiñana.
1: Happy birthday.
0: 50 anyo sa sibit sa kinaman. Ini mga tugang mga barkada ko sabi nga ni mga tugang madali makakuha kay amigo difícil makakitultol na amigo alagad mga tugang kung may kapamilya kang balasubas. Ay! Di ko lamang ipapadawag ang attitude ni Beth talagang the best ka mga tugang.
1: Happy birthday.

pagpig para paribo kaming bubuan mo kay mainit na tubig tapos ang diskusyon ninyong duwa. Salamat po marinaw doon sa mga paraan tabay niya tulig di sa bilog na 70 ang barangay kansyo ni Ligas. Bidyan po sa banuanin daraga, banuanin kabalik sa 1st, 2nd, and 3rd sa Gam Provincia. And sa nagkapi ng party kan Bicol na palagos pang pinagamot kan sa muyang makusugasin malin o nasig dal holiday po kita kuya dilhadha. Road. But we always saw it through. On sa mga Katoliko, mga tugang Domingo nin pagkabuhay. Sila kayo pa na mag-ugma sa mga amigo niya itong Muslim nagburuno ng mga tugang kikanding.

tayo sa mga kabarangay ko, tabi na nagpaparahapot sa kuya kung ano ang proseso kay itong 2008 ito ang mga tugang ni Marcos para sa mga scholarship kan barangay. Kami po tabi na council day po kaming pagkaisikayan. Ang salaminting nag-ibok ang mga tugang sa saan sa muyang barangay secretary. Kaday na lamang sa muya kirespeto. Di po ninyo ako pag-aputon kayo sa mga nagpaparara po sa kuya kung paano ang proseso. Kami tabi mga tugang out dyan. Kung igwaman kay mga kaputan, siya po ang dumano ninyo. Ayun, call ko ko ninyo. Bako kami ta kami mga tugang nagigibok kami kami ang legislative body kan barangay. Di ba kung pagbubo tala kami mga tugang problema niya yan. Helps keep me together. Diyan nagkaiwa ko na kami mga tugang special session mo niya na pagkalda para diskutero niya mo ito para mga tugang ama na. Deka lamang ka na konsensya, deka lamang ka, demo lamang kami pagrespeto. If I had only one friend left, I'd want it to be. Ako precisamente yung mga tugang nagbuto sa kuya kanakaging 2023 election, 590 person ang kamarangay ko. Alagad mga tugang pagkabuto na sana kami kansaro, demo siguro yan pwede. Nagkaigwa pa kami mga tugang special session ngunyan para sa namatawan kayo magkakaligong solusyon. Ito pala mga tugang pinakiaraman. Kung bako mo trabaho na iyo pakiaraman, kung ikaw secretary mag-records ka sana. Kung ikaw nagbubuot, bako ka man executive, bako ka man legislative, bako ka man judiciary, kung ikaw mag-records ka sana. Kung ano sa mga pinag-urulayan. Hindi mo yan mga tugang kan mga taong syunga. Alatan mo na maging miyembro ka kansang, kung ikaw alatan mo maging kapitan ka, tanganing magibo man dapat mong gibuhon. Kung bako mo trabaho na

0: Bon.
1: Imagine mga tugang ngayon yung sa mga requirements big parisib mo. Ano yun at mga bibinipisyaran sa kapamilya mo? Hindi mo yan kan mga tamong unason. Kung dato ka mag-respeto sa pag-riba mo sa bagay kami mga tugang na ma-confirm sa imo o walo kaming ma-confirm sa imo. Pero ano dahil siguro ako kung ikaman sa nalaman ako mabuto sa imo. Pero ano kayo ng ginibo mo sa mga pinasupgan mo kami ikan nagigibo kan dapat mong gibohon. Ako tope kaming duwagin ni mama kahit tukang nasa panahon kan COVID-19 pandemic. Noong ka kami ni mama nagkukuha kan mga binipisyong dapat ming makuha. Kasi igwa pa kayo mga tao. Igwa pa kayo mga kabarangay bing nagtitiyos.
2: Blessed and I feel that way still. Sometimes we took the hard
1: road. Yes, Magallanes po ini kasabay ko sa Laro Technical si Manito Paedela Duman sa tawag si Manu George Valderrama.
2: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
1: Iuragan ako mga tugang kan mga tawong araw kaya nagibunin doon mapaglamang kamong. Kaya ito igwaman mga tugang ki akap. Kulkit nagtaram ako sa pagriba si gan ulo ko ta ako niya ako nakakuha ning akap. Bawal sa mga barangay official. Ako nakarisibi kaya ito ning akap as a media man nata sa barangay official. Sa dakul-dakul na barangay miyan gustong makakuha pero mga tugang ano nangyari inot pa. Grabe bakulian mga tugang gibunin na bakulian mga tugang karaw-karaw na gibo-gibo.
2: Only one friend left I wanted to be.
1: Ang sanggunian ng palalawigan sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na potabay mga miyembro kan sanggunian. Kaya mga kaon kinatawan Milamal, kinatawan Milamal.
2: And believes without a doubt.
1: Kinatawan Carol Sigas, oh. And of course mga tugang

naman Brian Arandia. Sabi kan pagiriba mi sa broadcast kaswapon deng nga tabi digdi manu just na si Omer nga sa sesyon kan sanggunan. Taya siguro nga yaon ka. Ngayon ako barkadang tawo pero aro ka nagibugibo mo?

0: Aram mo na manabak ko kataga Radyo Oragon, pigpose sa pangaral mo, di ka pa magdikla mo.
1: It knows me inside out and helps keep me together.
0: Samantalon mo ang Radyo Oragon, dilanta kami mga tukang gigli sa Radyo Oragon, bako mo sa pagbuhat kito kaman, maray masiguran sa mo yung personalidad, maray masiguran record kan sa mo yung istasyon.

0: to be.
1: Good morning, tabi amigang Marlene Clemente Mondejar. Good morning, tabi sa mo friend. Kaya ang pinakadabi. Kaya ang pinakamagayong kong amiga. On our side, sometimes. Ano sa mga nag-travel na kapitan? Ano lang mga benepisyo mga dadara kayo ni sa barangay nito? Ano pwede lang mayroon pakinabangan?
2: Sometimes we didn't care. Cause when we were together.
1: Sa mga barangay officials kan, 70 ang barangay kanlikas. Kagawad na Danilo, kapitan kalo ibu. O kagawad na Danilo.
2: Only one friend left. I wanted to be you. Someone who
1: Danilo, gripa ka marangkay isang sa kanlikas. Good morning. Kagawad kalo ibu ngon.

Yan, bato ko. Sige pa. Para, ano yan? Alohalo pa, mor. Para mo man sanangin ang solaminting paglaban nilo sa ilong boses, tapos maalohalo ka pa malipotan nilang katabi, Sir Errol Asyado. Valyor ka na. Yung huragan ako, Sir Errol. Sige, nabo ko, Sir Errol. Kung may virus na ako, piling nakabayros na kita kayo.

0: come true. Yêu ra cái nào không phải gà rồi cái nó. I had no one friend left. Ani pindah sa plastik mo sa motor. Binakal ko isira niya ta. Ay, ini tandog ko. Ay, oo. Do you understand? Ana. Iyo, iyo, iyo. Me inside out. It helps keep me together. Sir Jackson, yes, good morning. And of course, mga tugang sa 54 ng barangay. And one morning, talaga sa Panginoon, mga tugang ni Mayor Vic Perete. Kasabay na po ang mga miyembro kang sanggunian. I had a... Nagawad na baba. Left, I want it to be... Kailin po na ako duman sa agian ko, duman sa may maswate. Ayun nga niya. Dapat pala na, no? Kung may oras na kita, duman kita magkaroon kami sa maswate. Masira man luto duman sa may, ano?
1: Salidong, tapista.
0: Ah?
1: Pag-una po, salidong, kita tapista
0: mo niya. O, sa Domingo? Sain?
1: Lidong.
0: Ngunyan? Siya man ang taga-lidong na duduman nun ta. Siya manay mo?
2: I guess I always will. Always felt.
0: Kagawad ilomen, kagawad ayan makasina. And kagawad mga tugang na may alam.
2: Still.
0: Ramon Blagger, good morning.
2: Sometimes we took the hard road.
0: Sa kuyang padabaw, sinamo mo tayo barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magaliano kasaramay na po sa kayang bilog na pagriba kagawad ting, kagawad RD, kagawad dolad. Kasi man si kagawad toy na mabunod ang mga tugang ng 200 kilos na karne.
2: Sometimes the world was on our side.
0: Kagawad toy, patas na sakon.
2: Wasn't fair.
0: Sabi ni kagawad toy, ngayon, what, Jeff, nagbubunod ko niya 200 kilos. Kaso lang may itinaraman niya kayo sa kuya kasabago na nadali naman ako kayo.
2: When we were together, you made the dream come true. I had
0: a nabuno kasabangge. Paulo naman ay.
2: I wanted to be you. Someone who understands me.
0: Para doon kung tupos na akong nagtaon kay Alohalo. Ilan nga na, pangatapos ko magkaw, sige lang amo ko.
2: Help keep me together.
0: Aram mo sa tabi amigang Marlene. Ang salaminting panglaban may tabi amigang Marlene ang samuyang boses. Ang kaunasan ni Jess Magayani sa Alohalo. Sa kagigibuan ni Kagawad Kaloy Bunggon. Ngayon mag Alohalo kita ilingan ng mga tugan boses kung galing na pasa na ano daw.
2: If I had only one friend.
0: Makulog talaga sa alunan.
2: Only two.
0: Amigong Jokson, yes, good morning. Kasi man lang sa kuyang kapamilya. Ilan ang pinakapamilya kong mabuto na aking kami nag-abot kayo ng mga tugang na crush siya, tranquilo. Good morning, Kinong. Manu Nelson, magaluna. Si Manay Magi, magaluna. Good morning.
2: When we were together, it made the dream.
0: Ano, balik na, Kapitan. Kan Barangay Alcala, good morning, tabi. Kapitan, Esther Landisa.
2: Friend, I wanted to.
0: Ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi kay Richard Acomnoy, good morning, and of course, mga tugang, ang mabalik na bisi, alkaldi kan Banualin
2: Dalagan.
0: Good morning, tabi kaga, Vice Mayor Jun Diao Shaw. Ang mga tugang ang tuloy na servidor kan Banualin. Sabi nga ni mga tugang pag-abot sa tabang, pag-abot sa pamilyang Ocean. Talagang diyan ang ganinumaliling awaan na ang nasa likod mga tugang Kandarga Community College. Yung mga tugang si dating alkaldi Jerry Hoshan. Ang salamin tima sa nang weakness kan mga tawin ang sobrang buot.
3: Good morning!
2: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Ini ang naging bisi alkalde Kandarga na di ka mga tugang mailing kay Alalay.
3: Good morning!
0: Pagmisan nga ni iyo pa nag-drive kan sayang bihikulo.
3: Good morning!
0: Sana tabi, Vice Mayor John Diaosan, liwat kang magbalik para mapakinabangan lamang kan mga daragin nyo ang sayabong servisyo.
3: Good morning!
2: Always thought you were the best.
0: Imbitado tabi ka Vice Mayor Junji sa maabot na Domingo Fiesta sa Kidako. Makabalik ka lamang sa samuyang barangay. Dahil arami man kang nakaging 2025 election maski puro paano pinadaba ka kan mga taga Kidako. Dahil ang tanatutugdukan ngunyan kan Kidako Elementary School sa tabang yan mga tugang kan Familia Hausha.
2: Had only one friend left, I'd want it to be.
0: Amigong Robert Arajan, mga tugang sa Barangay Balinad, Kandarga, good morning. And of course, good morning man. Sa mga sunod na kagawad kan Kidako, good morning kay Kevin Sotasin, good morning man kay Manay Sonia Magaliana.

Sir Pio sin kagawad balin imperial kan barangay humapon kan legaspi good morning. Ayo na tabi anami pigitaram ko amigang Marlene. Kan kaunasan sa pagkaon. Paano kaya mga tugang pagpapaniwangon ko kan doktor mo di mo mga tugang maako na ma-diet ka ngayarog lang kayo sa rungkap na lang na maluton kakaunon mo. Kaya ka nga nila kay guwanin trabaho ta gusto mong masundo ng laya mo pero kung narog kayo ng pagbabawalang kan doktor mo.

Kanuna ang nangyari duman sa rekomendasyon mga tugang kan komitiba ni Kagawad Ayan Makasinaga. Nasabi nga niya mga tugang imbestigaran, so nagamit po kan na libreng tubig, libreng kuryente dyan mga tugang sa Laugan Daraga Community College. Sana mga tugang mapanimbag man lamang because isa sakripisyo tan mga estudyante dyan. Nagpasasa ka mo kan pirak. Dapat makaigwa na lamang mga tugang kimagakanigong imbestigasyon. Ako lang kita purus taram. Kaya kayo punta mga tugang mag-action man lamang kita. So aram talang sala, igwa na kimagakanigong rekomendasyon. Dahil pa nino nagigibuhan kimagakanigong paagi.

0: Morning one, niya po nuna kami, hindi na barang kami san makasabay.
1: Isto!
0: Wala na po, tagari tapos na nakapagsumiter ng mga tugang.
1: Yes, sir.
0: Sometimes, ha? Remember, tabi, secretary ka, ikan mga take note, ikan mga records, bako na papakiarawan mo ang trabaho kan kami barangay, yes, official.
1: And I feel that way.
0: Harug kayo niyo, kami ang pigaharapot mga tugang, kami ang nasubgan.
1: Sweet too!
0: Nakaigwa kami ngunyan ke special session para diskutero na narug kayo na bagay. Ano po mo ng pag-uruloyan mo yung tapos na? Grabe, bakulang sarong bis ginibo, uro-utro ka na. Masupog ka, magrespeto ka man lawan kan mga barangay official.

Ophel Arevalo, good morning. Sabi mga tuwang ni 1132, ano po talaga tabi o adyes ang plano ni Kagawad ba Magalona? Para sa maabot na 2028 election, ta makapreparar man lamang kami. Sana pirming advance ang programa mo. Iyo po, tabi, don't worry, baka maaraman tabi tulusin do. Mas ang pagkaram ko mga tugang si Kagawad Bob, ang sulaminting aram kayo ni magtabang mga tugang sa mga daragay nyo, lalo ng mga tugang sunog ang ngayponin tabang. Understands me, knows me inside out. Amigang Marlene, ano yung resita mo sa kay Amigang Marlene? Magatul, ano? Magatul sa alunan? At sulaminti wag ang panglaban me? Yung mga tugang na boses? Tapos na dali pa sa alunan ko, salbatana. Kang inot paano pag nag-pagdiag nag-aabo ako, baka niya ako may nakabalagbag na kurong na buhok. Kunyan, di pa man kikurong na buhok. Kumbaga tulad alunan ko. Pagkatapos ko mga tugang talagang mag-ano, pagkatapos ko mga tugang magkao, nagbunulo na sa sipon ko. Kunyan, ilingano, nagbabatok ako. Sari nga ni, tagwa naman mga tugang kibaksin. Legal na ano operasyon kan STL, galingan ng mga tugang sa banuan kan daraga ni Gaspi. Pero po kan nakaging administrasyon, sabi nga ni mga tugang di lamang kinaglaog na koleksyon. Hali mga tugang sa operasyon kan STL sa banuan kan daraga, si Sena kinabang. Doubt.

0: Maysay ang nakinabang mga tugang. Sweet calamansi. Ano yan?
1: If I had only one.
0: Ano yan tabi amigang clubs?
1: I'd want it to.
0: Ano yan tablet? With calamansi.
1: You.
0: Matapig para kapkap po na tabi amigang Marlinso alunan ko. Dema niya ako kinakabalagbag na kurong nabuho. Tanki ka to ang titakotan ko tabi amigang Marlin. Kung may nakabalagbag na buho. Uy, good morning po lang tabi kay Marlin Martinez.

frozen. Kevin Jelly Ganay, aram mo Kevin, ako ang pinaka-primerong busita Kevin ni Bet. We didn't care. Sabi ko niya, kamagpra-problema kan inomo no Bet. Sagot ko niya kung sarong kahon na gin. Inatod ko sa iya, lesa masa. Ano Bet? Dream come true. Ako Kevin ang primerong napakaw ni Bet ng iga daw. Only one friend left. Ako Kevin ang primerong napakaw ni Bet ng ano pa ito? Wow.

pinagibuan ko ano, pinagibuan ko kay Bining Tanod, so Tanod ning unsing Tanod sa barangay. Pinagibuan ko ng uniform murug maon, kaso lang susaro duman na uniform nasa aso apelyo ni Jimmy. Na doble sa Lorente, nagkulang kinuwis. Sabi ko, balik mo lang sa kuya, tapakarenta. Ramsfield Kalamasi, yung tabi amigang ano, Marlene Gibong, kutatot, telepisil na.

0: nagpaparara po sa kuya. Sabi niya, ano daw nga tabi sa Jess? Ano daw nga Jess? Mangyari na ngayon yung kamautan kan mga tagakilikaw na makaigwa na nga kita kaya no matapos ay within 3 months.
1: I thought you were the best. I guess I always will.
0: Sabi ko, dakulang kalokohan yan.
1: Always felt that we were blessed.
0: And may problema, sabi ko yun, ang Department of Public Works and Ibis or ang DPWH. Ganit, igwa ng mga tukang ki-available na pundo, igwa ng mga tukang ki-contractor. Nyata at alito rin sino pinatapos.
1: Okay.
0: Ganit yung tinapos-tapos, matubod ka mo, kantara mo ni Secretary Abalos o ni Secretary Vince Dizon na within 3 months. Tapos mga tukang na sabi ng proyekto, si Apo. Sabi ko, si Apo niya, imposible niya ako na matapos siya. Ilingon po nito, ha? Nangyari yan mga tukang kan panahon ni Riming. Naputol mga tugang kasi ang pakilikaw kay ito nagagagi duman mga tugang sa may ano kang spillway duman sa isarog. Now naputol ang nasa likod kan mga tugang kan pagpapagibukan temporarong tuloy na yan si dating Alcalde Jerry Aushan. Yung mga tuloy na pagibukan hindi nagdaw na kay ito kayang kipondo si former President Gloria Macapagal Arroyo. Nag-iwo yan mga tugang, I think if I'm not mistaken, I think 49 million ang ginamit mga tugang na pondo. Now, until now, diyan mo natapos. So, iguan ako talang pinagalukar na puno. Takong pigigpitan kan DPW sa kontraktor kang nasabi ng proyekto. Automatic mga tugang tapos na yan. Now, mataram ka mo kang nakaging alaw personal mga tugang na binasita. Ni Secretary Dizon ang nasabi ng turay. Sabi niya mga tugang within na 3 months. Tapos ang nasabi ng proyekto. Sabi mga tugang ni Carrie Loria, ang 10 million na makakatapos sa kalaro ka ng proyekto. Oh, iyo! O oh, sige na, tisinga daw. Sa mga markada ko dyan, donate na po kamo 10 million para matapos ang turay na yan. Tapos umawin nito, titirawin doon sa Facebook. Si Congressman Salceda. Maurag lang kamo magtirada. Dahil nilupigisip ko paano ang paghanap ng puno. Asin siya dapat na basulon ka yan.

From the phone kamu, tanagkabirik naman mo, kanakangal daw, kan magbisit yan, sinasabi ng tulay na within 3 months na tapos ang tulay. Saan malan si Dindo ang takmalan si? Marasa pag nagpaparaluko kamu yan, mga politiko po yan, mga pang nilagtataram. Understands me, and knows me inside out. Basta rumdo mo nindo na ang tulay na yan, mga tugang temporaring tulay na minakonektan niya sa barangay Kilikaw o sin barangay Binitan kan talaga ang nagpagibukan mga tugang si dating alkalde

0: Sabi mga tugang ni 2414, nyata man tarog mo sa nuwad, pwede na sana kaming di nakaisi. Ayaw nga ni po, wala kitang mga ano. Ayan baga sa barangay Tamasurtiyon, kami mga tugang tramabuton po ang samuyang kapitan. Pero sana tabi, di man nino pagparalan siyon. Kaya ko yun ang pigisabi ko sa pag-iriba ko, ultimong minuto, ultimong segundo kan pag-iribahan ng takakampinin doon ako.
1: Always will, always felt that we were blessed.
0: Uy, ano, nagsabili ka na kan mga pag-aaral na pigtao mo. Number one degree, sumakuha po mo. Hindi ka na lamang nag-isip kayo na kiba.
1: But we always saw it through.
0: Mga kamakon mo yun eh.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Marasa pa, ano?
1: Times the world was on our side, sometimes it wasn't fair.
0: Ay, inda.

Grabe na. The dream come true. If I had only one. At oras po mga tugang, eksakto na pong 42 minutos. Makalisa po ang alas 11 ng pagkauto. Amigong Rory Madrid Luna, good morning. Diyan sa Barangay Kimantong. Sabi mga tugang ni 1142. Maka urag-urag manbad, nagulat mambarang tabi ako na mabinipisyaran kami, wara na palan. Kami po tabi, adi kaming pagkaaram yan. Kung may mga kahapotan kamo, dumuman na lang tabi kamo sa barangay hall. Kadebe po kami makakasimbag kayan. If I had only one. Ako kuta na mga tugang kayto, nakakuaman ka ni Akap. Nagdirekta ako mga tugang pagaboting oras dahil man i-release sa dahil mga tugang nasisettle sa mga dapat pang i-settle. Kamu man ang nakakaaram kayto? Kaya nga ni mga tugang council, mas maurang pa sa council. Kami lugod na council nga. Mas grabe niyan ngimot na Diyas Magayanis gali ng mga tugang lubot kimanok. Kangangawa-ngawa iyuman giraray. Sabagay po, sabi nga ni kan mga gurang, ano kay mga tugang baduan mo o kay mga giraray? Ano kay mga tugang maski nag-iluno o kay an-alas mga tugang maski nag-iluno? Alas

0: Sabi mga tukong ni 0527, ang pigbabasol magatabi o wadyo si Congressman Salceda, tapawaya daw kaya sa project. No! Lagi mo mga tukang kimagkakani kong pagi para may babaan budget yan sa daraga. Diyan mga tukang sa tulay na yan. Kaya so, kung nagibo ang DPW is kanda siyang trabaho, siguro mga tukang desi na nakikwaring problema ng araw ka. Yan yun. Matakadakunda ko na problema ang pinagatubang kan sa tuyang nasyon, dagdagan pa kan mga politikong pasaway. Dagdagan pa mga tukang kan mga politikong din kamugtapin. Imagine para din ang nangyari sa ilong kamautan. Kaya nga ni mga tukang sesyon. Mapapalos ka mga sa ilong tuloy na abilid purkit na mga tukang nakuha kan kan oposisyon. Nag-aratrasin na mga tukang kan sa ilong kamautan. Ako, nagngangalas sa kungunyan Kibawa Kino. Saro sa mga sospek sa pagpaganan kan sa among tiyoon. Sininoy Aquino yung mga tukang ang pamilya Marcos. Alagan mo niyang sup-sup ka naling maray. Pero ang maliit ang nakuha mo. We were young and wild and free. Kaya dapat ulos mga tukang punan kan Committee on Blue Senate Blue Ribbon Committee. Ang gigibon mga tukang na investigasyon takaning maglosan katotohanan, may connect na mga tukang. Kung ano ang connection, ano ang serbi na naging pahig mga tukang kan 18 Marines para mga tukang sa arabasa ning kwarta. Kaya mga tukang sa Department of Public Works and Navies or DPWH. Ang sakoy ang pinakamatibay na amigo ang mabalik mga tukang na Vice President for Luzon, si amigong Romil Valle. And of course mga tukang sa kanyang kabarangay, good morning Tabi Carlis Lorica. 44 minutos na makalisan na las 11. Mabalik ako mga tukang pakalis mo ni nagkapirang hanap buhay.
1: Tuhod Siko Baywa
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bibenta itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
4: Pwede yung maestra mo kung ang kit ko.
3: Mapabaak na punta.
4: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Bukol.
3: Oh, ngunya nahiling mo siya.
4: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
4: Ano niya, ma'am?
3: Wala nang bigon. Oh, grabe po, salamat sa imo.
5: Ang Means Mola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mola Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Mola Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Hi, lako! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DHBCO Center for Health Development.

taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol.

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Alam ras mo mga tugang, eksakto na pong Ches bago mag-12.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Balik po kina mga tugang.

Bumbong Danta Kosa, good morning. And good morning mantabi kay kagawad Rolly Mariduna. Ano si Romino rin ka na mabalik ligdi sa Legazpi? Tanganing mapakinabangan na lamang kan mga albayano asin bikulano ang sa iyong abilidad.

Amunyan po, padagusan SSS on wheel. Sa kunin yung mga tugang sa maabot na 28 sa aga. Ganun ay kung natupi matapos ang programa ko. Magatulunan alunan ko. Minaabo pa grabe. Bring you up when you're feeling down. Kan pinagayon pa nun amigang Emily Abachi so food court kang LCC. Duman ako nagka-count abi kay amiga. Duang alaw na ako duman amiga nagka-count ko lamang nailing ang beauty mo. Masira mo duman amiga so ano yung supi ano ko duman. Kakorokan kita duman kiss kabitri. Tapos mga tukang so alo-alo kan lana. Hindi nga nang unya, hindi na ulit ang boses ko. Pero magatol, digdi na gan sa may aluna, no? Pinagayon paano ni amiga mga reso food court ngunyang kanyang sisi bago ng mga tukang so design. Makagana duman magkaon or maniputo na pati maski mainiton sa luwas. Alagad mga tukang ilagay nangyari duman sa boses ko. Magayon na paano friend? Pinagayon mo maning mga reso laog kang LCC duman sa food court. Talagang grabe mga tukang ang tao. At auro do tabi amiga. Sabi ko nga ni mga tugan, kapitan na may prinsipyo, may paninindugan, ang kapitan na pigatamanan ng pondo kan barangay, good morning, tabi Kapmano, Miranila, kan Balinad. Kapmano, imbitado tama niya ka sa Domingo, amano niya ko'y good morning. Sabi ni kagawad ni Kapitan Malo, di nga ako just nagsabay sa travel, ta gusto kong maprotehiran ang pondo kan sa mayang barangay. Ipagpadagos mo Kapmano, ang sa iyo mga magayon na proyekto dyan sa Balinad, iguana ka mo dyan, nakatuloy, nakataltag na dyan mga tugang ang gabos sa CCTV. Kaya so mga chismosa dyan, mababantayan na. So mga tawang paralibak dyan, mga tugang, mababantayan na. Yo, so mga paralibak dyan. O sige, maurag ka mong mangusga. Anapot kan ka mo na yaon dyan, ano ang ginibo nindo? Ano nakagibo lamang ka mo para sa karayan kan barangay nindo? Naglaog ka mo dyan para makadilensya ka mo. Tawa din okay, magkakanig kong proteksyonan sa inyong sadiri. Kawan tami, sama balik na kagawad kan kinako, good moment na manitami mulit.

Ang Marika ning Bulong, Kips Perin, tapos Yakap Sula. Ano, kumbinsido ba ka mo mga tugang kan pigigibo kan mga senador kan Republika kan Pilipinas? We were young and wild and free. Nasusupog ako mga tugang kan gibugibo ngunyan ni Bama Kino. Nagadan su tiyon mo saro sa mga pinagigituturong suspect. Ang pamilya Marcos ngunyan, minasupsup ka sa pamilya Marcos. Anapot man sa natabi, Senador Bama Kino. Pirang milyon ang nakuha mo, pirang maliit ang nakuha mo. Ano? Ang presenting administration ba ang nasa likod? Kunyata nang gana ka bilang senador kan Republika kan Pilipinas? Takon ilingon yung mga tugang sa mga survey kay nakaging eleksyon. Alos mga tugang di lamang naunang bitan. Sabi nga ni mga tugang ang naging biktima dyan, mga tugang kan Smartmatic. Nabi biktima mga tugang niyo po ta ang naging bing na kinabang mga tugang Sinda Soto, Lacson, Lapid, Aquino, asin mga tugang Pangilinan. Yo, sa mga maurag kuta na kahit yung kandidato na wara, sayang mga tugang si Francis Tolentino. Maray nga ni mga tugang talakabalik sa tutos sa gobyerno si Tolentino. Kapungo niya ng Secretary and Department of Labor and Employment. Oya, sa kuyang ama sa barangay, di mambutabi na gibansa mo yung kapitan. Sa travel, mga tugang kan mga kapitan sa Banuan kan Daraga. Sa panginginot, mga tugang ni Kapitan King Diasis, ang presidente kan Liga ng mga barangay. Iyon man po ilang presidente kan Liga man na sa gabos man nilitara. Ang sampulong tinaram kayo ni Onsiman, mga tugang ang salto. Kaya makairak man kayo niya. Kag nakagidang ilik ng kapula ka kahit yung kalamidad, nagiwal man nila kan para sa roon niyang barangay kagawa dahil man mga tugang sa pag-purchase para sa paano. Nagralaw ka mo sa araw ka na bagay, dapat aram nyo mga dosing ko, dosing daw, aram nyo mga pros and cons.

Sana tabi mga tugang kung kao maglog sa pagiging public official. Aram nino sa inyong pigigibo. Ayun po. Kaysa kabusalan kamutaram. Sabi nga ni mga tugang aksyon bakong tabila. Sabi mga tugang ni kagawad pilo ka. So lang deman kitina bang. Kaya deman kitina bil. Kaya deman mga tugang kiaksyon. Bako. Bako na yung uragan. Oy, sa kabus ko niya na may birthday, happy happy birthday, galing tabi sa Indo Gabos. Lalo na mga tugang sa pinakamay, gusming barangay tanod kibeta. Bet, happy happy birthday, galing tabi sa imo, ah.

Makasupog na ang dalagan kanyang politika sa Pilipinas. So dati mga tugang na may mga prinsipyo, may paninindugan. Sabi nga ni mga tugang na wara ka mo. When money talks, everybody listen. Kaya sana po tabi tulos na po ng Senate Blue Ribbon Committee sa panginginot mga tugang ni Senadora Pia Onta, Pia on Cayetano. Tanganing once and for all mga tugang, mapanimbag man lamang ang mga tawang dapat manimbag. Oy, Nang Mila, good morning kinang Mila. Diyali na ako ng Mila Kibet, wala ka pa dito ng Mila. Kimading suling, sige na lamang ang milimiling ano, imilimiling lumpia. Sabi ko, sana niya ako, mailing ko si ano, mailing ko niya ako si ng Mila mag-imilimiling ano. Amo, tama yan malimano, hindi ka nag-iba sa travel. Taram ko, padaba mang barangay mo, kaya bumong masayang ang pundukan sa mong barangay. Kada yung mga tukong nagsabay sa travel kan mga kapitan si Kapalo Mirandil kan Balinad. Magayon na ngunyan ang Balinad, ikaw mga tukong ki CCTV, bata ngunyan, kadakulpan mga mabas ngunyan. Dakul mga tukong na magkakatulang kamot.

Nailing mo pangatugan accomplishment. Aktibo siyang minaparticipar sa mga barangay. Aktibo mo pangatugan na mailing. Now nothing can take you away from me. Nang mila, mag-imil-imil ka na tabi.

0: Inubos ko ng mila sa tulong puro, pinabotagan ko ng tarpaulin. Tapos sabi mga tukang bilog na kinakuha ng kasilibra. Kaso lang, dito muna ito sa alangkaw, sa ampang mo muna ito kami. Alangkaw ng pagkabit dito muna ito kami ng tarpaulin. Magagamit kayo nito ng agdan. Magayon ko tayo naman sa boundary kan kinakubungalon. Kaso lang mga tukang alangkaw. Kaso lang ko sarap ready. Taring may kabit mga tukang sa tarpaulin. Aram ko man mga may gusto ng tanod me. Grabe man ay manood niya sa among grabe. Sa mga babasing mangod. Grabe, marasa pa. Ay, salamat. Natapos man gano'y mga tukang sarang oras. Nakaw nisipon pa niya, huwag programa kitang pirang oras. Kaso lang magatol talaga ang alunan ko. Nakakaon mga tukang kikorong na buhok. Sabi niyo ng Mila ayong hiyat, habi iwad na sabit na kurong na buhok dyan sa tutulan mo. Magatul talaga ito, eh? Amigong Tots Reyes, good morning. Oy mga tukang maparan po ako, ha? Salamat na katapos manginap ng sarang oras. Ay, ang magatulan na lunan ko. Kaya na po tabi ka po, sangaran mga tukang ni Vice Governor Dinay ko. Nakasabay ko sa Lado Technical, si Manito Paedal, na duman sa Tower, si Manu Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon, ang barangay Pigtatabangan, ay mga tukang Pigtatabangan. Adios, Marino Tobi, Colandia, happy lunchtime.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Basta Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
8: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang NGMAR Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan,
8: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo natin naman ng JMAR Marketing or JMAR Herbs Incorporated.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga kasanggang nakikinig. Dito naman sa lugar ng kabisayaan, maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na po ang ating mga nanay, malusog na umaga? Siyempre sa ating mga tatay na laging nakasubaybay, kumusta po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y maging malusog ang pangatawan. Lagi po tayong mag-exercise. Lagi tayong kumain ng mga masusustansyang gulay. Uminom ng maraming tubig. At isa pa mga parents kong minamahal, iwasan ang mga malalang bisyo. Yan ang nakakasira sa atin mga parents kong minamahal. Ha? Kaya sa atin lahat, mga tito, mga tita, kumusta na rin tayo? Sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning! Welcome sa ating programa. Nawa po kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Tulad naman ng ating produktong Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ha? Ito ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa Katawan. At ang Marka 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay nabigas sa tunay nawagas sa Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. At ito ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At syempre narito rin ang ating Mark Stevia Organic Sweetener. Ito po yung alternative sweetener na mababa sa calorie content. Ito na po ang ginagamit ng ating mga parents na pangtamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Gustong maging matamis sa pamagitan ng Mark Stevia na sinasabing low calorie sapagkat nanggagaling ang ating tamis sa isang halamang stevia. Mark C Vitamin C plus Zinc, ang purong vitamin C. Siyempre naman with zinc po yan mga kasangga. Yan po yung ginagamit ng panahong COVID-19 na marami pong natulungan sa kalusugan mga parents kong minamahal. Mark C Vitamin C plus Zinc, yan po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement para naman sa mga kalalakihan na gustong maging malusog ang kanilang prostate, ha? At maging malusog ang kanilang ovary sapagkat nariyan po ang tinatawag nating halamang napakahusay at napakabisa. Ito po namang ating tinatawag na Soul Palmetto at maraming iba pa. Kompleto po ang ingredients ng ating Mark Up Capsule. Ha? May mga pampainit pa po yan mga kasangga. Tapos mayroon tayong gandang natural herbal soap. Mga parents kong minamahal, ang gandang natural. Ha? Kapag sinabing gandang natural, yan ang napakahusay na sabon ng JMAR Herbs Incorporated. Yan po ay siguradong mahusay para sa ating panglabas at pangloob ng ating pangatawan. Yan po ang napakahusay na gandang natural herbal soap. Available yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Pwede rin siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ka namin natin, JMAR Marketing Online Shop Store. Mga parents kong minamahal, yan po yung mga produktong kinukonsumo ng ating mga parents. Lahat po yan ay kasali naman sa Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal. Maganda yung ating paraful, ha? So itutuloy po natin ang ating farapol. Kahit pa nagsisiklaba na ang pagmahal ng ating krudo, ha? Ang pagmahal ng diesel at ang pagmahal ng gasolina, wala tayong magagawa. Itutuloy po natin yan, mga kasangga, para sa inyo yan, ha? Ano bang nangyayari sa ating mundo, ha? Ano bang nangyayari na sa atin, bakit nagkakaganyan? So yun po, mga parents kong minamahal, sobrang napakamahal na po ngayon ng ating diesel, ng ating kerosene at ng ating gasolina, mga parents kong minamahal. Yan ay sana'y matapos na itong labanan, ha, diyan sa bahagi po ng Middle East, ha, mga parents kong minamahal. Sa gitnang silangan, mga kasangga, medyo nagkakaroon po sila ng hindi magandang paglalaban, ha? Kaya dapat mag-ingat po ang ating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, mga parents ko, ha? So ipagdasal po natin na matapos na po yan, mga parents kong minamahal. Alagang lahat po ay apektado po sa mga pangyayari dyan po sa nagaganap na gera, ha, mga parents kong minamahal. Dapat tayo po ay magsipagdasal ng matapos na po yan, mga kasangga, no? So sa ating lahat na mga parents, salamat sa inyo sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating produkto sa numerong 09-33-214-5288. Marami pong salamat. And good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Lucena City, ang lugar po ng Batangas, Rizal. Itong mga kasangga natin sa bahagi ng Laguna, kumusta po tayong lahat, mga taga Rizal? Kumusta na ang mga taga Calabarzon area? Malusog na umaga po, welcome sa ating programa. At kinukumusta rin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Marinduque, Kalakhang Romblon, at dito po naman sa bahagi ng Mindoro at itong lugar ng Palawan. Good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa. Di natin pwedeng makalimutan ang mga taga Infanta, Pulilio area na lagi nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? Sa mga taga Bicol region, good morning. Malusog na umaga sa ating lahat. Marhay na aga, mga kasangga nating Bicolano at Bicolana. Thank you. Dagang salamat po. Lalo digit sa mga kasangga natin na ikinig naman dito naman sa bahagi ng Masbate Province. Ha, kumusta po ang mga taga Masbate Province? Kumusta na rin ang ating mga kababayan na ikinig sa bahagi naman ito ng Samar Province at itong lugar ng Leyte Province. Ha, maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Kayo po ay patuloy na kumukonsumo ng ating mga produktong mabibisa na binanggit po natin kanina. So marami pong salamat, dagang salamat. At yan po para sa inyo, hati naman ng Gemma Herbs Incorporated. Ano po? So yun po, mga kasangga, no? Sa lahat po na naikinig sa mga oras na ito, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. At siyempre naman, maupay nga aga ha inyong atanan. So ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Ijimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Jimar,
1: tudo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box
2: of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. 1 top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na! 2 empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na! 1 empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na! Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo
2: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

Balik po tayo mga kasangga. Kumusta na ang ating mga tagapakinig sa mga oras na ito? Ang atin pong tinatanong na produkto, ito pong Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Ito po mga kasangga ay kasali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Ang gagawin lang po natin mga kasangga, ating kunin ang top box, yung pong takip ng kahon. Yan po ang pwede nating isali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Mananalo naman kayo ng naglalakihang papremyo. Yan po ay pera, yan po ay kwarta, mga parents kong minamahal, ha? Dapat lamang lagi tayong mag-ipon ng mga pinagbalatan. Pakinggan lagi natin ang paliwanag doon po sa ating plugging, ha? Sa sinasabing kung ano ang dapat gawin sa pagsali ng ating paraffle. Lagi kayong makinig, ilista, i-record. Nang sa ganun po mga kasangga, hindi tayo masayang ang entry. Sayang naman, kaysa ibasura natin yan, mapapakinabangan natin sapagkat kayo naman ay suki ng Jmar Herbs Incorporated. Ito pong Mark Juice para sa kabatiran ng ating mga nakikinig. Ito po ay talagang mahusay at masarap. Ito po ay may sangkap na red fruit. Yan po naman yung tinatawag nating buwamera. Sikat naman yung buwamera.

0: klaseng fruit extract para po kayo ay hindi na magpaikot-ikot pa. Hahanap pa kayo halimbawa ng juice na guyabano, pwede namang pagsamahin na lang sa ating Mart juice. Kaya lahat po ng ating sangkap na hinahanap, nasa Mart juice na po yan. Para kayo po naman siyempre makatipid. Hindi yung hahanapin natin yung sangkap ng isang juice na isa lamang, dapat lahatan na po para makatipid po tayo. Sapagat yung ating Mart juice, may sangkap pong chia seeds.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: Yung chia seeds, yan po bagay yung maliliit na ano, na buto. Yan po'y nagmula sa halamang Salvia hispanica na pwede pong makatulong para po naman sa pagbabawas ng timbang dahil naman sa taglay na protina at fiber, at may kakayanan din itong sumipsip ng tubig para mabilis makaramdam ng pagkabusog ang kumukonsumo ng chia seeds na sangkap naman ng ating Mart juice 9-in-1+1 juice drink. Yan po isa sa sangkap, mga kasangga, ang chia seeds. Sinamahan naman ng isang sangkap pa rin na kung tawagin Buomera, na mayaman sa tocopherol na nakatutulong para balansihin or pababain ang level ng asukal sa dugo, at beta-carotene na nakapagpapalakas ng immune system. Yan po yung sikat na Buomera na sa ating masarap na Mart juice, mga parents kong minamahal. Ito yung pinakamagaling din na sangkap ng ating Mart juice, mga kasangga kong nakikinig. Ito pong guyabano na mayaman sa carbohydrates, ha? Mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at vitamin C na mahalaga upang mapatibay ang immune system, at dietary fibers na mahalaga naman para sa malusog na digestive system. Yan po yung guyabano. Yan po ay sikat na klaseng prutas sapagkat maaaring makatulong sa pagpapagaling ng masakit na kasukasuan, pamamaga at asma, at pagpababa ng lagnat at presyon sa pamagitan ng guyabano. Maganda yung guyabano kahit naman saan, mga kasangga. So nariyan po ang mga sangkap pa rin. Ito pong Garcinia Gambogia. Yan po'y fruit extract. Ang mangosteen. Ang sikat na mangosteen na mayaman sa sancton vitamin C, fiber, folate, na nagdudulot ng mataas na antioxidant properties. Mangosteen fruit extract, mga parents kong minamahal. Kasama ang isa pang sangkap, siyempre naman ang guarana extract, isang halamang nagmula sa Brazil at kilala bilang Paulinia cupana, maaaring makatulong sa pagsasaayos ng mood at pagpapatibay ng ating memoria. Yan po yung ating guarana extract powder. Yan po ang ating fruit extract na makatutulong na makaiwan sa sakit sa puso sa pamagitan ng antioxidant properties at pagbababa ng tsansa ng pamumuo ng cholesterol sa ugat. Guarana extract, sangkap ng ating Mark Juice, 9-in-1 plus 1 juice drink. Sinamahan ng L-carnitine, L-glutathione, marine collagen powder. Yan po ay produkto ng GMR Herbs Incorporated. Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay available din sa Shopee, Lazada, TikTok. Mga parents kong minamahal at isa pa mga kasangga, talaga naman ha. Yan po ay kasali sa ating papromo, ang Todo Panalo at Magka-Premier Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal.
3: Come on guys! Let's do this! Woo! Maaga man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes! You heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ka!
4: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
5: Mark Juice 9-in-1
6: Mark Juice

0: Online shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
1: Mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka, stress ka, tapos ihigop ka ng kape.
2: Ay, nakakarelax ang feeling.
1: Kaso, bawal nga ang matamis eh.
2: Kailan kaya?
1: Aba ngayon, pwede na.
2: Talagang pwede na.
1: Sa Marky Stevia,
2: Marky Stevia Food Supplement,
1: isang alternative sweetener
2: mula sa halamang stevia.
1: Pwede sa kape,
2: juice, o anumang kakainin na may lasang tamis
1: na di matatawaran.
2: Kaya pag may diabetes
1: at high blood
2: at maging sa may heart problem,
1: oh, dili kaya
2: pwedeng pan-diet.
1: Mag-Marky Stevia Food Supplement ka na.
2: Hawak mo na bang baso mo?
1: Lagyan na
2: ng Marky Stevia Food Supplement.
3: Marky Stevia Food Supplement. Bibili na sa masuking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyong lugar.
4: Kasangga at kalusugan.
5: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal. Happy anniversary!
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagin niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta Bicolano, Orac.

0: malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
3: Tagal na yun?
2: Tagal na. Una, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit.

0: sweetie?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagmatang maasing talturog mo.
1: Huh? Ano ka muta?
2: Mas sabikulado o ragon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ah. Han, oras na.
6: Oras na para.
5: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Eh, ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: ditong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, pwede maestra mo kung ang kiko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bigon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7. 90.7 FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

0: Ano
1: sa alam?
0: Kaya tandaan mo na mga gamit mo. Habang mo na! Mahalit ako rin eh! Tundungyaw kang mga pasali mo ah! Iyo! Termina sa lakong sala! Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin! Termina sa lakong sala!
2: Aw, dyan ka mga sasala sa type mong an?
0: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
8: Two old friends.
7: Right here on Uragon sa Hapon. Sa Hapon.

90.7 Oragon and Yelzik, Keep on Loving You by Renz Verano. Ay, magandang afternoon sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys sa laging pagtutok dito sa amin. And once again, happy fiesta dyan sa Barangay Salvacion Daraga. San pa ba ang fiesta? Uy, parang naalala ko. Happy fiesta dyan sa Lidong, Santo Domingo. Tama ba? And happy fiesta! Uy, thank you sa Macampo and Dino family. Nakatikim kami ng minudo. Nakarating dito sa Radyo Oraga. And yes, hello dyan sa Salcedo family ng, Dita Legazpi City. Yan, magandang afternoon. At syempre dyan sa Rosales, Italy. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Kay Orion, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang hapon. Uy, batiin din natin si Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen.

0: dyan sa Pacifica Agrivet. Hello po and magandang afternoon. Siyempre, sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family ng Danlog. Ayan, happy, happy, happy afternoon. And siyempre, happy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays ngayong araw ng Miyerkules.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Uy, dyan sa, ano guys, sa Almeida Meat Shop. Hello kay Sir George and kay Ma'am Jeannie Almeida. Siyempre, batiin natin ang Lorna Lagrimas Karinderia din sa Legazpi. Ano guys, sa Dita Legazpi. And sa mga naghahanap ng Best Cafe Green, meron dyan kay Mama Lorna. And of course, meron available din dito sa amin. Kasi kaya dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax, and makakasama nyo pa ako till 3 p.m. sa programang Oragon sa Hapon. So here's Michael Pangilinan. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: tigdadangog mo.
1: O mag-apon kaling nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

5.7 orang Indonesia there have it Promise Me by Beverly Craven. Yes, 5 minutes before sumapit ang alas 2 ng pagkahapon. Grabe naman yan. Apakalakas talaga ng monitor ng yan, hello sa napakaganda. Yan, at napaka-sexy, napaka-fresh, very baby face. Ayun, hello dyan kay Ivy Conda ng Barangay 70, Kagbakong, Legazpi City. Siya ang pinakamaganda dyan, guys, sa balat ng Kagbakong, Legazpi City. Hello dyan sa Conda family, magandang afternoon. And syempre, batiin din natin ang mga certified listeners natin dyan sa, ano guys, sa Prieto Diaz, yan hello dyan kay Adjuncola, sa Adjuncola family, Donas, G, Juneda, and Perez family, as well as magandang afternoon din sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intea, Boras, dyan sa barangay dila, magandang hapon! Oy mga ka-orago neto, hindi inaalis ang posibleng sabotahe sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines na nagdulot ng malawakang brownout noong May 13. Naalala nyo ba guys? Ayon kay Alvarez, ikinalungkot niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng NGCP ang tunay na dahilan ng insidente na nagdulot ng brownout. Ngunit matapos makita ang larawan ng apektadong linya, sinabi niyang misto lang binaril ito. So sinuportahan naman ito ni ACT Teacher sa Partidist Representative Antonio Tino na nagsabing hindi ito mukhang ordinaryong wear and tear. So yan ay paniliwanag ni NGCP. Yan, binati ko na ate. Binati ko na ang nag-iisang pinakamaganda sa balat ng Kagbakong Legazpi na si Ivy Conda. Ayan. Hindi ka nakikinig, Ivy, no? Karot, buka ka lang bata, pero hindi ka nakakarinig. Char! Very baby face niya si Ivy Conda. Yan, so ipiniliwanag ng NGCP or ni NGCP Public Relations Chief Cynthia Alabanza na dahil hindi pa malinaw ang sanhi, hindi pa nila inaalis ang posibilidad ng sabotage, kaya isinangguni na nila ito sa Philippine National Police. Okay, mga ka-orago, nakalain mo yun, nasabay-sabay nag-brownout. Anyways, mga ka-orago, niya lang ang aking chika-chika for this 1:57 in the afternoon. So here's Beauty and Madness from Lipo Lipi. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: natin.
1: Album.
0: Tatatanda na mo na mga gamit mo.
2: Habang ko na. Mahalit ako rin eh.
0: Pundungyaw ka mga pasali mo ah.
2: Iyo, pirmihan sa akong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
2: Pirmihan sa akong sala.
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
2: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ah.
3: Masabikulado o ragod?
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Adrian Costa. Hindi ko buwan mo ito, Adrian.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumuya ka-operahan.
1: Hindi
0: po. Hindi nagpa-opera.
1: Dati po hindi ko manabuhan ng parang alapaap.
0: Adi mo yan, naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hala ko, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
6: FM.
5: Radio Urak.

90.7. Oragon and now 16 minutes after 2. Definitely, you're still with Ni Gayo on the radio. Magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners on the road. Ay, talaga namang tutok na tutok ang ating mga manong chupers. Lalo na dyan sa Ilawo, Daraga. Lalo dyan sa Irish Carinderia. Sa lahat ng mga drivers na, ng Rawis B and Daraga Legazpi Route. Magandang hapon. Yeah, so para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na, send na sa amin number na 6613556390. Here we got a song, More Than You'll Ever Know. Stay tuned in only on Big Double 9 90.7. Oragon.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone.
4: I did my best.
3: It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Ulago sa Hapon.

9.7, oraw ko na news. It's exactly 36 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon. And kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Ayan guys, eto ibinahagi ng Department of Tourism o DOT na aktibo na silang nakikipag-usap sa Nations Girl Group Bini upang maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Yan sinabi ni DOT Secretary Dita Angara Mathay na ibinahagi niyang parte ng pakikipag-usap nila sa Bini ang pagkilala sa pagrepresenta ng girl group sa global stage noong April. So, kasalukuyan guys, sa kasalukuyan wala pang tugon ng Bini sa tawag ng DOT dahil sa kanilang abalang paghahanda sa Signals World Tour 2026. So, matatanda ang pinarangalan na rin ng DOT ang Bini sa pagiging First Filipino Act na nakapagtanghal sa Coachella. So, kasama rin sa naging pagkilala ay si Sofia Laforte na Pinay member ng international girl group na Cats Eye. Napakagagaling naman ng mga Pinoy. Nakaka-proud. Yan, binubuo ng mga miyembrong sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Yan, tinanghal ng grupo ang ilan sa kanilang mga hit songs tulad ng Pantropico at Salamin Salamin sa isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Tama nga naman guys, Coachella. Sabi nila Coachella, pero yung iba naman Coachella. Ano ba talaga guys? Kahit ano, any of the two will do. So yes, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax and here's the KZ Tandingan. Mahal ko o mahal ko ba? Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oraga.

0: Gana kayang bagong ng kwarta ano gali din sa tao? Ay, dai, di ka gali magagong? May kwarta o dai? Raut ano gali mo?
1: Masabigurado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
11: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
11: Played in one playlist.
12: You are
11: Uragon Sal.

0: Kamusta siya ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
1: Uragon.
3: Uragon.
1: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.

0: 90.7 Umaga na niya. It's 2:52 in the afternoon and definitely kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. And magandang afternoon pa rin mga kauragon. Thank you sa lahat na mga tumutok sa amin simula sign on hanggang ngayon. Magandang afternoon pa rin sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays ngayong araw ng Miyerkules. Hey guys, BTS muling kinilala bilang Artist of the Year ng American Music Awards. In all fairness naman, napakagaling yan. And eto nga guys, Pinay singer na si Gwen Durado, isa sa mga gumawa ng OST ng My Royal Nemesis. Grabe, napakagaling talaga ng ating mga kapwa Pinoy. Yan, magandang hapon sa lahat ng mga achievers. Grabe yung mga achievements ng mga Pinoy's mga kaugnay. Talaga namang nakaka-proud. Yes, magandang hapon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po and magandang afternoon mga kauragon. Kamusta naman ang araw nyo? Kamusta ang inyong araw ng Miyerkules? Yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, abangan nyo ang mga tugtugin ng programang Oragon Express. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Hayaan Mo Sila by XB. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.
1: Yeah. What up? Ta-da. I was done. XP!

0: Batze.
1: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Masarikulado Urakun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ka sangga. Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
1: TGP!
0: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
1: TGP!
0: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
1: TGP!
0: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na!

0: Tita,
1: pwede ka bang ilusyonaran aki mo?
2: Aw, oh, yata, kaya mo siya buhayon?
1: Ay, hala, condolence po, Tita. Dahil ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The most wanted love song.

0: Kapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Tay! Tay! Totoo po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Masarikulado o hagol?
3: Uy, pare, may kape pala ang kape mo. Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours, nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keep

0: Kaswa sa Bicolano, Tumagon!
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Anong pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
6: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, clean solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Ito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: The most wanted love song. So

0: po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
3: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NINS Mura Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NINS Mura Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
0: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: You want it.
7: Sa pagpatuloy.

0: ikaw.
1: Tay, pwede pong mag-apot?
2: Ita.
1: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

0: bilang mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Desiderio.
2: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulungan pa niyo ko. Anong daga ko nagkukulung?
2: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
3: Yun na.
2: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa baga. So, sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po digdig?
3: Iyo po. Narahay ako.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
6: 90.7. 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
7: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
8: Ako po si Mabigino.
9: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano, umibunin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
10: Tagal na yan?
9: Tagal na. Muna, nilagyan ng eye drops. Ang sakit talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
10: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
9: Wala na. Mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
11: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
2: Bibene! Itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
12: Ito, ito yung maestra po kung akit ko.
2: Mapabaak na kung
12: tao. Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. I think mamaya, yes, madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
12: Bukol.
2: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
12: Opo.
2: Ano sabi sa imo?
12: Ano niya, ma'am?
2: Wala nang bigon? Oh, grabe pa, salamat sa imo.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside
13: beside Gideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita-kits po tayo.
16: Tatay, itong sakit ni mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki Perambulan.
17: Perambulan ito.
16: Tapos nagpa-blood chem ka?
17: Mm-hmm.
16: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
17: Lim nagabus.
4: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Sinuha Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Gideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita-kits po tayo.
16: Anong pangalan mo?
18: Si Ladininda Borromeo. Ano po, anong daragan ko? Nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
16: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Pampulog?
18: Hindi na po talaga.
16: Pero kulang ka lang nag-inom?
18: Mag-1 month lang po.
16: Dahil ka na kitapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
18: Parang matutumba po ako dahil kay RQT.
4: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Sinuha Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Gideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita-kits po tayo.
19: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
20: Naparakulog ang satuyang. Kuning mga lawas ko, yung i-add ko. Iyon mo siya na ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manap na maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay.
4: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Sinuha Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Gideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita-kits po tayo.
21: Marami na ang nakasubok.
19: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
21: Marami na rin ang nagpapatutuo.
22: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
21: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
19: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
21: Needs F&B, Fit and Beauty. 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fifty and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
23: Nagkura kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, namati ko sa rahayan. Okay, salamat po.
4: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Sinuha Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside
0: beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
6: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Aragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide.
24: Nanay, anong pangalan mo?
25: Midland Juice Cleaning. Video matanglayan na lawas ang mga damon, dantukod.
24: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
25: Maray po.
24: Maray na. Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong parahayan?
25: Maray ang lawas ko ay garo.
24: Magaan?
25: Magaan.
24: Pagkaturog mo?
25: Pagturog ko, okay na lang po.
24: Ayun, sa pag-CR mo?
25: Ayun.
24: Maayos na? Maray so kape?
25: Ayun po.
24: Ayun.
26: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
24: Ano pong pangalan? Alan mo?
25: Maricel ko. Hindi ako nakakatulog.
24: Ilang oras na lang tulog mo?
25: Isang dalawa.
24: Ngayon, anong unang binili mo?
25: Means coffee.
24: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
25: Pag dumi po, dati minsan din nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
24: Wow, yung pagtulog mo.
25: Maganda na po.
26: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
24: Anong pangalan mo?
27: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, kukulong.
24: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
27: 160.
24: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
27: Atat na beses.
24: Anong makulong? Tulak?
27: Tatlo na.
24: Dari ano?
27: Mag-auson.
24: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
27: Nadal naman ang panakulog.
26: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
24: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
27: Oh, no.
24: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
27: Yes.
24: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after 1 month?
27: 30 over 80.
24: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
27: Yes.
24: Yes.
26: Ang mismo nga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang mismo nga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
7: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
7: Kasi po, yung mata po,
2: malabo.
7: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
7: Medyo malinis na.
2: Malinaw, linaw na?
7: Malinaw, linaw
2: na. Nakakakita ka na ng konti?
7: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
7: Maganda yung eyes pa.
26: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Hi, Kim!
8: Yung natin po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
8: bukol.
2: Bukol? Tapos yung kape?
8: Opo.
2: So ano nakatulong sa'yo, yung minced kape?
8: Minced kape po at saka minced
2: kape. Yan lang ang iniinom mo.
26: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: So, ano pangalan mo?
9: Dr. Royo po.
16: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
9: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
16: Dati, kinakapos ka na?
9: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
26: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: sa Street Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Mims Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang oval and

0: aking bumulwat at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, pwisos na siya.
2: Ang main salon sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main wellness center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Ano pangarap mo?
4: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo ay ang mata.
3: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
4: Katarata po.
3: Kumuya ka-operahan?
4: Yun po.
3: Hindi kayo nagpa-opera?
4: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
3: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
4: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang main salon sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main salon sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main salon sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
3: Nat, ano na ang igwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
6: Iyo po.
3: Ngayon, anong ginibo mo?
6: Ano lang pa ako? Ay, spa lang po ako.
3: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
6: Sige.
3: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
6: Magayon na po ang findings niya.
3: Glaucoma free ka na?
6: Glaucoma free na po ako.
3: Di ka na da-operahan. Ay, mo!
2: Ang main salon sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main wellness center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang main salon sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main salon sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main salon sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!

0: natin sa inyo ng Mainswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Mainswanga Center. Dito sa ating programang ikaw at ang iyong kalusugan sa Mainswanga Center, hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Alam mo naman si Tita Maricel, gusto ko laging systematic at may empirical data. Bago tayo dumiretso sa ating malalim na audit, heto muna ang isang riddle para sa iyo. Dalawa ang bintana, pero isa lang ang tanaw. Kung ang isa ay tulog, ang utak ay naliligaw. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang ating mga mata at ang neurological integration nito. Ngayon, pag-usapan natin ang amblyopia. Hindi ito simpleng malabo ang mata. Ito ay isang system failure sa pagitan ng optic nerve at ng visual cortex. Sabi mo nga, question everything. Huwag kang nakikinig sa mga nagsasabing salamin lang ang katapat niyan. Maling-mali sila. Sa kasaysayan ng ating species, ang binocular vision ay napaka-critical para sa depth perception. Kailangan ito ng ating mga ninuno para sa hunting at survival. Kapag ang dalawang mata ay hindi nag-i-emit ng parehang signal quality sa utak, nagkakaroon ng competitive inhibition. Ang utak mo, inaanak, ay isang efficiency machine. Kapag nagipin ng visual cortex mula sa isang mata ay garbage data dahil sa blur o misalignment, gagawa ito ng neural pruning. I-off ng utak ang input mula sa mahinang mata para maiwasan ang diplopia o double vision. Ang amblyopia ay hindi structural problem ng eyeball mismo, kundi isang neurodevelopmental mismatch. Ibig sabihin, hindi perpekto ang lens at retina mo. Kung ang brain-eye connection ay corrupted, hindi ka pa rin makakakita ng maayos. Ito ang tinatawag nating captured sight sa mundo ng ophthalmology. Masyadong nakafocus ang marami sa refractive error or salamin, pero nakakalimutan ang synaptic plasticity sa utak. Huwag tayong mag-sugarcoat. Kailangan maintindihan natin ang mechanisms kung bakit ito nangyayari. Ang isang delayed visual processing ay hindi lang basta bagal. Ito ay latent latency sa neural transmission. Sa simula, ang mga senyala sa hindi physical kundi functional. Poor spatial localization. Hirap ang pasyente na tansyahin ang distansya. Ito ay dahil sa kaunang historiopsis. Kung wala kang binocular solution, ang mundo ay parang 2D picture lang. Visual fatigue and astigmatism. Dahil ang isang mata lang ang gumagawa ng lahat ng computational work, mabilis na pagod ang ciliary muscles. Kaya ka nagkakaroon ng mga headaches, lalo na kapag high contrast ang paligid. Peripheral neglect. Ang utak ay unti-unting nag-a-adapt ng monocular map. Hindi mo napapansin, pero ang field of vision mo sa apektadong side ay parang naka-low resolution o deprioritized ng isang central nervous system. Microstrabismus. Minsan, ang mata hindi halatang dilim, pero mayroong fixation instability. Ang mata ay lumulutang dahil hindi ito nakalock sa isang target. Kapag hindi na-address sa critical period karaniwan bago mag-age 7 or 8, ang amblyopia ay nagiging permanent neurocircuitry. Suppression scotoma. Gumagawang utal ng blind spot sa software level. Kahit bukas ang mata, ang visual cortex ay hindi nag-register ng image. Ito ay active inhibition. Eccentric fixation. Ang fovea, ang sentro ng malinaw na paningin ay hindi na ginagamit. Ang pasyente ay tumitingin gamit ang gilid ng retina na may mas mababang photoreceptor density. Resulta, permanenteng 20 over 70 o mas malabo pa. Contrast sensitivity loss. Hirap makakita sa madilim o sa mga sitwasyon na magkakalapit ang kulay. Ang iyong photopic at scotopic vision ay compromised. Crowding phenomenon. Hirap ang mata na kilalanin ng isang object kung ito ay napapalibutan ng ibang objects. Ang neural resolution ay masyadong mababa para sa complex pattern recognition. Why the system crashes? Bakit nga ba sumusuko ang utak sa isang mata? Hindi ito malas. Ito ay biology. Una, strabismic amblyopia, misalignment. ito ang pinaka-common. Kapag ang mga mata ay hindi nakatulo sa iisang direksyon, duling o banlag, ang utak ay nakakatanggap ng dalawang magkaibang images. Dahil hindi kayang i-process ng utak ang dalawang magkaibang data sets ng sabay, high cognitive load, pipili niya ito ang mas malinaw na image at i-ignore ang isa. Ito ay isang survival mechanism para hindi mahilo ang tao habang naglalakad o tumatakbo. Pangalawa, refractive amblyopia. Ito ay kapag ang isang mata ay may malaking difference sa refractive power kumpara sa kabila. Halimbawa, ang left eye ay 20/20 pero ang right eye ay may malalang astigmatism or nearsightedness. Ang utak ay nakatanggap ng isang high definition image at isang low resolution image. Ang gagawin ng utak? I-off ang low resolution feed. Inaanak ang tawag dito sa IT ay data throttling. Pangatlo, deprivation amblyopia. Ito ang pinaka-severe. Nangyayari ito kapag may humaharang sa liwanag na pumapasok sa mata gaya ng congenital cataracts o ptosis. Droopy eyelid. Kung walang light stimulus na umaabot sa retina sa unang bahagi ng buhay, ang visual cortex ay hindi kailanman matututong mag-interpret ng images. Ang neurons doon ay gagamitin lang ng utak para sa ibang functions. Use it or lose it, ika nga. Dito tayo magiging blunt. Ang mainstream medicine ay madalas mag-focus lang sa patching, pagtatakip ng malakas na mata. Pero inaanak kailangan natin i-audit ang internal environment. Ang visual system ay nangangailangan ng mataas na antas ng essential nutrients para sa neuroregeneration. Ang mga anti-nutrients na kinakain ng marami, gaya ng seed oils at lectins, ay nagiging sanhi ng systemic inflammation. Kapag ang iyong microglia sa utak ay laging on fire dahil sa maling diet, mahihirapan na yung visual cortex na mag-repair o mag-create ng mga bagong synapses. Kailangan natin i-optimize ang iyong sound-mind-body connection para masuportahan ang natitirang visual function mo. Dapat mong tandaan, stem tall, see the flood. Ang flood dito ay ang dagat ng maling impormasyon at mga pagkain sumisira sa iyong neurological integrity. The cascade effect, amblyopia as mechanical and hydraulic failure. Sa ating clinical audit, huwag mong isipin ang amblyopia ay parang silang salamin lang. Isipin mo itong isang hydraulic failure sa iyong neural pathways. Kapag ang isang pipe, ang right eye mo ay may mahinang pressure signal strength, ang buong manifold, ang visual cortex ay nag-a-adjust. Ito ang tinatawag nating the cascade effect. 1. Proprioceptive drift. Ang iyong utak ay umaasa sa visual input para malaman kung nasaan ang iyong katawan sa space. Dahil ang right eye mo ay hindi nagbibigay ng tamang depth data, ang iyong cerebellum ay kailangan mag-overwork. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay may microstumbles o kaya ay mali ang tansya sa pag-abot ng gamit. Ang mechanical output mo ay nagiging inefficient. 2. Ocular hypertension and drainage. Kapag ang isang mata ay laging strained, nagkakaroon ng tension sa extraocular muscles. Ang tension ito ay pwedeng maka-apekto sa aqueous humor dynamics. Isipin mo ang mata mo ay parang isang hydraulic pump. Kapag ang muscles ay laging puyat at tumod, ang drainage system ng mata ay pwedeng maging sluggish. Ito ang dahilan kung bakit ang excessive brightness ay nag-trigger ng sneezing at headaches. Ito ay isang systemic overload. 3. Neuroinflammatory loop, 0.5. 4. Ang inflammation ay parang rust sa iyong neural wires. Kapag may rust ang wires, lalong bumabagal ang visual signal. Ang amblyopia mo ay lalong lalala ang processing delay kung hindi natin lilinisin ang iyong biological system. Inaanak.
1: Yes, hello! Magandang hapon mga ka-wellness! Andito na po ang inyong lingkod, si Ma'am Nins Cafe. Nins Cafe, ang healthing cafe, masarap na, super nakakatulong pa sa inyong kalusugan. Bigyan mo ako ng ano, pagsulat tayo ng mga raffle. Ayan, kamusta po kayo dyan? Andito na naman ang inyong magandang naturopathic practitioner, Ma'am Nins Rosal. Ayan ha. So, yan po ang katotohanan. Kapag ikaw ay nag-aral sa PINS, ikaw ay isang naturopathic doctor. Ayan. So, sino ba dyan ang mga naglalagay ng wellness? Nabigyan lang ng certification. So, sabi nila, naturopathic doctor na daw sila. Sige po. Ayan, mga kaibigan. Ito na ang inyong... Gusto niyo makatikim ng kape? Libreng kape. O, sige. Ang ipapamigay natin ngayon ay isang box ng kape at apat na school supplies. O, sige ha. Yung mga nag-share hanggang 5:45 ay kasali. Pag nag-share ng alas 6 na, hindi na po kasali. Sorry. O, yan. Ikaw, si ano, wala ka pang share buds, ano, Ronaldo Oropesa? Hello, Mr. Oropesa. Andyan ka na sa Matic yan. Yan ang gusto ko sa Radyo Matic yan. Andyan agad. Diba? Late na nga ako. Wala pa kayo. sige na. Mag-share na po ng live ko. Para naman po, kayo po ay makatikim ng aking pinapamigay na school supplies. And dito na sa akin, ang mga schedule namin para sa pamimigay ng school supplies. Okay. Bago ang lahat,

Barrio. Ang tagalista po dito yung mga BHW at Kapitan. Okay? Sige. And Barangay EM South sa morning, Barangay EM Barrio sa afternoon. Hanggang 500 lang po na bata. Kung abutin ng 500, bawal po ang doble-doble ang makakakuha. Bawal po ang dalawa sa isang pamilya. Isa lang po. Isa lang po kasi hindi natin kaya ang dala-dalawa para naman yung iba makakuha rin. Okay? At kasama po ang nanay para meron pong libreng vitamina ang ating mga nanay. Tingnan niyo ako. Araw-araw ako umiinom ng Nin's juice. Araw-araw ako umiinom ng Nin's cafe. Grabe, ang kinapal ng buhok ko, oh. Grabe, parang ano, ang kapal-kapal na, nakakakapal talaga ng buhok. Sabi ni Jelly Obido, I love Nin's Cafe, I love school supplies. Wow, dala-dalawa sa iyo, ha. Jeanette de la Peña, watching. Jelly Obido, bakit wala kang share buds? Eto si Desiree Miranya Edagual, may share buds siya. Si Mary Ann Kison, walang share buds. Si Bermilio Annalyn, pwede ko po maklaim yung school supplies, nabunot po ako. Okay, mag-chat ka na lang po sa akin. Personal, ma'am, Bermilio Annalyn, tapos isend mo kung ano yung date na nabunot ka at yung pinicturan mo po na pinost ko na nabunot ka, ha? Ganun lang naman kasimple. Okay, si Armario Carla watching. Ayan. Basahin naman natin yung ating Tuesday schedule. 9 a.m. po yan, ha? Barangay Sagpon sa umaga sa Barangay Holto. 300 to 500 na school supplies ang ipapamigay namin sa grade 1 to 7. Kasama ang nanay para makakuha ng vitamins. Okay. Barangay Sagmin sa hapon po yan. Ayan, sa ano rin? Paano kaya yan? Paghapon. Oy, doon pala to sa kabila. Sagpon tsaka Sagmin. Meron po tayong free check-up dyan. At meron din po tayong free services and free supplement. Supplement 1 week lang, ha. Meron tayong mga free services. Kung kayo po ay gustong makaranas ng detox, ice detox, detox ng ears, makakuha ng libreng antipara at makakuha ng ano pa, therapy, ano lang nyo po yung i-avail nyo lang yung pampatak, okay? So Wednesday, June 3, Barangay Imperial Court sa morning, Barangay Dapdap sa hapon, alas 2 po yan mag-uumpisa. So kasama ang mga magulang, may libreng vitamins. So Friday, Wednesday pa lang to. Wednesday, Friday, June 5, 2026. Oh, Barangay Mauyod, afternoon. Barangay Kabaangan sa morning, Kabaangan West. Saturday, June 6, Barangay Kabaangan sa umaga. Sa East, Barangay Binanuahan sa hapon. Sa mga covered court po yan, ha. Hanapin nyo na po yung mga tagalista. Monday, June 6, Barangay Bagumbayan sa umaga, Barangay Banyo sa hapon. O yan, basta po, ang pwede lang namin bigyan, kung marami talaga yung mga bata, ay 100 to 500 lang na mga bata, pero bawal po ang doble-doble. Okay, isa lang sa isang pamilya ang mabibigyan ng libreng ang tawag dito, mga school supplies at ang mga nanay naman ay vitamins. So, diba? Sino ba dyan ang hindi nakakatulog ng maayos pag binigyan ko kayo ng vitamins? Ay, nako, ang sarap ng tulog nyo. Pag kayo nakatikim ng kape ko, ay, hindi nyo na yan malilimutan na kape ko. Kasi yung kape ko po, mga kaibigan, pwede siyang pampatulog. Pag uminom ka ng hindi Nin's Cafe, hindi ka baka katulog hanggang alas 3 na umaga. Kasi ganyan po ang aking nararanasan. Okay, ngayong araw na to, ang ipapamigay ko, dalawang kape at school supplies na tatlo. Okay, si Jocelyn Broncasa, digdisamo sa Barangay Mauyod, Ma'am Nins. Hindi ko po alam kung maaabot pa po kayo kasi ang mabibigyan lang namin 25 na barangay.

Okay? Sa susunod, wala na kasi opening na ng klase sa June 10, kaya hindi na kami mamimigay. Pag hindi po kayo nabigyan, ang ipapamigay namin sa inyo ay food packs na. Pupuntahan pa rin namin kayo. Si Marjorie Palenzuela. Okay, si Marjorie ay merong shower buds. Kaya mag-share na kayo, Kara. Makakuha po kayo ng dito. Ha? Makakuha kayo ng how much ang vitamins, Ma'am Nins? Ang isang vitamina, 10 pesos. So, meron po kaming ibibigay sa mga senior na good for 1 week na mga supplement pag sila po ay nagpa-check up. Pag kayo naman ay nagpa eye detox, ear detox, i-avail nyo lang yung pampatak namin. Makakakuha na kayo ng eyewear therapy at ear spa. Okay ha, si Jelly Malate, nag-share si Jelly. Okay, tatanungin ko kayo, sasabihin nyo lang, anong gusto mo, kape or yung ating school supplies, di ba? Si John Joseph, wala ka pa pong shower buds. Hello sa mga taga-Sigaw News FM. Hello sa mga taga WGB FM. Hello sa mga taga OKFM FM, Sir Sugon. Maraming salamat sa inyo. Si John Joseph Tapon, palista man po. Hindi kita malilista, sir, kasi wala ka pang shower buds. Mag-share ka na lang ng mag-share hanggang magka-meron kang share buds, ha? Si Mark Angelo ay nag-share. Okay, para makakuha kayo ng mga school supplies hanggang June 10, mamimigay po ako ng 5 mananalo ng school supplies at kape. Kaya pag nag-share po kayo, i-follow nyo po ako para makashare kayo. Para manalo po kayo, okay? So sige, wow, smile, hello, Jelly, hello. Bermilio Annaline Yanson, wala pang shower buds. Mary Ann Kimson, wala pa rin shower buds. Mario Carla, watching. Jelly Obido, nilista na kita. Joel Aycocho. Joel Aycocho, hello. Annalisa Madaliada. Okay, so sige. Annalisa, dahil may shower buds ka, bibigyan kita ng chance, Madaliada, para manalo.

0: Okay, sa mauyod, ang mauyod daw ay sa 5. Kailan ba ang 5? Barangay Mauyod sa hapon, June 5. Punta na po kayo sa Barangay Hall at magpalista na po kayo. Kung kayo po ay talagang pag ang sahod niyo po ay mataas, huwag na po kayong pumila, ibigay na lang po sa mga pobre. 'Di ba? Yung mga sahod na 20,000, huwag na po. Yung mga sahod lang pong 500 a day, 'yon ang tinutulungan natin para naman po makatulong sa kanila. Hello. Sabi ni Angie, hello Ma'am Nins, watching po from Bangkerohan. Okay, yung mga taga-Bangkerohan, ang schedule nyo po ay sa Friday ng umaga. Yung mga senior po dyan, magpaiwan kasi magkakaroon kayo ng pre-check-up. Yung mga bata po, almost 600 na ang nakalista. Grabe pala ang bata dyan, ano? Bata, lagi kang ginagawa. Ayan, sa bawat isang pamilya, isa lang ha, isang bata lang ha. So, 600 na student ang bibigyan natin ng school supplies from tapos 600 na nanay. O, diba? Ang dami-daming natutuwa sa ating ginagawa. Manilin Collar, palista po ako, Ma'am Nins. Yung mga nanalo na po, hindi na po pwedeng manalo ulit. Pwede pa naman kayong manalo ulit. Basta mag-share lang kayo. Okay, Manilin Collar. Tama ba, Collar? Ang apelido mo. Okay. Hello, Vanessa Diaz. Manilin Collar. Si Jelly Malate. Nakalista ka na, bebe. Jocelyn Bronquesa. Okay, si Jocelyn ay meron ng sharer badge. Bronquesa. Okay, mag-text naman kayo yung mga nagte-text sa cellphone ko. Text na po kayo kasi ililista ko kayo. Ha, ano bang number ko? Ito po ang number ko. Okay. Ang number ko po ay... Wait lang. Hanapin ko muna yung number ko ha at di ko masyadong... good morning po ma'am. Kailan po pwede makuha yung school supplies? Sino ang pangalan nito? Okay, be, pwedeng pakita, anong pangalan mo? Anong name mo? Okay, yung mga nanalo po, mag-chat na po kayo. Saan ko po kukunin yung school supplies? Lian Cabanyes. Lian Cabanyes, taga saan ka ba? Taga saan ka, Lian Cabanyes? Taga Busak, Uwas, Albay. Kung taga-uwas ka, siguro pumunta ka na lang ng Pulanggi Wellness ko, ha? Mag-iiwan na po kami doon ng mga school supplies. Basta sabihin niyo lang kung anong grade ang inyong anak. Si Christian Obido, wala ka pa pong share buds? Mag-share ng mag-share para magkaroon ng share buds. Si Eva, anong pangalan nito? Eva Baleskamaya. Okay, kasali ka, Eva. Sige, ano bang gusto nyo? Kape? Or? School supplies. Halos pares lang naman ang presyo nyan. Ha? Sige. Sino pa? Ayan. Nadulig na ata ako. Kanina 33 yan. Tapos, si Vanessa. Hello, Vanessa. Si Sarah Yuri. Bakit wala ka pang sharer badge, Yuri? Bugbugin mo ng pag-share para dumami yung share buds mo. Hindi ka pa nilalabasan ng share buds eh. Ayan. Okay. So sige, 26,000 ang ating listeners. Napapakinggan ba tayo dyan sa Radyo Pwersa? Okay, sige po. Sino ang mga nakikinig sa Radyo Pwersa? PM na lang po ako at isasabay ko po kayo sa mga mananalo. Sige po, PM po ako sa mga taga-Radyo Persang listeners ni Sir Lenia Palapago. Okay. Ito ha, yung nanalo kahapon, ito po ang nanalo kahapon. Wait lang. Yung mga nanalo kahapon ha, Eto po sila. Okay, ha? Basahin ko ulit para alam nilang lahat na sila ay nanalo. Ang nanalo kahapon ay si Lian Cabanyes, nanalo ka talaga. Si Mary Joy Resuerque, Annalyn Bermillo, Vanessa Paz, Mary Ann Doblador. Okay, ito yung nanalo kahapon, ha? Mamaya-maya, yung nanalo naman ngayon, ang ipopost ko po, dapat i-capture nyo po yan. Para meron kayong patotoo na talagang nanalo kayo. Kasi hindi ko na po yan marirremember kasi ang dami kong ginagawa. Masyadong busy ang inyong lingkod. Sa alam nyo, tumutulong ako sa pagre-repack. Kasi po mga kaibigan, sa isang araw, 1,000 na bata ang bibigyan namin. Imaginin mo, yung taga-repack natin, dapat araw-araw gumawa sila ng 1,000 na bags ng school supplies. Lalong-lalo na po siguro pag alam niyo po, pag namimigay kami ng food packs, kami pa rin po ang nag-repack. Siyempre, kailangan malaking space. Si Violeta Bermil. Ano yung pangalan mo? Violeta Bermil. Okay. Glenda D. O sige, itong mga to, isasali natin, ha? Pero sa susunod, agahan nyo, ang 5:30, andyan na kayo, ha? Glenda D. Tapos si Cheryl, wala ka pa pong school, wala ka pang share badge. Wow, happy watching po, Ma'am Nins from Maninila, Kamalig Albay. Si Judith Tampos. Si Celia, ito si Celia, wait lang, pangalan nito. Si Celia Barameda Jr., Bonaventi Jr., school supplies po. Wala ka pa naman pong share badge, si Celia. Mag-share ka na lang ng mag-share para magkaroon kang share buds. Beans Lesaba, wala ka pa pong share buds. Cheryl Nolil, wala ka pa pong share buds. Judita Tampos, paki-share po para manalo ka. Si Christina Nipaskiding. Okay, Christina Nipaskiding, ikaw ay kasali. Dalawang kape, isang school supplies. Ano ang gusto nyo? Okay, Christina, meron na. Okay, ang nililista lang po namin yung may sharer buds. Wala pa po kayong share buds, ha? Christian Obido, school supplies ang gusto niya. Okay. Christian Obido. Sino ba dyan ang mga nakikinig at ililista ko? Sa WGBFM, sa Radyo Persa, sa Radyo... Ano pa yan? KMFM, Radyo Goa, FMR, Radyo Libon, Radyo Persa, Radyo Bandera. Andiyan ba yung Radyo Bandera? Naka-hook up sa'yo? Okay. O sige. Grade 5 po ako. Si Guyena, Melody Velasco, watching po from San Isidro Puro. School supplies po. Meron na po kaming schedule sa Sapporo. Pumunta na kayo sa inyong barangay hall para kayo po ay makakuha na po ng coupon. Magbibigay po kami ng coupon. Halimbawa, ang inyong schedule ay halimbawa, sa Biyernes ang schedule ng bangkiruhan. Friday po, pumunta na kayo sa tagalista at kailangan may coupon po kayo. Okay? Marisa Andes at si Lodronio Net. Ayan, ha? O yan, ang dami na pong nag-share. Ilan? 51, 49. Wow! Sana maging 100. Araw-araw po ako mamimigay ng school supplies. Nanalo o hindi nanalo, kasali pa rin. Kahit nanalo ka na ng 2 beses, kasali ka pa rin. Basta mag-share ka ng mag-share. Eba, balik, Maya, Balis Maya. Eba, Balis Maya. O, sige, share na po ng share para makaulit naman ng school supplies. Yung mga nanalo na kasali pa rin. Ledeline Nas. kasi nag-share kayo. Pero pag andyan kayo sa barangay hall, isang beses lang kayo pwedeng mabigyan. Kasi meron na po yan na thumb mark. Okay? Jelly Malate. Nins kape po sa akin, ma'am. Eric Belianueva. Then share. Eric, dagdagan mo ang share mo. Kasi wala ka pa pong share. Okay? So, sige. Salamat sa puso. Si Guyena, grade 7 po ako. Sana mapili. Okay, Guyena na lang ha. Kasi ang gulo-gulo ng pangalan mo, hindi ko masambit. Okay, grade 7. Melody, matangab. Wala ka pang share buds, Melody? Sharina Aton is watching. Ang ipapamigay ko araw-araw, tatlong alimang school supplies, dalawang Nins Cafe. Wow! Alam niyo po, after nitong second week ng June, tapos na po kami sa school supplies. Ang ipapamigay naman namin sa mga barangay na hindi namin nabigyan ng mga school supplies ay food packs, bigas at mga gulay. Di ba nagkikita nyo? Lagi ako namimigay ng mga gulay. Kasi ready to eat na yan. Kinabukasan yan, ang lututuin nyo. May bigas at may gulay. O, di ba? Ang saya-saya. Masaya pala ang laging namimigay. Ano? Hindi mo iniisip yung sarili mo. Iniisip mo yung mga kapakanan ng mga mahihirap. Mahihirap lang po ang binibigyan ko. Ang mayayaman, di nila yan ma-appreciate kasi mayaman sila. Pero yung mga mahihirap, ma-appreciate nila yan. Mabigyan mo na lang yan ng pagkain ng isang araw. Masayang-masaya na yan, di ba? Oh, ako, sabi niya, bakit ano-ano mo ang mayaman? Mayaman ka naman, di ba? Hindi po ako mayaman. Mayaman lang ako sa blessings, okay? Okay, ito. Ito ha, may mga gagawin lang tayo na ito po. Sabi daw po, ano? Mention you in a comment. Ano ba daw ang magandang gawin at kainin para lalo kang bumatang tingnan? O, di ba? Ano ang mga supplement na pampabata? O, katulad ng aking Nins F&B, may collagen po yan. Kumain kayo ng itlog dalawa sa isang araw at tomatoes every day. Lalo kayong magiging mukhang bata. Ah, so, yan. Mag-apply po kayo ng warm towel compress sa mukha. Tapos, sabay pahira ng cotton. Yung cotton daw ay merong tubig na ang tubig ay binabad sa salt. Ayan. Try nyo nga, baka mas lalo po kayong maging kasing mukha kong mas batang bata. Ano, ako kasi ang nilalagay ko dyan sa mukha ko, yung sabon ko, yun ang sabon ko, tsaka sa skin ko. Kaya, maputi, tapos, napaka-soft. Pag ginawakan mo yung skin ko, parang skin ng bata. Meron po akong sabon sa wellness, 150 lang, bumili na kayo. Huwag daw laging hawakan ng mukha kasi minsan ang ating kamay ay madumi. Kaya nagkakaroon tayo ng mga blackheads at saka acne. Para daw hindi ang mata nyo mukhang floppy, yung para bang merong ano, maitim sa gilid, maglagay kayo bago matulog ng cucumber 10 minutes daily. Para ang inyong buhok ay mas lalong maging healthy at grow. Coconut oil sa scalp twice a week at ang inyong i-spray sa buhok nyo ay ang Nins Hair Grower. Meron na naman po akong Nins Hair Grower. At saka para ang inyong mga skin ay hindi mangate, meron po akong Moringa Soap. At para ang inyong mga anak ay mas lalong maging healthy, matalino at hindi sakitin, uminom ng Nins Juice. O, diba? Para kayo ay maging mas sexy, araw-araw po, kahit 30 minutes na walking or dancing, ay napakaganda para mas maging, kahit matanda na tayo, sexy pa rin. Ay, diba? Sino yan? Si Glenda D. Glenda, ikaw ay nakalista na, nakasali ka na. Anong gusto mong bilhin, Glenda D? Dyan po sa Ninis Wellness Center ang aking mga food supplement at libreng eye spa, ear spa, pag kayo po ay bumili ng pampatak. Doon yun sa mga outreach ko. Huwag niyong kakalimutan yung mga batatanda dyan. Pwede po kayong magpa-check up sa Bangkiruhan at sa Barangay Rizal. Sa Sabado, sa Friday na po ang aming outreach. Bukas ay naandyan ako sa Nabwa sa umaga, sa hapon ay sa Iriga. At sa Pilar naman, may check up tayo bukas at Piduran sa hapon. Kaya once a week lang po kami bumibisita sa aming mga wellness center para kami ay inyong makapunta po kayo ng oras ng aming pagbisita. Halika na sir, ikaw ang taga-bunot. Bunot! Ang ipapamigay natin ngayon ay worth 1,000 pesos. Everyday po yan na worth 1,000 pesos. Dalawang kape at tatlong school supplies. Okay. Ang nanalo ng Glenda D. Ikaw ay nanalo ng Nins Cafe. O sige. Lima? Okay. One. Bili ko lang kanya ng lima. Sa? Dalawa. Tatlo. Apat. Okay. Glenda D, say present kung andyan ka pa. Ano ang gusto mo? Glenda D. Aha, pasali ako, ma'am. Ma'am Camille, wala ka pa pong share, but mag-share ka ng mag-share para magkaroon ka, ha? Mary Ann Malate, Bernade. Sorry, Mary Ann, late ka nang pumasok. Hanggang quarter to five lang ang ating paglilista. Sa bukas naman, Glenda D, ikaw ay nanalo ng Nins Cafe. Taga saan ka ba? Para ma-claim mo yung ating, yung napanalunan. Si Annalisa Madalya, ikaw ay nanalo ng school supplies. Pwede nyo pong kunin sa aking mga wellness center. Kung maaari, picturean nyo po yung pinost kong pangalan nyo, ha? Marjorie Palenzuela, school supplies. Ngayon, kung ayaw niya ng school supplies, sabihin niyo, palitan ko po ng Nins Cafe. Pero dalawa lang po ang pwedeng manalo ng Nins Cafe, tatlo ang school supplies, okay? Si Guyana. O, Guyana, ikaw ay nanalo ng school supplies. Bahala ka kung di mo alam kung sino ka. Guyana. Grade 7 daw sa kanya. Gamitin niyo yung totoong pangalan niyo para alam niyo yung nanalo kayo, ha? Si Christina ni Pascual. School supplies. Okay, anong grade ang mga anak nyo? Sabihin nyo lang. Ito ha. Pipicturean ko na po yan. Tapos, ipopost ko sa Facebook. Tapos, na-share ko na po, ma'am. Okay, Camille. Bukas po, mag-share kayo 5:30 para kasali kayo. Okay? Okay, maraming salamat. Tandaan nyo po, andyan po ako sa Nabwa sa umaga. Gusto nyo po ang makita, punta po kayo sa wellness ko. Andyan naman ako sa Iriga sa hapon. Sa Biyernes, meron po kaming outreach. Sa Bangkiruhan, alas 9, andyan na po kami. Lahat ng bata, kasama ang magulang, magkakaroon ng school supplies. Tapos, yung magulang, at least 1 week na food supplement na vitamins. Yung mga matatanda, mga lolo, lola, na mga bingi at hindi na nakakakita, meron po tayong libreng eye spa, ear spa, therapy, eyewear, pampatak. Okay? At meron kayong mga supplement sa hapon naman sa Barangay 24. Maraming salamat po. Sana i-bless tayo araw-araw ni Lord para mas marami pa pong mga ayuda. Ayuda, hindi naman ako gobyerno. Di ba ang nag-aayuda, government? Private po ako, wala po akong maraming pera, pero dumarating na lang ang pera pag marami kang binibigyan na tao. Hindi po ako mayaman, wala po akong maraming milyones, pero nagkakaroon na lang po pag maganda ang hangarin mo. Kaya tayong mga may konting nahawa ka na pera, sobra-sobra naman, kahit konti, sabi ni Lord, magbigay ka 10% ng iyong kita buwan-buwan. Kasi ang ibabalik niyan, 200%. Yoy, galing na. Sige, bye-bye. Ingat!
1: Totoo si Rema. Dako na kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
4: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Minz Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod. Nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system, kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Ulagon at sa lahat ng branches ng Minz Wellness Center region-wide.

0: Bilang mo na nga yan pag-alasin mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sabikulado, uhagun!
3: Bibene, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
4: Eh, kung si maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na punta.
4: Ah, wag tapos sabi ko, dahil lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Bukol.
3: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
4: Opo. Oh,
3: ano sabi sa imo?
4: Ang ano niya, ma'am.
3: Wala nang bukol? Oh, grabing pasalamat sa imo.
5: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: terpikulado por algún.
1: Hello.
2: Si saya buat ni.
1: Pwede, si Ronald ini, pasensya na kung disoras na.
2: Oh, Madignal.
1: Pwede, pwede mo natabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laki na garo. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makaligtig ka?
2: Awi yun. Okay, Madi. Padyan na ako.
3: Madi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
4: Salamat talaga, Padi. Dahil ka nagpaduwang tabangan kami. Iragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduma na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, kataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, mind.

Buhok mo'y gris ang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Tumbangan sa kamatuna. Tumbangan sa kamatuna. Usang kapulungan mo, ng hatang kaminig katinawan. Kasigurihan, arit ikaw magalaklaw sa tangan. Pabili sa kinabuhin, walang katapusan. Tumbangan sa kamatuna.
1: Mga tabi sa pinagdaman, magramang naghitog kanino sa kamatuloy o kasaguruhan sa inyong kalawasan. Ngayon, tumulungan sa samamaturan. Usang kapagamang ipalangunan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference.

paghinaot nga natagbaw pa mo sa mga tubag o mga mensahe gikan sa pulong sa Diyos. Ugon o galing, aduna kamoy mga pangutana, komento o mga reaksyon, mabisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference con Iglesia Adventista del Septimo Día. Salamat sa iyong pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin ka natin.

imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, at sinibapang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na

0: ang istasyon ng tigdadaog din do?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon.

0: tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
1: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan!
0: May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
1: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Nakatutok ka sa 90.7 Radyo Urat.

0: Pwede kang mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

Alam ko marami yan nakamasay, naman ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso

0: mas sabigulado o hagod.
1: Be Benito, kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
2: Iko, ito yung maestra po kung akit ko.
1: Mapabaak na punta.
2: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
1: mga bukol.
2: Oo, bukol.
1: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
2: Opo.
1: Ano sabi sa imo?
2: Ang ano niya, ma'am.
1: Wala ng bigon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
3: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
9: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
10: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wanga Center. Dito sa ating programang ikaw at ang iyong kalusugan sa Miss Wanga Center, hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Alam mo naman si Tita Maricel, gusto ko

0: mathematic at may empirical data. Bago tayo dumiretso sa ating malalim na audit, heto muna ang isang riddle para sa iyo. Dalawa ang bintana pero isa lang ang tanaw. Kung ang isa ay tuyog, ang utak ay naliligaw. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang ating mga mata at ang neurological integration nito. Ngayon pag-usapan natin ang amblyopia. Hindi ito simpleng malabo ang mata. Ito ay isang system failure sa pagitan ng optic nerve at ng visual cortex. Sabi mo nga, question everything. Huwag kang makikinig sa mga nagsasabing salamin lang ang katapat niyan. Maling-mali sila. Sa kasaysayan ng ating species, ang binocular vision ay napaka-critical para sa depth perception. Kailangan ito ng ating mga ninuno para sa hunting at survival. Kapag ang dalawang mata ay hindi nag-i-emit ng parehang signal quality sa utak, nagkakaroon ng competitive inhibition. Ang utak mo, inaanak, ay isang efficiency machine. Kapag nagitan ng visual cortex mula sa isang mata ay garbage data dahil sa blur o misalignment, gagawa ito ng neural pruning. I-off ng utak ang input mula sa mahinang mata para maiwasan ang diplopia o double vision. Ang amblyopia ay hindi structural problem ng eyeball mismo, kundi isang neurodevelopmental mismatch. Ibig sabihin, hindi perpekto ang lens at retina mo. Kung ang brain-eye connection ay corrupted, hindi ka pa rin makakakita ng maayos. Ito ang tinatawag nating captured sight sa mundo ng ophthalmology. Masyadong nakafocus ang marami sa refractive error or salamin, pero nakakalimutan ang synaptic plasticity sa utak. Huwag tayong mag-sugarcoat. Kailangan maintindihan natin ang mechanisms kung bakit ito nangyayari. Ang isang delayed visual processing ay hindi lang basta bagal. Ito ay latent latency sa neural transmission. Sa simula, ang mga senyala sa hindi physical kundi functional, poor spatial localization. Hirap ang pasyente na tansyahin ang distansya. Ito ay dahil sa kawalan ng stereopsis. Kung wala kang binocular solution, ang mundo ay parang 2D picture lang. Visual fatigue and astenopia. Dahil ang isang mata lang ang gumagawa ng lahat ng computational work, mabilis mapagod ang ciliary muscles. Kaya ka nagkakaroon ng mga headaches, lalo na kapag high contrast ang paligid. Peripheral neglect. Ang utak ay unti-unting nag-a-adapt ng monocular map. Hindi mo napapansin, pero ang field of vision mo sa apektadong side ay parang naka-low resolution o deprioritized ng isang central nervous system. Microstrabismus. Minsan, ang mata hindi halatang duling, pero mayroong fixation instability. Ang mata ay lumulutang dahil hindi ito nakalock sa isang target. Kapag hindi na-address sa critical period karaniwan bago mag-age 7 or 8, ang amblyopia ay nagiging permanent neurocircuitry. Suppression scotoma, gumagawang utak ng blind spot sa software level. Kahit bukas ang mata, ang visual cortex ay hindi nagre-register ng image. Ito ay active inhibition. Eccentric fixation, ang fovea, ang sentro ng malinaw na paningin ay hindi na ginagamit. Ang pasyente ay tumitingin gamit ang gilid ng retina na may mas mababang photoreceptor density. Resulta, permanenteng 20 over 70 o mas malabo pa. Contrast sensitivity loss. Hirap makakita sa madilim o sa mga sitwasyon na magkakalapit ang kulay. Ang iyong photopic at scotopic vision ay compromised. Crowding phenomenon. Hirap ang mata na kilalanin ng isang object kung ito ay napapalibutan ng ibang objects. Ang neural resolution ay masyadong mababa para sa complex pattern recognition. Why the system crashes? Bakit nga ba sumusuko ang utak sa isang mata? Hindi ito malas, ito ay biology. Una, strabismic amblyopia, misalignment. Ito ang pinaka-common. Kapag ang mga mata ay hindi nakaturo sa iisang direksyon, duling o banlag, ang utak ay nakakatanggap ng dalawang magkaibang images. Dahil hindi kayang i-process ng utak ang dalawang magkaibang datasets ng sabay, high cognitive load, pipili nito ang mas malinaw na image at i-ignore ang isa. Ito ay isang survival mechanism para hindi mahilo ang tao habang naglalakad o tumatakbo. Pangalawa, refractive amblyopia. Ito ay kapag ang isang mata ay may malaking difference sa refractive power. Kung para sa kabila. Halimbawa, ang left eye ay 20/20 pero ang right eye ay may malalang astigmatism or nearsightedness. Ang utak ay makakatanggap ng isang high definition image at isang low resolution image. Ang gagawin ng utak? I-off ang low resolution feed. Inaanak, ang tawag dito sa IT ay data throttling. Pangatlo, deprivation amblyopia. Ito ang pinaka-severe. Nangyayari ito kapag may humaharang sa liwanag na pumapasok sa mata gaya ng congenital cataracts o ptosis. Droopy eyelid. Kung walang light stimulus na umaabot sa retina sa unang bahagi ng buhay, ang visual cortex ay hindi kailanman matututong mag-interpret ng images. Ang neurons doon ay gagamitin lang ng utak para sa ibang functions. Use it or lose it, ika nga. Dito tayo magiging blunt. Ang mainstream medicine ay madalas mag-focus lang sa patching, pagtatakip ng malakas na mata. Pero inaanak, kailangan natin i-audit ang internal environment. Ang visual system ay nangangailangan ng mataas na antas ng essential nutrients para sa neuroregeneration. Ang mga anti-nutrients na kinakain ng marami, gaya ng seed oils at lectins, ay nagiging sanhi ng systemic inflammation. Kapag ang iyong microglia sa utak ay laging on fire dahil sa maling diet, mahihirapan ang iyong visual cortex na mag-repair o mag-create ng mga bagong synapses. Kailangan natin i-optimize ang iyong sound mind-body connection para masuportahan ang natitirang visual function mo. Dapat mong tandaan, stand tall, see the flood. Ang flood dito ay ang dagat ng maling impormasyon at mga pagkain sumisira sa iyong neurological integrity. The cascade effect, amblyopia as mechanical and hydraulic failure. Sa ating clinical audit, huwag mong isipin ang amblyopia ay parang silang salamin lang. Isipin mo itong isang hydraulic failure sa iyong neural pathways. Kapag ang isang pipe, ang right eye mo ay may mahinang pressure signal strength, ang buong manifold, ang visual cortex ay nag-a-adjust. Ito ang tinatawag nating the cascade effect. 1. Proprioceptive drift. Ang iyong utak ay umaasa sa visual input para malaman kung nasa ang iyong katawan sa space. Dahil ang right eye mo ay hindi nagbibigay ng tamang depth data, ang iyong cerebellum ay kailangan mag-overwork. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay may microstumbles o kaya ay mali ang tansya sa pag-abot ng gamit. Ang mechanical output mo ay nagiging inefficient. 2. Ocular hypertension and drainage. Kapag ang isang mata ay laging strained, nagkakaroon ng tension sa extraocular muscles. Ang tension ito ay pwedeng maka-apekto sa aqueous humor dynamics. Isipin mo ang mata mo ay parang isang hydraulic pump. Kapag ang muscles ay laging puyat at pagod, ang drainage system ng mata ay pwedeng maging sluggish. Ito ang dahilan kung bakit ang excessive brightness ay nagtitrigger ng sneezing at headaches. Ito ay isang systemic overload. 3. Neuroinflammatory loop, 0.5. 4. Ang inflammation ay parang rust sa iyong neural wires. Kapag may rust ang wires, lalong bumabagal ang visual signal. Ang amblyopia mo ay lalong lalala ang processing delay kung hindi natin lilinisin ang iyong biological system. Inaanak, para ma-manage ito, kailangan natin yung strategic intervention. Hindi ito basta uminom ng gamot. Ito ay pag-re-rebuild ng iyong internal infrastructure. 1. The animal-based foundation diet. Dahil ikaw ay nasa albay, gamitin natin ang mga resources natin dito. Ang mata at utak ay gawa sa lipids at cholesterol, retinol, vitamin A from beef liver. Huwag kang makikinig sa mga mainstream opinion na masama ang taba. Ang retinol ay ang fuel ng iyong photoreceptors. Bumili ka ng atay ng baka o baboy sa palengke ng daraga. Ito ay bioavailable. DHA from fresh catch, ang isda mula sa ating karagatan, tabako or legaspi pork ay puro ng omega-3. Ito ang nagpapabilis ng neural transmission. Kung gusto mong mawala ang delayed visual processing, kailangan mo ng high DHA environment sa iyong utak. Choline from eggs, para sa synaptic plasticity. Kailangan ng utak mo na mag-rewire para mas mabilis ang response time. 2. Eliminating interference or anti-nutrient audit. ang 7 commandments, avoid anti-nutrients. Ang mga seed oils gaya ng vegetable oil na nabibili sa bote ay parang sludge sa iyong capillaries. Kapag ang microcirculation sa iyong mata ay barado ng oxidized linoleic acid, paano makakatanggap ng oxygen ang iyong optic nerve? Itapon mo na ang mga yan. Gumamit ka ng lard or taba ng baboy or coconut oil na marami tayo rito sa Bicol. Huwag mong hayaang lumabong iyong paningin dahil sa pagpapabaya. Narito ang mga tulungan sa kanilang problema sa paningin ng Maze Wellness Center.
1: Ito po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
2: Nat, ano daw ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
1: Iyo po.
2: Ngunyan, anong ginibo mo?
1: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
2: Oh, so isa na bayan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
1: Sige,
2: apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
1: Magayon na po ang findings niya.
2: Glaucoma free ka na?
1: Glaucoma free na po ako.
2: Di ka na da-operahan? Oy, wow!
1: Ano po sa may mga kamatian po sa mata, glaucoma o tatalak, mag-indi lang po sa Men's Wellness para mabulong po ang sa inyong namamati.
3: Ako po si Josefina. Primero, ang mata ko, nang lalawgon, ano kong nahiling na.
2: Wala ka na nakikita?
3: Nahiling ko ang lalawgon, ang mata, ang dungo, ang yusok, mayo na. Ang layan, blurred na.
2: Lahat blurred na?
3: Mana, may katarata ako. Kung gusto na akong pa-operan mo rin ito, huli ang sawi man akong habo.
2: Oo.
3: Kung pwede pang marahi sa pata.
2: So, mga ilang buwan kang ganyan na wala ka nang makita?
3: 3 bulan na to. Pero may akong may alalay.
2: O, ilang buwan ka na sa akin?
3: 4 bulan.
2: So, mga ilang buwan ka bago nakakita ulit?
3: 10 bulan.
2: Nanay, hello! Good morning. Anong pangalan ko?
4: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata ko...
2: Malabo?
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? 4. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw lang?
4: Malinaw-linaw lang.
2: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oh, so maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes
2: pa. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Mabitino.
2: Ano ang problema ng mata mo?
5: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinidubag ang nag-ano. Tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
2: Tagal na yun?
5: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops. Ang gabi talaga, as in, pinapikit lang ako. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko. Ang ganda talaga. May nga pinanggal sa mata ko. After nun, ang sarap.
2: Nawala na yung mga ano? Sabi mong sinulit?
5: Wala na ngayon. Wala na.
2: Pati-kati?
5: Pati-kati, wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng hydra.
0: Ang Maze Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:05 p.m.
6: Ang Maze Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Parok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Maze Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Maze Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
7: Masabikulado o ragol?
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live on air and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check, 3 minutos na pasado alas 6 nin paggaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Diyos maray na agatabi sa kabus niya tong mga kauragon. Sa kabus na mga nakantabay na naman sa oras na ini, amay na pagkaaga, aldaw ni Nuebes, piyesta official kasudma, and absent man ako kasudma, manitupit, medyo na kulugan liog ko, hangri, may mga ugat nagkairipit-ipit sa may liog ko. Yaong kita sa Naga City kasuudma mga tugang ta may mga kuang kita diit man na lakaw-lakaw kasuudma. Diba nan isim duman kuya tupi gariluma na sarado na ni bapating sa pagkaon kaunan duman sarado na nya ko anong nangyari chip nya ko ay nasu hardware digdi dati baga nya ko pakasakat mo dyan yaon na dyan sa itaas ay mura na nga sir ta nag rebuy mo na nga susinihan. Uto na nga sinda duman sa dating yung sinihan. Jesus Mariusip kita. Kaya medyo libong-libong kita kan natuudan ta duman na ano ni, mga pwesto ta. So iba, barado na. Ako, ano nangyari digdi? Pero an magayon duman man ito pe, taan pasakat sa parking area, at least magayon lamang ang pigaagyan mo. So kung baga, so tinampung ka rin may mga spike. O, kumpara digdiyo na nagpaplano kayo ito na mag-increase ning parking ping 30 pesos. So, agihan, lubak-lubak niya kung ano man na style man yan. Ano. Pero marayta na iman pigdagos baga. Baad medyo nadangog kita. No? Garoon nga may rason itong mga kuwana, komentaryo nga ni Kuya Litz. Ano? Kaya dahin na mo na baga pigtaas sa 20. Ah, pero duman sa ano ni sa Naga gari pizza uno ng niya na June, mapu na 30 pesos naman ang ano ni parking fee. Kaya iyo nagayo diyan ano, pati parking area nag naapektaran kan ano ni, naapektaran kang gira sa Iran, marasa pa. Pati pala ang parking fee na dadamay pa sa mga gira sa Iran ano. Diyos mio. Iyo dyan nga di sa Kuyan man, parking area man sa simbahan, iyo man, 30 pesos na, aloy na, pigpauto. Sabi ko duman sa para singil dyan yung parking fee. Boss, ano niya ako ta naglangkaw? Niya ako ano, apektado man, kamukan gira sa Iran, nagnirit-nirit. Dahil man ngayon, sir, ta, paano ngayon, nag-gulpi na ngayon, nagreklamo ngayon, digdi yun, na dahil na daan nakakapark, lalo na ngayon kung may mga okasyon, may mga ilulubong, may kasal, may kung ano-ano, ta dahil na daan mapaparkingan sa mga sasakyan, kaya bigya palang kawandakan mga padi. Ah, ganun ba yun? Kaya 30 pesos naman. Jesus Marius. Gabos na sana naglalangkaw, ah, ang DTI na sana nagasabing daiman yung paglangkaw sa presyo kan barakalon. Diyos mio. O ano na naman ang mga barita? Senado na naman. Dahil nagpupunduan mga kaik-ikan ninda dyan sa Senado. Ano? O kan suod ma nga ni, papasadaan kukuta ako ninyo ako wara ako. Kumplito na da sa Senado. May comedy, may sirilyakan, may drama, may hiribian, pagkatapos may love story. Ay niya, kumatindi talaga, kumplito na. Ineso, sabi ni Pia Cayetano mga tugang na ako ngayon na ugma kay my colleague, Senator Lito Lapid, ah, tukayo, na iningaya, maski ngayon kami magkalaban, nasa minority ngayon siya, ako majority, pero pirmi niya ngayon akong pigdadarahan, ah, ning suman saka ano pa ito? Suman saka latik. Mga arog kayo, mga kakanin, aral daw, sabi ni Pia. Tapos sabi man ni Lito Lapid, kasi ngaya, mahal kita. Yeah! Orang man talaga si Lito Lapid pag pina-fight, ano? Yan ang tapat. Para tago-tago, kung mahal, di sabihon mo, mahal kita. Medyo napapos nga si Pia. Kaya ang sinado ngon yan mga tugang kuyana, talagang inda, malala na o ano, may remedyo pa daw kita dyan, sinado ngon yan. May comedy, may baradil-badilan, may aksyon, may hiribian, drama, ngunya naman, love story. Gibunad ang online ang pagbuto sa impeachment. Nailing mo ng mga luko-luko talaga ining mga... Wara nang naisip na maray, puro na sana sendang kuan man sana yan, sendang kapakanan, baka man kitang pakinabang dyan. Taan mayor na tuyo dyan, takita, bako man kitang mga patal-patalon bagang mga Pilipino magsabot dyan. Kaya bigo para insister kan mayoriya dyan na maka-online voting, ta magkaka-preso na so mga kairibaninda sa majority. O si Bato, rimati na ini, pag natakma ini, diretsyo biyahe ining Netherlands. Si China Tour Marculita, kakasuhan ng Plunder. Jinggoy Estrada, graft in corruption. Saka si Buidila. Oh, si Sikat, Sikat, Laos na baya. Na Robin Padilla, kakasuhan man obstruction of justice. Oh, si Sina, sanan matatada dyan? Sa majority, si Alan Peter Caetano na sana. Si Chis Escudero, iyo pa, gari sa flood control man. Mararimati sinda dyan sa majority tabi, mauubos sinda dyan sa makakasuhan. Kaya pa talagang pigi-insister ninda na dapat makabuto da online, taan tuyo man sana dyan mga tugang, tagarin, ma-acquit si Sarah. Bako? Sa iling nindo? Madali yun man sana bagang sabuton, maski kitang ordinaryong Pilipino, bako man kita gayod gabus mga patal-patalon magsabot kan daralagan ninda dyan sa Senado. Ang mga body language ninda dyan, ang mga tataramon, madali on man masabutan ta. Apwera na sana gayod, duman sa talagang mga loyalist, yung mga pigaapod na diehard supporter kan Duterte. Ayan, sarado ng utak kayan sa kan mata. Dahil na talaga dyan, dawa ko na pang kuan mo dyan, paliwanag, dahil man yan madangog, dahil man yan maintindi, ta sarado na nga ni. Kaya kita na mga bukas pa ang sa tuyang kaisipan, ang sa tuyang puso, ang sa tuyang konsensya, ang sa tuyang mata. Dapat mariparo tayo yan. Ta bako man kitang mga patal-patalon baga. Na pagpaparapa ikot-ikuto ninda dyan, tamiling sinda senador, kaya na sa nagitang imanipular and paikuto. Pero dahil mang gabus. Sa iling mo tabi, Kuya Tuti? Good morning, Kuya Tuti.
1: Buena mano para reta. Headline.
0: Ora cha na kita magapadagos kan sa tuyang urulay-ulay sa mga isyung iyan sa lokal, nasyonal and iba pa sa programa digdimo na kita sa nagkakalakagang bareta. Headline kan mga bareta sa lokal, Aleco nagpautob na nin pagbaba sa singil kang kuryente ngunya na bulan. Sarong guranga na building sa Ligaspi i-rehabilitar. Pareta National PNP mayong special treatment para kay Senator Bato. Sa tuya man na bareta sa lado international, Russian envoy ang ipinaapod kan ibang nasyon duman sa Europa saka European Union hulian sa banta kini nin pag-atake sa Kiev. Yan ang headline kan mga barata.
1: Buena mano para reta. Mga barata ng lugar. Local news.
0: Ako po ang sino magiging tagapagbarata Manilito Sanchez. Detalye kan mga barata enot sa lokal. Good news. Sa mga nagbayad ngunya na bulan sa Aleco, Uya, nagpautob na tabi nin pagbaba sa singil kan kuryente and Aleco. Pero gari sa iling ko, gari mga 20 centimos man sa na ito sa kwintada ko sa per kilowatt. Pero di bali, basta nagbaba-baba, okay na yan. Baba po sa singil kan kuryente digdis sa Albay, Aleco, para sa bulan kan Mayo, particular sa mga nasa mainland area, base sa Aleco, nagbaba sa 11.08 kilowatt-hour ang mga residential rate sa mainland, hali yan sa dating 11.28. O yung 20 centimos managad, 0.20. Kada kilowatt sa bulang kan Abril, katampad dyan ang 0.2006 per kilowatt hour. Kasabay kaninag payag nin paglauman na leko na magkakatabang man in pagbaba kan singil tangarig mabawasan man ang gastos kan mga lambang consumers sa kuryente lalo na ngunya na grabe malaimpirno ang init. Grabe ang konsumo ta sa kuryente. Duman mo na kita sa bareta ni Your Honor, aramon ta daw, tagari may okasyon man nga duman sa Kamsur, na agian mito dyan sa may parting pili, San Jose gay dito, pili ka man sa so, kaugma, kadakul pulis, tamba ka niya ako, ano ito, kadakul pulis, hindi. Abi daw, 447th year charter anniversary kasudma sa Kamsur, iniso, ano ni Kuya Joey, so kaugma festival. Nailing ko so video duman ang entrada dance ano ni performance kan gobernador duman El Rebillo Porte. Pakailing ko kan so video narumduman ko lugod so baili ni Dirty Harry Rocky sa panahon kay tukan kampanya na nailing na so igot-igotan nagwa-wa so kalsun. Pambirang Harry Rocky to. Your Honor, pasok.
2: Yes, Manilito, good morning at maray na aga sa mga tantabay. Ano, naulang ka kang traffic kaso hapon?
0: Day man, maray man ang bulos kang traffic ko kasun. Matakadakul nga ning police. Pero may kuyan sa tahaw, may so plastic barrier baga sa tahaw sa okasyon. Alawik, so dyan sa may San Jose Pili.
2: Sagod niya, isa yung liningon niya na aldaw, tabi Manilito, ta tulong aldaw ang celebration kan 30th anniversary kanayon itong Kaugma Festival na pinagbukasan ka na kaaging Martes. And ining ika 447 na charter anniversary kaso hapon ang sa indang anibersaryo mala ang holiday digdi sa Camarinesur.
0: Pero yung gayo dito sa nagiyang ko duman sa gilid kantina po dyan sa Nuse iba man suka ugma ta suka ugma gayo duman ito sa laog sa may Camarinesur ano yun
2: sports complex
0: hindi yung sa laog baga kang kapitulyo ito so CSW.
2: Negative man Manilito ta pinag ano ito pig synchronization sa may highway digdi nang sa Pilipinas Camarinesur.
0: Sige
2: kaya nagkaiguanin heavy traffic pero mare mata dakol ang mga pulis na pinag
0: dakol talaga kung sa dakol gari an hiling ko nga ni gari pirming badi-badi o minsan tulupa sa kada sarung dangaw pero ano yan
2: ayo ta pinag ano ini ang big anticipate duman ang pagruso ka nagkakapira ng mga realista.
0: Realista? Tatamarali?
2: Imbis na manu din ikang problema kan ano kang
0: sa Siruma?
2: Siruma, yes.
0: So imbis na kaugmag ano ang nangyari lugod pag nagrally ka kamundo ang luwas.
2: Pero di man Manilito ni rally nangyari.
0: Di man baga matuninong matutrapi ko nga. Kanakul ang pulis. Pati ang bulos kan sasakyan. Mahal na. Daing problema. Sige. Andar sana. Larga sana.
2: Iyo ta negative man. Ta na-anticipate man ba ya? Tsaka di man pinagtugutan talaga.
0: Iyo.
2: Anyway, kaso hapon, ang special holiday, digdi sa Camarinesur, na kung sa iniingan sa indang ika-447 na anibersaryo, kanda Camarinesur, ini pinag-sabi ni Governor El Revilla Verde na magiging maugma sa mga masunod na taon, mientras tantong ngunin nga ni Aldaw, igwapan in okasyon na digdi sa Pili Camarinesur sa sendang anibersaryo kanayon ang Kauma Festival digdi sa nasambit na probinsya.
0: Sisa yung mga nag-perform na mga kuyan, mga artista duman.
2: Kung yung mga artista, pero rin kung ito mga midbid Manilito.
0: Eyo, sa bagay, mga midbid tang artista, mga laos naman ay mga Nora Honor, Bilma Santos.
2: Yeah. Malah si Nora Onorga ni nagsilibrarkan sa aw pinagsilibrarkan sila ni Iriga na death anniversary.
0: Diyos ko
2: po. O kanda Martes. Yung mga bisto ko. Pero ini mga baguhan, negative man.
0: Bini, dahil mo bistado ang bini.
2: Dahil, negative ko man ang bisto man ang nilito.
0: Imelda Papin. Imelda Papin.
2: Yan, si Imelda Papin, iyo.
0: Sige.
2: So, yung manilito, sa to yung informasyon nyo niya napakaagay, guwapan yung okasyon, hindi sa Camarines Sur, sa indang ginigibong Kaugma Festival, asin pagpadagos kan na charter anniversary digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Live the live digdi sa Camarines Sur, mga tugay ni po si Joy Buisar siya. Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon, live. Report.
0: Nagdarayan mga dugang sa oras, eksakto na, alas 6.20 na nin pagkaga.
1: Buena Mado Barreta, mga barretang lugar, local news.
0: Ay, nalingawan ko naman pala si Your Honor na magbati mo na ning good morning, maray na agas, sa tatara mo ning buwi nun, ano? Nalingawan ko ah. Balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal sa Legazpi City, Ipiga Buyagyag, kan Alcalde Smile, Mayor Hisam Ismail, ang plano kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa rehabilitasyon sa sarong haros sa gatos anyos na na edifisyo digdi sa syudad. Iniiyuan Stiliano Polus Building na ipinagkonstruhir kantaon pang bago mag-gira sa World War II kantaon 1930. Ay, haloy naman ang ganun. Dyan yan sa Rizal Street, Legazpi, Port District, kan mga Griego o kaya Greek immigrant asin man negosyante na nag-star sa Legazpi durante kang panahon na intinong marangbong ang ekonomiya hulian sa abaka. Sigon kay Mayor Hisham, magkakanigo na mapreserbar ang istrukturang ini na pigtindog kan panahon pa kan kolonyalismo na nagpun pa kan huring dekada ka 1920 na nagserbing historical asin man landmark sa suanoy na komersyo o kaya komersyal na arkitektura. Epinay kan alkalde na Oberto sa nasambit ng inisiyatiba na mamantinir ang historical value kan nasambit ng building asin mas pang mapahiwas ang karamanman kang publiko sa mayaman na istorya, seriman kultura digdi sa Legazpi City. Sa ibang bareta, formal naman ang masikad ang Brigada Eskwela sa Fetsa 1, ngunya na Hunyo, sa Lunes yan. Ang mga pampublikong eskwelaan, kasabayan Legazpi Port Elementary School na may enot ng aktibidad na pinagigibong paganda para sa class opening. Para sa pinagigibong aral program, asin man Tara Basa, sinabi ni Madam Mika Cristo na magkakaigwasinda ng inisyal na paglinig sa palibot kan eskwelahan, sigun pa kay Madam Lani Perez. Magkakaigwa naman ng sinda ng bandilyo man sa mga catchment barangay kan Legazpi Port Elementary. Iyan tangarig na iparam sa mga komunidad na mapuunan Brigada Eskwela. Pag-iimbitaran man ang mga magurang na magpartisipar sa aktibidad, tangarig na papagandaan ang pagbabalik eskwela kan mga aki sa June 8. Nagdeklaran nin bakante sa gabos na committee chairmanship sa Sangguniang Bayan dyan sa Santo Domingo Albay. Kikisabay-sabay man kamo sa Senado ha. Iyan kan sa indang ika-37 regular session kanakagingal daw May 26 matapos aprobaran sa boto na 6-4 an motion para sa committee reorganization. Isinag-sumiter ni Consyal Clinton Chan ang asin man piguyunan kan Consyal Patrick Chan. Ano nito pareho kamo Chan? An motion mientras dai man nagpabor si Councilor Dino Sortida. Una ako Chan na naman. Oh, Sortida na ini, Dino Sortida, bago man isinagibo ang butuhan kan mga miyembro sa konseho. Kasunod kan pag-aprobar liwat na ibinugtak ang nagkapirang committee chairmanship kasabayan Committee on Appropriations, Laws, Good Governance, Transportation, Infrastructure at siniba pang mga kunsyal asin opisyal kambanwan.
1: Buena mano para makabaretang lugar. Local news.
0: Padagos sa mga bareta lokal, formal ng tinawan kan NMIS, National Meat Inspection Service, inin license to operate an 50 million slaughterhouse dyan sa Tabaco City. Personal man na nag-receive in the DIB Col Regional Executive Director saka PRDP Regional Project Coordination Director. O kaya Office Bicol Project Director Rodel Tornilia and CLGU Tabaco Meat Inspector Jose Ernesto Ross. Ang lisensya hali kay NMIS Bicol Regional Director Alex Templo Nuevo. Itinauman ang accreditation makaliis na makasunod inis ang pasilidad sa mga pinagahagad na mga requisitos asin man mga polisiya na ipinagtalaan o nakapalaman sa Republic Act 9296 o kaya ang Philippine Meat Inspection Code. Ang pasilidad na ikaapat na operational asin man NMIS Accredited Slaughterhouse sa Bilog na Nasyon na pinundoan niyan kan DAPRDP. Sa ultimong bareta lokal, approved na sa third and final reading sa sangguniang panglungsod kan Ligaspian Ordinansa na matawin 1,000 pesos na fuel subsidy sa mga restrado na mga parasira. Digdi po sa syudad, asin ini pinag-sumiter, asin pig-pasar ni City Councilor Renato Valladolid. Second kay Valladolid, maabot sa 489 gayo na mga parasira ang magkikinabang sa tabang na ini, mientras pinagsabay man sa konsiderasyon na nasa 50 mga driver na naipan nakapag-renew kansen ng registration. Obeto kan ordinansa na magkatabang sa mga parasira na naapektaran kan padagos man na paglangkaw pa sa presyo kan petrolyo agin kan mga pangenot na mga barakalon.
1: Buena mano para bareta. Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Diretso na kita sa mga bareta nasyonal, piglinaw kan Philippine National Police, PNP. Sa publiko na Mayo dang na marireceiving special treatment si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaniguan man. Digdi pa sa Pilipinas, tinda daw. Sa tao dayang kan mga urulay, katagod kan warrant abares na pigkuniktar sa saiya. DILG na nga ning DILG, uto na sa ampangan niya sa Senado. Ay, mambagat, sabi baga ni John Vic, dahi niya manda-arista ron. Nailing mo na yan. Segon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mantinidong nakabase sa lay, asin mandato kan organisasyon ang gabusindang mga hero, kan pulis, anuman, ang rango o posisyon kan sarong individual. Kaniguan man, sir. E pinalawas kan PNP ang payag kasunod yan sa mga kahaputan asin man pagdududa kan publiko kung magiging istrikto ang pagpautob kan lay kontra sa senador asin dating hippie pa kan pulis asin haloy man na koneksyon asin gulping mga kabisto sa puwersa kan kapulisan maging sa puwersa armada. Sa sarupang bareta, pig-question kan minority block sa Senado. Nag-walk out, so minority. Ini po sa subuot, pigmamadali na pag-amyenda sa Senate rules na matugot sa mga senador na magpartisipar sin makaboto sa plenary sa pangikan online o kaya remote participation. Kung kaya nagralayas, yan, alsa balutan, nag-walk out, ang mga nasa minority kasunma matapos ang mainit na diskusyon asin tinawan doon na dapat nguna na magkaigwanin mas mahiwas na diskusyon o kaya debate manungod sa nasambit ng propuesto. Ang proposed rule change ang ipinagbusol ni Senator Senator Rodante Marcoleta kan Mayo 11 pa. Initangarig da ang tugutan ang justifiable na remote attendance kan mga senador sa mga sesyon kan Senado.
1: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Eksakto, alas 6:30 na rin pagkaaga. Duman sa mga may importanteng lakaw, malog sa trabaho, asikaso na. Barreta sa luwas kang Pilipinas, ipinaapod kan European Union na nagkapirang nasyon duman sa Europa. Asin man mga representante kan Russia matapos na magpatanid. Magpatakot ang Moscow na posible na ang pag-atake sa Kiev asin pananakot sa mga dayuhan kasabay na ang mga diplomat na mag-ibakwar na. Duman sa senda pong mga imbahada sa kabesera duman sa Kiev. Kasabay sa mga nag-summon kan Russian envoys and Germany, Norway, Netherlands, Poland, Sweden. Kasunod man yan kan payag kan Russia na target kini ang mga military facility as in decision-making centers duman sa Kiev. Second pa di sa European Union Diplomatic Service, ipinapuninda ang Russian Charge de Affairs tangarig na ipahayag ang daipag-uyon sa inapunindang unacceptable escalation. Asin man tinawandunan man tinido ang European Union delegation sa Kiev sa ibong yan kan nagiinit na naman na tensyon. Sports Balita.
1: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
0: Hoy, sa palaro, matindi ni na taga Bicol and estudyante Manitope dyan sa St. Agnes. Hakot ng gold medal sa palaro. Padagos na namamayagpag sa palarong pambansa na pinagigibo naman sa Surigao ang Bicola ng swimming prodigy. Inipodang si Riley Madeline Alindogan. Matapos na masungkit na naman ang duwang panibago na naman na bulawan na medalya sa 200 meter individual medley. Sering man 200 meter freestyle sa elementary girls division duman sa Patinay, Agusan del Sur. Nadagdagan pa ininin silver medal sa 50 meter breaststroke kaya uminabot na sa limang bulawan ang sayang kabilugan na medalya. Kasabay man ang apat na individual events asin sarong relay gold para sa Region 5. Mentras na nangga naman in bronze medal si Janiel Vien Quinto sa 200 meter individual event. Hulikan sa ng tibay. Asin man dedikasyon diwat na pinag-uurgulyo kan Bicol Swimming Team and Onra. Asin inspirasyon naton ninda para sa bilog na riyon.
1: Buena, malo, barreta. Barretang artista.
0: Abe daw, digli kita sa chika. Day-day na bistado ni Your Honor ang grupong Beni. Nagdigdi na bagay ni digdi sa tuya sa albay ano? May taga-anis lang nga ni dyan sa Bini. Digdi kita sa Barretang Chika, Pigheras, kan DOT na aktibo na sinda na nakikipag-ulay sa Nations Girl Group na Bini, tangarig na maging tourism ambassador kan Pilipinas. Sigon yan, digdi sa bagong tourism secretary ta, si Dita Angara Matay. Pag-share niya ang naparte kan pagkikipag-ulay ninda sa Beni yupuan pag-bisto sa pag-presentar kan girl group sa global stage kan Abril duman sa Coachella. Sa presente, mayo pa maning kasimbagan ang grupo na Beni sa pangapudan asin man na hagad kan Department of Tourism huli man sendang bising maray ang mga preparasyon sa Signals World a World Tour 2026. Magramduman na pinag-numbrahan naman kan Diotian Bini sa pagiging first Filipino act na nakapag-perform sa Coachella. Sa Barreta at Salud, pinagpanginutan kan DOH sa kan LGU Naga City ang pagbabakuna kontra Human Papilloma Virus HPV para sa mga akin na may edad 9 anyos sagod 14 anyos. Sa Ginibuya na Cervical Cancer Elimination Summit kanakagingal daw kasabay sa nangenot sa ceremonial vaccination sina Mayor Lenny Robredo. Ayun, nagangon yan, kuhan na. Nag-level up na, no? Urbanized na, highly urbanized city. And yan po mismo pinanginutan man, yaon man ang presensya kan Alcalde Duman sa ceremonial vaccination, Mayor Lenny Robredo, mga opisyal kan DOH Region 5, at iba pang health organizations bilang suporta sa obeto na magkaiguan ng cervical cancer free ang Naga City. Naging tampok man summit ang panunumpan in support gikan sa mga lokal na opisyal, akadem, asin man media partners na nga rin na paiwasun pan access sa bakuna, screening, asin iba pang servisyong pansalud, lalong-lalo na para sa mga kababaihan. Mga tugang, mga kauragon, yan naman tabihan sa tuyang tampok, ngunyan na Webes sa Buenamanong Barreta. Nagpanday kan mga Barreta at Tanyos Director na Lindsay Lance Pampoli at Samrod Perez. Technical side, Chief Manoy Tope Idalia Tower, back-to-back, Brain Bartolo, George Valderrama. Ako po ang senong naging tagapagbareta, Manoy Lito Sanchez. Please stand by lang, magkapanagos pagkita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ito po, sila yung gagawin na nagkulakong ng matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang, ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, mamati ko sa kirahayan. Sige, salamat po.
7: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Ang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang general manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Charity Balon Travel and Tours in Charity Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Time check, alas 6:41 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good morning!

Da ini pag naglaog na da tabi sa PAR, Philippine Area of Responsibility, apo doon da ining si Duming. Duming, dayog para day magpara kwa na purong pusong sa paglaog sa Pilipinas, ha. Pero pigiling ko so tracking kang pag-asa, garo daiman, arayo man, kaya lang siyempre ba makapiktar sa pag-uran-uran, taan sabi baga kang pag-asa, bad iyo na ngaya yan ang panahon na tangarig mag-kuana, balik na sa habagat. At hihigupon da kayang tabi ang habagat, kaya may mga patanid na naman na makusog na mga pag-uran-uran, lalong-lalo na sa West Coast. Diyan sa may parting Iloilo, Batangas, diyan sa mga lugar na yan, Zambales, yan ang mga western portion tatabi sa satuyang nasyon Pilipinas. Sa Senado, ang mga mayuriya, garo pigaharabagat naman. Dahil na nagpupurundukan sa indang kung ano-ano na sanang mga pinagigibong mga paagi, tangarig pabor sa inda. Dahil nila lamang, ano daw ning mga senador na yun sa mayor, dahil lamang ganyan nag-iisip nila ang mga bagay na para sa mga Pilipino, sa mga tao, sa tuya, ang pigaparaisip sa nakaya ninda, so para sa inda baga, ano, lingon mo yan na sa indang mga pinagigibong lakdang dyan, para kaysa iyan, abirda, putantan sa dirita. Akon, kamutabi, nag-riparo kan nangyayari dyan sa Senado, tayo haros mo yan ang pirming sintro kan mga barita, nagkarilingawa na nga ni so mga makontrobersyal man na personalidad sa kamera. Kahit to baga, pirming ang nadadali man kahit to so kamera. Ngunyan nagkatarahuban so mga bida-bida man sa kamera baga, si Libiste, si Miao Miao. So iba pa na mga pasaway, yung Marcolita man. Sa si house baga, si Marcolita man, sa Roman. Kung ano-ano na sa naman, pigpapara... tara, maski duman sa hearing pa sana sa impeachment, sige man ang bara. Pirmi man si Supalpal, nata daw kaya yan. Dahil na sana pumurormal and mag-isip nin mga bagay na para talaga sa karahayan kan kagabsan ng mga Pilipino, bakong karahayan sa naninda. Dahil nindo lamang naisip yan, mga mautak mambaga ka mo, mga matatalino ka mo, yaw nga ka mo dyan, yara lang ka ang pig-aradala nindo, naaram nindo yan, natata... Arog kaya na nasa isip nindo, ano? Bako man so talagang sincero na pagsirbi sa tao and mag-gibonin mga leyes na para sa for the general welfare nga itong mga Pilipino. Kundi ang pigpapara burusol ninda dyan, so karahayan ninda, so para sa kapakanan ninda, so sa indang interests baga. O dyan sa Senado baga, obvious, na iman ma-risaho ng maray ang mga... lakdang ninda dyan. Nata akong magpasar iyan na online booting na iyan sa inda. Si Sian makapakinabang kayo. May pakinabang kita dyan. Wala man kitang pakinabang dyan. Ang mapapakinabangan dyan si Vice President. Tapos siyempre kung tugutan sa mga dahil makaka-aparisir ang presensya ninda, yung physical presence sa Senado, sa hearing, sa trial, di day ka makakabuto. Bako, tayinan sa indang rules. O kundi gusto nindang amindar ang bago niya na kung pwede, day nang bako ng araw ka yan, and tugutan na ngayon na makapagbuto. So, sa paagining online, nailing mo na. So, gustong sabi yun, so sa indang kapakanan, intereses ninda man sa indang piglalaban dyan, bako man sa tuya, na ano man ang interest na dyan. Ang makikinabang dyan si Sara Duterte, bako bang kita? Nata kung halimbawa ma-acquit si Sara Duterte, most likely kung dahil pamabago yan ang mga majority dyan, yun ang mangyari dyan. Taram mo man sa impeachment baga pag-abot sa decision, kwen yan numbers game na pigaapod. Maski pa magabat ang ebidensya, kung ang pinaka-desisyon kan mayuriya is acquittal, ma-acquit yan. Iyon ang desisyon kan mayuriya. O bako? Regardless kung ang ebidensya talagang matitindi, yan lang. Kundi yun na nga niyan ang piga ririparo tadigdi, nagarian dalagan talaga iba no? Kaya dahil na kita magngalas mga tugang kung sa mga panahon na ini, pigsusuka na. And

0: Grabe ang mga tuyaw sa Senado ngunyan. Apoy rin siyempre duman sa mga sagod sa mga presenting panahon ni yaon dyan ang sa indang sadiri na pigpapanindugan and di prinsipyo talaga na pinaglalaban ang intereses niya tong mga syudadano bako sa intereses ninda. Oh. Pero obvious na kaya eh. Dahil man marikwan talaga, dahil man ini ma iitsapwera ang mga arog po kaya na motibo ninda. Bako man nga ning lantaran pigasabi ninda, nagninigar sinda, pero ilingon mo ang body language. Obvious bagang maray. Oh, bako, maski aking sadit, masasabutan ang sendang hiro-hiro dyan kung ano ang gusto ninda and gusto nindang masunod. Bako, so, yun na yan. Ano daan maray ka yan? Tasagod po daang dahil nag-aatindiran ba yuriya dahil man sinda makaka-constitute quorum because wala nga ni si Bato, di da wala nga yung mangyari yan. Pigbubusol nindang iyan. So, kay po na naman nindang si Bato. Baka biglang bumutwa naman si Bato. Baka, kuya no naman, makumbinsir na naman ni APC. O, dumigdi ka naman ngaya Senator Bato, takay puan may ambuto mo. O, takmaan na nindo. Tabahad kung si Jun Bicrimulyan magdyan, baka dahil mangyari. O, dapat kayo ni matakma na. O, dahil nakitang barita. Sa bagay, marima niya na medyo silensyo sana. Pero arami na naghihiro ang mga otoridad niya to, NBI, PNP, and iba pang mga nasa law enforcement, as to the whereabout, pugante na Senador Bato de la Rosa. Oh, tangaring at least, baad kon bigla dyan, mataraka na sa nagkita na nadakop na, very good. Oh, yan ang gusto ta, so dahil sa nagaparagirong, bangung araw kan puro daldal, puro satsat, pagkatapos kang panahon, wala man nangyari, oh, susudyaong ka pa, oh, ano na nga, supig paratara mo, makasusupog baga. Oh, araw ki John Bicrimulya, yung baga nangyari, puro daldal, puro dakdak, pag-abot kang panahon, wala man nadadakop, kaya pigkakansyawan siya ni Ping Lacson. Oh, kung bawas-bawasan mo ngaya Junbik and Prescon mo, kuta na gayon, siguro nga may nadakop ka na lamang maski saro. Puro ka ngaya tarami, puro ka Prescon, wala man nangyari, gabos siya on mga puganti, puro at large, dahil man kanarakop. Aber daw, bako, tama man, tama man bagan riparo na, tamay nadakop si Junbik, wala, zero. Hangaw ang nangyari. Kaya marayan na dahil kitang barita and siguro baka mabigla na sa nakita, which is very good na dahil kita ning mga anuman na babaritaan sa mga social media, sa mga telebisyon, sa tri-media, etc. Manungod sa hiro-hiro, minsan masakit ang sobrang hambog. Sabi baga kato ni Junbik, ako ngaya ma-create ning 10,000 personnel na task force. Tangarig iyo ngayaan mag-lansar kan dragnet kibato. Hinda. Wala man nangyari. Yaon ka na nga sampangan. Wala man nangyari. O, abir daw. Dal-dal sa naman ng God. Puro taram. O, kaya marain eh, na sa pagigid kan NBI, kimatibag, and sa iba pa na mga law enforcement na nagko-coordinate, tangarig maaraman minasana kan mga Pilipino na, huya na, breaking news, Senator Bato, arestado na, yan. Yan ang mabaritaan ta na sana, di okay na. Dahil nanin mga kunanong mga daldal mo na dyan, na-dipisil na. Baka magkaurun siya mi pa. O so mga intel ta dyan, pakuha na, pairoan na ning maurag, paraliluyan mga intelligence na magkaya minsan, mga maluya man talaga eh. Kaya dapat ang mga nasa intel, mga talagang matitindi. Bakong puro salaan intel na nakukuha. Kaya naglalaom kami mga Pilipino na maaraman minasan na dyan, breaking news, na ma-arrestar na si Bato. Dagdag pang breaking news, kinasuhan na si Jinggoy, yan. Papile na daabaga sukaso, sabi ni Ombudsman man, bata sarong man ito, rimulyamang bagab, dahi taman maramang kung baka pariyo man kan irmano niya na si Junbik, puro man sa nataram, sarong man, ano. O, kundi di na mo na pagpuratara, yun na bigyan sa bitang action mo na. Dapat action speaks louder than words. Yan, dapat yun ang tandaan kaning magtugang. Bakong puro taram, ora action. Dapat action mo na bago taram. Yan ang the best. O, bako, na mga kikigkig na sa nagitang mga Pilipino na ipipresentar ninda sa tuya, o mga tugang, o ni po, pigpipresentar mi na sa mga haloy ng panahon na mga puganti, nagkadarakop mi na. Yan ang the best. Oh, at least, yan na. Pero kung ay, o ni ngaya, sa araw ngaya kaning panahon, rimati na nga ni, laog ta na nga sa kar... da, puro ka mo daldal. Dako pa mo na nindo, bago nindo itaram. Ha? Naiinot kaya ang taram, anunsyo, bago su aksyon. No, wala man aksyon nga ni nangyari. Puro man siya na kutat, kumbaga sa manok, kutat siya ng kutat. Maray na lamang si Miao Miao ta, medyo may makonsuelo pa, may aksyon pati. Pag nag-miao miao, may aksyon pa. So kamot niya, so duwa niyang kamot kuya tupi, gari man pig gigibo niyang purpurma niyang gari ikos-ikos. Napapangirit ako pag nagataram ni si Miao Miao. Ha? De pa nga ni nagataram, napapangirit na ako. Niya ako talaga ini mga. Ha? Makonsuelo man si Miao Miao, ano? Pero napaano man daw ito, tanap na kwan man, nangga naman kan eleksyon. So mga butanti man ninda dyan sa iniyan si Miao Miao, Miao ni Tupi, Cavite, o Laguna. Oh. So yun yan ang istorya kaya ni. Kaya so sa House, medyo warang barita kita. Tuninong ang House of Representatives. Ah, ang sentro kan mga barita ngunyan, pirming sa Senado, aral daw. Dominado kan mga barita ng Senado. Kaya iyan. Digdi man sa lado lokal mga tugang, maugma kita ta at least so 300 pesos na pigparaingo habang kan lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Hisham, ma-realisar na tabi. And garo una ko man ito pi puon niyan effective June. Data ang bill tabagangon niyan para sa Mayo. Natatasamay na iyan niya una. Sabagay kung maamay-amay nga ni na mag-take effect niya na 300 pesos na kumbaga parang subsidy sa konsumo ta sa kuryente, mas the best. Oh. Bako, oh, yan ang mga simpleng bagay pero dakulang kwampo yan, dakulang impact sa tuya ng mga Ligaspenyo na dawa kadikit. Pero magayon, ha? Ang mga siring kaining mga lakdang kan mga opisyalis niya to. Kaya yung man niya ang kinakaugma ko mang kisya man, no? Sisa, maski baguhan, kumbaga neophyte, and rookie, kumbaga sa basketball, pero gulping mga programa, mga tugang, na mga simple siya na, pero dakulaan impact sa tao. Dakulaan na bagay na po ini, na makatabang sa satuya, makagian-gian sa babayadan ta sa kuryente, lalo na ngunya na grabe ang konsumo ta talaga, at mainiton nga niya ang panahon. Dahil man kita pwedeng dahil lamang magpabutubot kan paro sa electric pan, dapat pirmi man kitang may electric pan tanang isnit na. Pwede sana ko na kung electric pan mo solar, dahil gayo, ta, solar nga ni eh. Pwede ka yan, siyempre kung may aircon ka man, di lalo na ma-aircon ka, makonsumo sa kuryente yan. O, dakul ang babayadan ta talaga kaya pag-abot kan pag-reading sa bill. Pero dakulang bagay yan. Kaya the best yan. Ah? Pero ang problema mga tugang, ta apwira kan puro karahayan and mga magagayo na programa na nakukwata digdi sa Ligaspi, ano ang nangyari sa tabako? Tan tabako mga tugang, iyo baga ini narumdumang ko kan nag-imbitar sa kuya si dipuntong Congressman Ed Silagman ka ito. Ah, dahil malugod ikabala kang kalag niya. Nasabi niya, lito, imbitado taka sa sarong merienda cena, digdi sa harong, sa sugod, sa Bakakay. Bisita tangaya, bisita ko si Pangkanto di ILD Secretary, Benhur Abalos pa. Yaon duman. So yaon man duman, siyempre si Madam Mayor, Mayor pa siya kato sa tabako, si Crisel. And sabi niya, sampangan ni Secretary Abalos, ngaya, Secretary, I would like to take this opportunity na an tabako ngaya an apudon na dati ngaya City of Love. Kundi na pag-araman mi ngaya ng Tabaco City, City of Love, may kapareho. Ah, kapareho pala niya duman sa Iloilo, City of Love man. Kaya ako ngaya, may dikit sa nang pagbabago dyan na tangarig maging distinct sa Iloilo na City of Love man. Kaya ang Tabaco ngaya, gigibon ka ngaya, with your permission, na City of True Love. Yan. Bigdagdagan ng true, tunay na pagkamuot. Oh, City of True Love. Yan. Tangarig ngayon maging distinct man kita sa Iloilo. Taan Iloilo ngayon, City of Love. Kung na rin ngayon nainot dyan kita o sinda, basta importante ngayon kita, maibamang kita sa inda. Tangarig ngayon kita sabihin na nang kupya ngayon kita sa inda. Kaya gibon mi nga sekretary ngayon tabako na City of True Love. Yan. Kailangan hapot niya tungon yan. Ano nangyari sa tabako? Tagari, grabe ang krimen na nangyari kontra sa City of True Love na pamagat ninda. Kung tunay na pagkamot, asay na pagkamot digdiyo kung kapitan sinaksakan kalibin. So tugang, sinaksakan tugang, may burugtian, suruntukan sa kalye mga teenager. Sa report kan probinsya, sa kaso kan mga rape cases, gari naging inot ang tabako. Oh, ano nangyari na sa tabako daw? Ano? Ha? Siguro may paliwanag digdian incumbent mayor dyan, si Mayor Ray Bragaes, kung ano nangyari tabi, your may. Natainit ang tabako, kampanaw ni Crisel, City of True Love, ngunyan, ano na, taarog kanya nangyari. Ngari, kung arog kayan, given the report na mga arog kanya nangyari, bako nang laban nangyari, di dita iriwal baga, krimen, pangyari ngini. So, dapat ma-explica rin ikan alkaldi sa indang mga konstituente dyan sa tabako. At sa tuya man, tangaring malinawan naman, maraman ta kung ano nangyari dyan sa tabako na medyo makamurumundoon yung mga nangyaring ining surunod-sunod pati. Ah? So, kapitan, nasaksak, binawian ng buhay, magtugang, sinaksak sa diring tugang. Pag-abot sa rape cases, alangkaw ang rape case sa tabako, and iningani pala, so bakusan ng surape, kundi incest rape. Gustong sabihon, incest, ang suspect mga tugang na nakakakomiter kan krimen is immediate member kan pamilya. Magsalang magurang, tugang, tiyuon, luluhon, mga arog kayan. Grabe, ano? Kaya something wrong sa tabako pag-arog kayo ng mga barita ta, makanos, pagdangugon. So, sana yan po tabi ma-address kan sa tuyang mga nanonong dandyan, the mayor, the PNP, and Gabos, na mga stakeholders dyan. Bakusan naman siyempre sa alkalde, bakusan naman sa PNP, kundi siyempre Gabos, pamilya, mga magurang, Gabos, at may kwan dyan, may papel na tangarig mabago ang arog kaya na daralagan dyan na medyo makanus-kanus pagdangugon. Mapisar na nabansagan, inapod na City of True Love. Kung arog kayo nangyari, gariday ng laban nangyari dyan, tayo iriwal, hindi iriwal duman. Krimen, hindi krimen duman. Diyos ko po. O, pero ano yan magayon mga tugang? An magayon sa palaro? Ining si Riley Madeline Alindugan. Yan. Maurag ini maglangoy pala, ano? And ini po na dominate ang palaro ang bangpansa swimming, lima na ang Bulawan ka ini sa elementary girls division, 12 anyos pa sana. And dyan ini nag-eskwela pala St. Agnes, tulo na ang gold na nakuha sa 400 meter freestyle, 100 meter breast stroke, at saka 4x50 meter medley relay. Kan Martesian, pit sa 26, And nakakuha pa ning duwa 200 meter freestyle saka sa 200 meter individual medley kan sudma Miyerkules. Oh, pero ang Bicol region mga tugang sa overall tally sa medal tally as of May 27 kasuod ba 7 PM nasa panlima. Ay, matindi ah. Okay na yan. Kung dahil na mabago yan na panlima, okay na yan. Sa bilog na Pilipinas, pero naglalaban sa palaro. Region hanggang 13 ba ko? Kung dahil ko na pa sila, 13 gabos na region. Ang bilog na nasyon, naglalaban-laban sa palaro. Kung kita panlima, bako nang maraot. Sagod na matapos yan. Kaya lang baka magbaba pa. Da sana dahil na magbaba. Ah? Siyempre, nanginginutan dyan Pirming NCR. Dahil manababago yan, Pirming NCR dyan. So anyway, good luck Manggiraray sa mga players na duman and magayon ang performance sa pigpapailing ta sa palaro and especially kan mga players na digdi sa Albay, Legazpi City, the best. Shout out muna sa mga parantabay ta, daw kita magpaaram and uyan na si Senisu na inot digdi. Dali lang ha. Ay, si Kuya Tuti palan. Aray na agatabi, giraray, Kuya Tuti. Yaman man si Ate Marlene Yanson. Good morning from San Andres SDA. Oh, Ate Marlene, ang SDA, kabali duman sa duwang banwaan man dyan sa 1st District na may halangkaw manda ang kaso man na rape. Oh, SDA sa Kamalinaw. And yan nga ni, Tabaco City. Kaya medyo lalong-lalo sa mga magurang na may mga aking daraga, sa mga daradaragita pa sana, Diyos ko po. Medyo pirming imonitor ang lakaw-lakaw. Si Leticia Meliano, watching from Baskaran, Trillas Meliano family, God bless po. Music. Salamat, tabi, Ati Leti. And syempre si Manong Erning dyan sa Gabawan. Good morning Manong Erning. Gabi, gabi, gabi. At saka si Ate Emmy Abunda Bahoy. Yan, dyan po yan sa Barangay 27 Victory Village South. Can win if you want. Salamat sa permi po nindong pagantabay sa programa Aral Daw Lunes Sagod Biyernes Daing Patod. And follow me. Mabalos tabing maray. Maparam na kita sa programa ta, alas 7 na. Tabay na po sa Barreta, alas 7 with SM Rod. Siyempre, katuwang ta sa lado technical. Chip, Manoy Tope Idalia. Oy, nakakuan pa, nakahabol pa si Mary Elma Arcos Segarra. Blessed morning pro, po from Humapon, Legazpi City, Arcos Segarra family. Sige po, salamat. Ene po ang Sendong Lingkod, Manilito Sanchez, Diyos Mabalo, saga naman, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano.
1: Bibi, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
3: Po, ito yung maestra po kung ang ito.
1: Mapabaak na punta.
3: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, Ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
1: mga bukol.
3: Bukol.
1: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
3: Opo.
1: Ano sabi sa imo?
3: Ano niya, ma'am?
1: Wala nang bigon? Oh, grabing pasalamat sa imo.
4: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita kids po tayo.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: V
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
1: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: mga paborito. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang bagita mabukan sa inyong mga orasan. Sakto ng 14 minutos, makaalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, halos sa Middle Broadcasting News Center. Ilya ang Urakon. Reto, alas 7. Urakon, Reto, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa Lado Lucal, one-time subsidy para man sa mga bayadan sa Kuryente, Dagos, digdi sa siyudad ni Legazpi. Bagong DRMD warehouse sa siyudad, bukas naman. Asin sa mga bareta man sa Laukan Nasyon, no election sa 2028, pinahimutikan kan COMELEC. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Strait of Hormuz, madali nang mabuksan liwat. Ang detalyes, tood-tood sana.

0: 7. Barreta Local. Alam na po kita ni Nuebe, spetsa 28 na kan bulanin Mayo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Inanunsyo kan gobyerno lokal kan Legazpi na dagos ang implementasyon kan one-time 300 peso subsidy para man sa mga bayadan sa kuryente sa bulan kan Hunyo. Hindi po makalis na maaprobara na unanimously ang nasa 12.8 million pesos na pondo sa 17th Sanggunian Panglunsod kan Legazpi sa pangyanot mismo ni Vice Mayor Luis Gutierrez asin kan mga konsyal matapos ang pinagsagibong legal asin administratibong proseso. Sigun po naman kay Alcalde Hisham Ismael maabot man sa 42,796 kung mga electric meters ang pinaglalaoman na makikinabang sa nasabi ng ayuda. Kabali na po ang mga regular consumers kan Aleco, submeter consumers asin mga beneficiaryo kan solar program. Lalaking may daradarang badil asin Shabu arestado sa banuan kan Pulanggi Albay. Testigo si Manoy Andy Marigalejo.
1: Urago Live Report. Sarong lalaki ang madulag kuta na sa pagkonduktang checkpoint kan Pulanggi Municipal Police Station alagan na disgrasya ini na iyo ang naging dalaan para mas na maaraman kana pulis ang may darang badil ang lalaki. Kinumpiskar kan mga otoridad ang sarong kalibre 38 badil buda mga bala nag-uba ni jacket ang suspect alagad na hiling na may nahulog na duwang plastic sachet na ang laog pigdurudahan na Shabu. Dugang na baritang lokal, Andy Magrigalijo, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report. 17 minutes makalibas po ay kabito ng umaga. Formal nang binuksan ng Department of Social Welfare and Development Bicol ang bagong Disaster Response Management Division o DRMD Warehouse dyan sa Baybay, Legazpi City bilang parte kan pagpapagusog ang Disaster Preparedness as in Response Operations sa rehiyon. Kompesto ang bagong pasilidad, ninduang warehouses na may pinagsabay na kapasidad na sobra 80,000 pesos o 80,000 na food as in non-food items na gagamitin sa pagsimbag sa mga kalamidad as in iba pang mga emergency situations sa Kabikulan. Sigun po naman sa DSWD Bicol, estratehiko ang pagpapatugdog ng nasabing warehouse ulit ang haraniini sa pier as in pangyanot na transport access na makakatabang sa pagpapalikas kan mobilisasyon as in pagpapadaranin relief resources sa mga LGUs urug na kung may bagyo, volcanic activity, sea disturbances as in iba pang trahedya. 70 ang kabitan digdi sa siyudad kan Legazpi, solidos ang suporta sa administrasyon ni Alcalde Hisham Ismael. Sigurado na si Kapitan Alan Lopez Asaituno.
1: Urago Live Report.
2: Wara ni na nahihiling na rason ana mga kapitan kan si Tintang Barangay kan siyudad ni Legazpi para da isuportahan ang administrasyon ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael dahil marhay ang pagpapalakaw kani kana panggogobyerno sa siyudad. Inyan pinagpahayag ni Liga ng mga Barangay Vice President po ng Barangay Attorney Amore Rex Ranyeses matapos na magpahayag ng bilog na suporta ana si Tinta ng mga kapitana kan siyudad ni Legazpi sa administrasyon kanasabing alkalde. Sigun kay Kapitan Attorney Ranyeses, hands-on ang alkalde sa pagresolver sa mga kahagadan kan lambang komunidad sa paikan pag-alokar ng mga LGU funds asin maging ana pagtawnin pondo gikan sa sadiri niyang bulsa tanganin ang maresolveran ana pangangaipukan kada barangay. Dinagdag pa ni Ranyeses na dahil gikan sa unag po na si Mayor Hisham Ismail bilang kapitan asin pamayokan na Liga ng mga Barangay sa Bilog Nalbay aram asin na mati kaini ana tunay na pulso asin ang mga problema sa mga barangay. Kasabay kaini nagpahayag man ng kaugmahan si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa pagpapahiling kan o sa pagpapahiling ng pagkasararo asin tiwala kan si Tinta ng mga punong barangay inisubot ang mas magpapadali sa pagpapautob kan mga proyekto asin na programa para sa asenso kan siyudad. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: 19 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Kasabay kan implementasyon kan Brigada Eskwela sa petsa 1 hasta 5 kan na presente o kandulan in Hunyo. An Buraguis Elementary School Legazpi, igwang in aktibidad na pinagaandaman na makakatabang sa pagguno ni dugang na punto para man sa mga kaipuan kaga nakagamitan para sa pagandasin paglinig kan eskwelahan. Kasabay sa suintang mga aktibidades, an Color Fun Run as in Zumba Brigada for a Cause. At agad po naman kayo sa indang pinag-imbitaran ang mga kamagurangan, estudyantes, alumni kan eskulahan, asin ang komunidad na magpartisipar, asin suportaran ang sa indang inisyatiba. Miyantas tanto, ginibo ang second quarter meeting kan mga members kan RDRRMC Bicol Disaster Preparedness Cluster sa Training Hall kan DILG Regional Office. Hindi po naman sa syudad kan Legazpi. Pabeto po naman kayo din na mas mapagusog ang koordinasyon, information sharing as in disaster preparedness initiatives kan manailang na ahensya as in stakeholders sa riyon. Kabali po naman sa mga panganot na binag-urulayan ang El Nino Phenomenon as in weather outlook. Hali po naman sa DOST Pag-asa. Pinakabagong volcanic updates kan Vivo National Simultaneous Earthquake Drill, second quarter updates kan OCD, as in implementasyon kan 2026 MDM Training Program kan DILG. Pasakaw LGU mananauman nin mga school supplies. Saro sa mga binipisyaryo, an aki ni Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Laki Reward.
3: School supply marireceive kan mga estudyante kan pasakaw kamarinisura. Inang pinahayag ni Alcalde Nino Taiko kan banuan ni pasakaw kamarinisura sa mga abot na bulan ni Hunyo pizza uno ididistribuer kan lokal na gobyerno kan banuan ni pasakaw ang school supply sa mga estudyante magpuan grade 1 hanggang senior high school. Ni ang pangako kan Alcalde Digdi sa banuanin pasakaw Camarines Sur sa mga estudyante na tatawanin ng school supply ngunya na paglalawgan nin klase. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarsha basta Bigulano, Oragon.
1: Oragon Live.
0: 23 minutes after 7 in the morning. Padangos mo ang pinagsasagibong mga lakdang kan kapulisan sa riyon. Bakatangani pong malapag ang mga individual na igang pinagkakampang na kaso kaya mga wanted persons. Bilang patunay sa lakdang na ini, kan PNP Bicol maabot po naman sa 63 na mga wanted persons ang nadakup kan ng otoridad sa laog din sarong simana na operasyon o kaya sa periodong Mayo 18 hasta 24. Sa nasabi ng numero, saro kay niyan ipinag-classify bilang regional level wanted 1, provincial level wanted Duwang City Level 110, as in man Doseng Municipal Level, as in 47 other wanted persons. Miyantas nato, mahigot pong ipinagpapautob dyan sa Banuan kan Daraga Albayan ordinansang nagbabawal na sa paggamit din mga motorsiklong may modified muffler pipe o maribok na tambutso. Sigun kay Daraga Municipal Councilor Attorney Ian Makasinag, obeto ka nasabing ordinansa na mabawasan ang noise pollution sa nasabing Banuan, particularmente kung banggi, ngani pong mamantinir ang katrangkiluhan sa komunidad. Sigun pa kay Attorney Ian, ang CSEMA na madadakop na mabalgar sa nasabing ordinansa, pero siya mapatawan nin multang nagkakantinad nin 1,000 hasta 3,000 pesos. Probinsya nin Sonsogon, posibleng mag-host kan palarong pambansa sa taon 2028. Yan pa ang mga dugang na istorya, gikan man kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Laki Reward.
2: Formal nang isinumitay ka na probinsya kan Sonsogon ang surat para sa pagpahayag nin intensyon na mag-host din palarong pambansa sa taon 2028. Kung matatandaan sa panahon ni dating Governor Chis Escudero na nagdeklara na ini kan sa iyang kagustuhan man na mag-host ang probinsya kan Sonsogon ng palarong pambansa sa ngunyan legal nang pinagdara ang surat sa paagi kan Gobernador kan probinsya kan Sonsogon sa DepEd o Department of Education na nagpapahayag na didina gigibuhon ang palarong pambansa sa taon 2028 as in nag-aasa naman ang provincial government kan Sonsogon na ma-aprobaran kan national o kan Department of Education ang nasambit na surat para gani sa gigibuhon na palarong pambansa 2028. Halidini sa Radio Aragon 90.3 Sonsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano. Uragon.
4: Uragon Reborn.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City, sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Uragon Pagreta alas 7.
2: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
8: Dahil naman po ni Duke ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinis mo ang kakomunidad ng Duke ang malinig as in bastanteng tubig.
0: Ang tamang patama-tama. 27 minutos na magalihi sa alas 7.
9: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
4: Uragon Pagreta alas 7. Ronda Provincia.
0: Ipinagiras po naman ni Alcalde Lenny Robredo ang siyudad ni Naga na sarong highly urbanized city na ang siyudad. Inikasabay po naman kan pagrumdum kan ikasasyantay 8 anibersaryo kan kumpleanyo kan dipuntong DILG Secretary asin dating Alcalde na si Jesse Robredo. Kininformal ini ni Mayor Lenny matapos marisibian mensahe gikan sa Malacanang unong sa permadong proklamasyon kan Presidente na nagre-rekonisir sa siyudad ni Naga bilang bagong estado kaini o sa bagong estado kaini. Nakisumaro po ang mga tauhan kan Revitalized Police sa barangay o RPSB kan Regional Police Office sa Ginibong Chapel Beautification as in Repainting Activity dyan sa barangay Tagbon Masbate kan Mayo 26 bilang paghahanda sa nakatalaan na mass christening sa barangay Fiesta taon 2026. Pinagpanginutan ini kan RPSB Team Tagbon kan Masbate 1st Provincial Mobile Force Company katuwang po ang D-Mixers as in barangay Local Government Units kan Tagbon sa pamayuman ni Barangay Kapitan Edna Azares. Katuyan ka na sabing aktividad na mamantinir ang kalinigan asin katanusan kan Tagbon Chapel bilang sentro kan dibusyon asin pagkasararo kan komunidad. 29 minutos na makaagi po na lasyate ni pagkaaga ipigduon ni Catanduanes Police Provincial Office Director Police Colonel Virgilio Buena na magpapautubin hararum na investigasyon katakot kan pambabadil sa sarong 44 anyos na Indian National sa barangay Liktin San Andres Catanduanes kanakaaging Mayo 26. Sigun sa pulisya, sakay kan sa iyang motorsiklo ang biktima kan dulukon asin pagbabadilon kan duwang daipa na bibistong suspect na nakamotorsiklo man. Nagsapar ni tamanin bala sa daghan asin tikaban na sabing biktima asin tulos man na naidalagan sa ospital kung sa'yo nagsirarom ini sa emergency surgery. Tulos man na nagsagibunin hot pursuit operation ang San Andres Municipal Police Station mantang nagsasagibumanin scene processing and forensic unit sa lugar kan pinangyarihan. Ang mga bareta sa Logos in Luwas Kanasyon masunod naman.
10: Tatay, itong sa kidney mo, buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko, sa loob kiperambulan.
11: Karambulan ito.
10: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda, sa prostate mo?
11: Liyan na gabus. Ang Mims Lola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Mims Lola Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magigang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ragod Bakreta
14: Alas 7. Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
15: Ragod Bakreta Alas 7. National News.
16: Pinahimutigan po ni Commission Elections Comelec Chairman George Edwin Garcia ang posibilidad ka no election senaryo sa 2028 na subot mapalawig sa termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginibo ni Garcia ang payag bilang kasimbagan kay Senador Amy Marcos. Katakudkan posibilidad ninday pagsasagibo ng eleksyon sa 2028. Sigun sa Comelec Chief, imposibleng mangyari ni huling malinaw na pinagsasadulkan konstitusyon ang pagsasagibo nin perilian sa taon 2028. Sa enot na status conference kan kaso ni dating Presidente Digong Duterte duman sa International Criminal Court, pinagdiskutir ang paggamit in English and Filipino language bilang saro sa pangenot na lingkuhayang ginagamit sa Pilipinas. Sigun sa prosecution panel, importanteng mas maintindihan kan mga Pinoy ang bilog na proseso kan paglilitis urug pang pinagbabantayan kan publiko ang mga nangyayari sa kaso. Katagod po naman kay ni, pabor ang ICC na magbugtak nin interpreter para man sa mga testigo laban kay Digong kaning masay o maisalin sa saindang tataramon ang mga diskusyon na nangyayari sa bilog na trial.
15: Uragon Bakreta Alas 7. Bakreta sa luwas kang nasyon. International News.
16: Na-report na kan State Television kan Iran na nakuha subot ang Tehran nin draft kan enot na Memorandum of Understanding o MOU kasabay kan ang Estados Unidos katakod kan posibleng pagtatapos kan kariribukan sa tao kan duwang nasyon. Base po naman sa report, nakasurat sa draft framework na ibabalik kan Iran sa normal o pre-war levels and commercial shipping duban sa Strait of Hormuz sa laog din sambulan. Kapalit po naman kayo ni hahaliun naman kan Estados Unidos ang mga puwersang militar kayo ni harani sa Iran as in ipupundo na ang naval blockade. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
17: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
18: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
19: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
18: Ha? Ano yun?
19: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
18: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
19: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
18: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
20: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
15: Miragod Barreta Alas 7
21: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
22: Ang arte, arte.
23: Ganon?
24: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Miso Spike.
15: Miragod Barreta Alas 7 Barreta Sports.
16: Padagos pong namamayagpag sa palarong pambansa ang Bicolanang swimming prodigy na si Riley Madeline Alindogan. Matapos makasungkit din dua pang balibagong bulawan na medalya sa 200-meter individual medley as in 200-meter freestyle sa elementary girls division duman sa Patinay, Agusan del Sur. Nadagdagan pa rin yung silver medal sa 50-meter breaststroke kaya puminakol na sa limang bulawan ang sa iyang kabilugan na medalya kasabay ang apat na individual events sa sinsarong relay gold para man sa Region 5. Mendos na nagganaman in bronze medal si Janelle Vian Quinto sa 200-meter individual event.
15: Urahon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
16: Kinonfirmar ka nagtorno si Jake Cuenca ang relasyon niya kay Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Sigun sa aktor na napahanga siya nin sobra kay Rabia uli sa pagiging mabuot asin matibay kaini. Siya subot ang nagibunin paagi nganing makarani siya asin makarelasyon si Rabia.
15: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
16: Pinagkikayat po ka Department of Health Bicol Center for Health Development ang publiko na piliyon ang generic na bulong huling pareho man sa nasubot ang bisa kaini kaysa sa mga branded medicine alagad mahal ang presyo. Sigun po naman kay Jelly Rio Osita ang pharmacist 3 kan DOH Bicol CHD obedo kan Generics Act of 1998 o 1988 na masyerto na makakaresibi ang namamanuanin mas ligtas, epektibo asin baratong bulong sa bagay kan paggamit ng generic names sa gabus na level kan distribusyon. Piksadulman ka DOH ang publiko na magbakal sa naman sa mga merestradong butika na may otorisadong gikan sa FDA asin DOH nganing masyerto kalidad asin kaligtasan kan sa indang mababakal na bulong.
15: Uragon Barreta Alas 7 kamugtakan kan panahon.
16: Mantinidong makusog ang tropical storm Xiang Mi matang umantang maluya ang paghiro kay ni sa luwas na parte kan Philippine Area of Responsibility. Sigun po naman sa pag-asa huring namataan ang bagyo sa rayong 1,195 kilometrong sirangan na parte kan Eastern Visayas kasod bang magumagahon na may kusog ng paros na minapakol sa 65 kilometro per ora asin pagbuksong minaabot man sa 80 kilometro per ora. Ignalaw man na malaw gini sa par sa Ngunyana Banggi o sa agang-aga Biyernes bilang bagyong Domeg. Posible subot na magkusog pa ini asin maging sarong typhoon sa maabuto na Sabado. Alagad ba si baba ang chance ang maglandfall sa nasyon base po naman sa presenting forecast track kan Pag-asa. Asinyan mga tugang mga manawi mga manayan kabilukan kan mga darakulang panataw niya pong aldaw nind. Webes, pecha 28 na kan bulanin Mayo taon 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Celada. Nakaibanan taman sila Manoy Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez Asaituno, Joey Sarsha, siriman kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwanto si Manoy Chief Tope ay Dahlia, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Iliwati ni po ang sa inyong tagapagbareta, Rod Perez. Salamat tunon, marina pag-aaga.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatanang 19 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Unin na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Iksususog ang tama. Opinyon na may basihan. Asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini

0: Alat ka na ang tainutong ko ng batiyon. Kumusta ho nini mga pag-iribat ang nagdadalan digdi sa FB Live? Iyugon mo iyan. Number one viewer ta na naman. Diyan sa may Pabdikan Villa Hermosa. Ang sabi, iyo na daan pinakamagayon dyan. Kaniguan naman. Si Ate Elaine. Ang sabi ni Ate Elaine, gusto ko, Pops, ako permi ang namumuna. Yaon man sa mga paralanta, digdi sa FB Live, si Manay Marlene Yanzon, watching and listening here in San Andres, Santo Domingo, Albay. Ate Marlene, marin na agatabi, salamat ha. Thank you. Siyempre pa, Dayman Mapahuri, ang sa tuyang dakilang barkada, si Don Ernesto Mular Jacob, kan Purok 5, Barangay Gabawan. May na agatabi, Manoy Erning. Good morning! Ano, tapos mo nang gibuhon sa mga dapat. Yaon man si Ate Emmy. Emmy Abundabahoy, kan Barangay 27, Victory Village South. Salamat tabi, Madam Ems. Good morning! Uy, nagbabalik na ang saro sa mga talagang dayupot. Adik na adik sa Radyo Ragon. O dyan sa Harong Ninda hanggang dyan sa Tansyuling pag-opisina. Nakatutog permi sa Radyo Ragon. Grace, unika gracia iha. Salamat tabi, Manay Grace.
1: Thank you!
0: Kiramon pati su, ano ini? Pasalubong ni Grace na, ano ini, chicharon? Pigluluway-luway ko.
2: Sana!
0: Si Ramon Bagasubi yung naglalatab-latab ang lasa tapos ididot-dot sa suka, Manay Gracia. Baana! Kwertihon ang lasa na may aftertaste pa. Kundi piluway-luway ko, ta, sayang man baga. Sabi kan, satisfaction. Nakaantabay, nakatutok na naman si Manong Joseph R. Nerick. Reynaga Mantabi, Joseph.
1: Good morning!
0: Dangan si Manoy Toti Alpichin. Nakaantabay naman. Toots, marinaga tabi sa iba.
1: Good morning! Salita,
0: alam ko lang na ito. Di taman kalingawan, mga parokyano tang para, to, para antabay. Diyan mga tugang sa Albay District Public Market. Pinmi man nakaantabay si Manong Renan na nagkukurokanta pa habang nakaantabay. Si Manong Joel, pinmi man nakaantabay sa to. Si Nanay Edna, si Manay Nerisa, si Manay Bing and Manay Josephine. Yan man sa stall ni Manay Juliet and Manoy Ramir. Salamat tunong po kan sa indong daing sawang pag-antabay.
1: Thank you!
3: Karaniwang bagay ay di pansin.
0: Ang sabi mga tugang mahigot nang ipapautob dyan sa manuaan kan daraga. Ang ordinansang nagbabawal sa paggamit nin mga motorsiklong may modified muffler pipes. O ito bagang nagkukurahaw na tambutso. Oh, alahala ka mo dyan. Pero may siyanta kung baga ini may imponir ning tultol. Tabaka puro sa na naman ini press release. But I believe sa kakayanan ni Attorney Ian Makasinag, matibay man talaga ini. Naku, pigiling ko. In the coming years, baka ini ang magtukaw bilang alkalde kan syudad. Takun bagay, aunay. Oh, kagawad na. O siguro baka tapusin niya ang duwa pang termino. O tabi, first timer pa man lang magani iyan. O siguro pa siyang duwang termino. So in due time, garo pighiling ko, may matukaw na, may maasumir na, masalida na bilang bagong alkalde kan banwaan po nin daraga. E naku, paborable ako sa araw kaining kaisipan. Aram nindo ko nata, not because I know him personally, but I believe in him. Not just as a lawyer, but as a persona. Anyway, going back din mga tugang sa pigsasabing pagbabawal kaining mga motorsiklong may modified muffler pipes, maray man. Actually, maray man ang dyan sa Santo Domingo baga nagkopyaman, digdi sa Legazpi iuman, asin dyan po sa Banuaan kan Kamalig. Hari nawa, magkatotoo. Naini po, kung baga, actually, saro ini sa mga talagang pigtututukan ko permi, hulingan ikan ako, personally, bad trip manoy tupi. Tako baga, mahilig man ako sa music. Okay lang ko taakon ang motorsiklong naka-open pipe, ang tanog, so musical baganoy, yan, kung

0: Hindi may makaimbentong arugan, pwedeng magka-oryun kita. Pero kung ang motorsiklo nindo, apart from nagkukurarat na, pigtutuyo-tuyo pa pati ang manoy tupi. Kaso, tarabang! Garuna Isus Mariusep. Nagkakaarano ba yan ka mo, mga day ka mo? Garo, iyon na sa napirmian, arugan ang tracking kan utak nindo. That is exactly how you see things. Actually, sabi kan mga psikolohista, fixation na napod kaan manoy tupi. Aram yan kan mga psychologist, ang tataramon mga tugang na fixation, amu yan so, dahi si Enda. Kaya, sa paagi kan pagiging loud and proud, normal iyan, in a bad taste ugaring. Okay man maging loud and proud, kasi may sense of good taste man yan eh. Pero kung loud and proud ka, in a bad taste, would sabihon, so typical bagang naghihinambog ka sa naman. Halimbawa, ang sabi kan mga psikolohista, normally ngayon sa mga bansot, sa mga pandak, I'm sorry, makumanggid ka boss. Ang mga pandak ngayon, tanganing makompensate ang sa indang height, normally ngayon, yung ngayon yan sa mga maablahon. May bista daw ng arugan, kundi dahil ko na pangaranan. Arug bang kan mga tugang ang mga nagmumotor na bagaan sabi, pag minamotor at ananganing ang motor makuman sa mga, okay lang ngayon kung big bike itong mga 300cc na ang tanog kang motor naghahaguhub. Pero bakong arug ka yan na parasa? Bako yun, pe? Tan mga, ba, 1-2, ikabagano yung nagmumotor ka man, ang motor mo baga, 1-2-5. Oh, pero, so, kung baga, ang disenyo niya, dahil mo bigbago. Ang tanong niya, so talagang disenyo man para sa 1-2-5. Pero kung papalitan mo ano'y ki-modified pipe, oh, dahil ka na mag-agilig di sa istasyon, dahil ka din di mag-park. Tako mismo, mabawal ka yan. Kasi pangit talaga pagdangugon na nagkukurahaw, para sa pati paragaw ang motor nindo, na dahil man, hindi ko masabutan. Kundi, sabi ko na nga, this is all part of the fixation according to psychologists. So kada ihuninda normally is compensated by things na sa paghuna ninda ito ang makakatapar kang kakulangan ninda. Kaya pobre na nga niya kami at least ngayon sa paagi niya kan pagpapakusog kan tanog kan sa muya ngayon mga open pipes nabibisto kami nare-reconocer kami o saka arog ka nan fixation manoy tupi kundi ang pagkakarecognize sa inda bako man so in honor. Bako man para taawan sila ning honra, kundi para pansinun. Ika, ngunit di lamang higante. KSP. Oh, bataan sabi digdi sa ordinansang ipinapautob na dyan sa Banuan Kandaraga. Ang si Isay Man na madadakop na nagbalgal sa ordinansa. Ang pwede siya mapatawan in multang nagkakantidad din 1,000 pesos, 1,000 hasta 3,000. Di lang nakasurat digdi kung may kasabay pa ining confiscation o kaya ngaya imprisonment. Sayang nga ni, di kami nagkauyan ni Attorney Ian. Takukutan, plano ko, idulok man sa iyan sa kuyang kautakan na dapat dugangan panin provision ang ordinansa o baka lamang nakaantabay ngunyan sa tuya ang mga iba pang mga munisipyong concerned like dyan sa Kamalig. And then I understand last week baga yung manang ipinasar ng ordinansa dyan sa Banuan kan Santo Domingo. Sabi ni Manoy Andy, ano daw kung dugangan panin dun yung provision? Apart from the implementation which will be implemented, should I say, kan mga public safety officers and then local police officers kan sa inyong mga respetibong banuaan, ano daw kung i-empower man nindo ang mga tao? After all, utruhon ko ang pinmikong pigsasabi, kita pong mga syudadano, parte kan pigsasabing nation building. We should take active participation. And what do I mean by this? Dapat may mga provision at mga arog kayo ng ordinansa ning sarong provision for reporting mechanism. And when I say reporting mechanism, tawanin dong poder ang mga tao na i-report. Halimbawa, baga ngayon si Tupi. may pagrugaring na motorsiklong naka-open pipe o kaya modified pipe, matik, maitatausan ng numero. O yan, unang numero, itetext ko si PSO Chief Octavio Rivero or bagaman si PNP Chief Arugani. Bakong IUP? O. Tapos, ibe-verify. Pag verified, matik, may insentibo pa man ito pe. O, tatawan ako ngunyanin kung mag-gratifikasyon. O, tanagsumbong ako, and then, positibo, so isinumbong ko, nadakup ang nasabi ng violator. O, Noy, dahil uragon ka, at nakikisumaro ka sa pagpautob ka nasabi ng ordinansa, une ang 1,000 ansanribo para sa iyo. Si Ramsana. Kung may mga araw ka na insentibo, di dawa sa atyan, maluwas ako dito sa sesasyon. Sige, kung ano, pan-text. O, yan, yan, yan, yan. Picturean ko man pati manoy ito, pe. O, yan, o. O, yan ang plate number. Picturean ko. Pwede, ipadara ko. Bako na ikaw pwedeng ipost sa FB, ta? Bawal man bagay yan. Ipadara ko. Duman sa, ang babang kay Kwan, kay Octavio Rivero, or bagaman kay PNP Chief Big Disaligas, pe. O, araw ko ta kaya. Iguaning aktibong partisipasyon ang siyudadano. O, bako. After all, utruhon ko ang sabi kan konstitusyon ta, malinaw. Kitang mga siyudadano must take active involvement in the shaping of what we call nation building. O, yan ang sabi kan konstitusyon ta. Taod-taod sa naman ito, pi. Babalikan ta pa po, aniba?
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha?
5: Ano ba sekreto?
4: Wala, pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano, pare?
5: Para mag-coffee break, pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
5: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga, pare ko. Liba ko sa'yo sa sipag
6: mo. Marie Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
8: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
9: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Mga tugang antamang patama-tama. Uy! Natatadang 5 minutos, alas 8 na. Is Serge. Nag-chat pala sa kuya si Ma'am Eileen. Kan ano ini? Pacifica Agribet Supplies.
10: Yan ang alam.
0: Sabi ni Ma'am Eileen Sapla Balier.
10: Karaniwan ang problema.
0: Garo, okay mambaya sabihon ko ini. O ngayon, Daddy Ron, pabati naman. Congratulations sa newlywed. Sinda Jenny Rose Volante and Michael Volante from Pasi family. Yugon mo yun.
10: Itong planeta'y walang kapalit.
0: Isards pati ang pagkapusing man ni Maiko. Buda ni Manay Jen. Garo man tunay. Ano daw manangkat kung mangyari iyan? Garuman sa na tuminama si Mike sa loto, adi? Ano, nakabalik na ba dyan si Manoy Claro? Tagaro, nalawusan talaga si Manoy Claro? Sabi ko na kaya, pagpatumarunin tama sa oras.
10: Karaniwang bagay ay ipansin. Kapag naipon ay nagiging slira.
0: Anyways, again, batiyon ko lang po ang mga nagkapirapang nakaantabay sa tuya dyan sa area kan Pacifica Agribet Supplies. Oy, nakatutog man si Manong Reynard. Dangan si John Lloyd, si Justin, of course kay Manay Jen, kay Mike, ang mga newlyweds, and of course kay Ate Aileen, pirming nakaantabay sa tuya. Yan man sa Rosales Eatery, nakatutok na naman si Nanay Doris, dangan si Papa Nelson. Marinagaman kay Ate Arian, Karen, Cheryl, kay Vicky, Gina, and Ate Grace. Salamat tabi kan sa inyong daing sabang pag-antabay. Yan man sa Barangay Danlog, Ann Fuentes Family, Alcantara, and De La Torre Family. Nakatutok man pirmi. Mababagal po dyan sa Lorna Lagrimas Carindria. Yan po sa Barangay Ditacan, Legazpi, and Best Cafe Green. Marinagaman po sa mga staff kan Almeida Meat Shop. Kay Manong George, kay Ma'am Jenny, of course sa family Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intia, Boras, dyan po sa Barangay Dita. Salamaton po kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Sini man po sa Advincula, Dones, D, Joneda, Perez, dyan po sa Prieto Diaz, kan Sorsogon, permi man nakaantabay sa tuya. Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Hoy, may bago kitang viewer digdi sa Rad Oragon FB Live, si Mateo Galvez. Tayo na agatabi sa iyo mo, Manoy Mateo. And then si Manay Leti. Leticia Mejeliano, nakaantabay man. Beno, pag ulay-ulayan ta na mga tugang ining sarupang minsan, nakakabad trip man talaga pag huna-hunaon. Pero ako, bako man kayo pag sa pag-generalize, kundi ang katotohanan na may mga pag-iriba man ako, bistado ko, alimbawa, si Manay Sally Luces, miyembro kan Iglesia ni Cristo, INC, maray man ang pag-uugali. Ha? Pero ini kaya mga tugang talaga si Senador Rodanti Marculeta, kakaiba man talaga man yung tupi, adi? Ganun, typical mahambog. Yes, he may be a lawyer, pero sabi baga nga ni mismo ang mga abogado, aram ini, not all lawyers knew all the laws. Just imagine kung ang sarong abogado, aram niya ang gabus na lay. Bako lang siya super genius. He's considered to be godly. Kung baga, suminubra naman. I don't know, pero ini po kaya ang impression kadaklan ngun yan, especially sa social media, pati na po sa mainstream media, kakaiba man ang atake ni Rodanti Marculeta. And it's the very first time I get to know him sa mga aktuasyones niya, the way he delivers his speeches, although very bright kung tutuusun. But unfortunately, ang sa iyang pagiging bright, bakong angay para sa sarong pagiging sa sarong senador, lalo na sa pagiging abogado. Siya pati so typical bagang poker face manoy tupi. Bako siya so kwan? May siyang paniruan, sabi ka yan. I hope dahil po ini ikaraot kan mga pag-iriba, mga kabistado kong Iglesia ni Cristo members, because ang katotohanan halangkaw po ang pagbistuko sa Indo and yaon ang sa kuya pong pagtubod na kamu mga marhay na tao. But hopefully may makatiino kay Rodanti Marculeta. I did not vote for him, definitely. I did not vote for him because he is obviously in the wrong camp. Para sa kuya, kasi sabi ko na nga ni ang sarong taga-media, kundi tanda rin yung sinabi ko, ang sarong taga-media, aram mo kung discerning o bako. Ang discerning manoy tupi, tataramon sa Ingles na anbut sabihon, aram mo kung ano ang tama, aram mo kung ano ang sala. Kumbaga, aram mo naman sa na ang grupong babalehan mo, ang sarong individual na susuportaran mo, medyo tiwali. Lain pa kan ibaan sa iyang kumbaga pagkatawo, karakter, as in pag-uugali. And yet, you supported him. Sarusanan pakahulugan kaan manoy tupi. Ang sabi nga ni kan mga pilosopo, birds of the same feather flock together. That is why, kung sa indo pong napapagriparo ang mga pag-iriba niya, Robin Hood Padilla, Alan Peter Caetano, you look at their character, you look at their track records, you come to realize, iisa ang kanilang tono. This is not to discredit him